Venezuela.

Shana u tshama u humelelengo ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yile ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kula Giyani a Section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendu@gmail.com ma Andy Bricks and Sand a kakaha ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
1: La dumadwe gena malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
2: Yo, you wanna go to Pakanya Ngumba?
3: Then I come morning beats.
2: With 326, Nama Samba Tovu.
3: Morning beats.
2: Then I come to GGCRFM. Rito.
3: Rishan.

ntsa bra kahle mingisa ku suka ka nwa xibombi va ku nwana wa kahle e kumbe nwana lo hlayisa hi lo thakela nyana ni vulaku hi lo WhatsApp ende nyana mi sirtana mingisa ri ra mthana namuntla endla hi ku randza endla hi la hi kota ka kona mi sirtana mitani khomela swinene ku va ntenga nyana nkari nyana ninga vikona la ko va na ups and downs nyana na swinwana swinwana nyana mingisa ra mina loko so tsuka swi tlhesi hi kuma kwana xikari nyana mitaba mikari mina khomela swinene hambi sirtana mingisa etaba nga ri ngeta ba nga kota ku va khari dya swivungu swona kambe ke la nga ta va khari swinwana kona mina na wona mingisa tani hi loko ni vuhlamuseteni ku ku na ti-ups and downs hi ta va kha ri sungula laha loko hi ku awara munhu henhle ka nhloko hi lama yena omisiri hi nga ta va kha ri vulavula kola ka nambari 060875 ta vhelela sungula xikan'we hi ku va hi karhi hi va dzudza no tshemba na ku pfumela mingiso ra me leswaku my apology will be accepted. Ka xonge rhangani risimu ra ko xitori andzhaka swa swa mina na wena hi swin'wana riqinghweni ka nambara 060875942 ni loko ni lo pfapfa kwala tilweni ta va xita GSR FM ni ku amukerile ka nongonoko morning birds ka GSR FM rito ra rixaka.

0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito Bajaria Agro la ku hlanso miri hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na 3Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: DJ Tlemi a ku pfuka tibudongwa tiyomo ku pfuka gift joke by kamswani a va pfuki ku ya pfuka jara mina ku pfuki hi ribaloyi kwala xivulani a pfuki hinkwavo lava va pfuxa hiri kaka ro bhava ribhava na marhanga the empty wa ka ndhambi la gongwangwa la xivulani la kona gongwa ra mali loko ni kota nsongasonga ntshori ni ya chela lwandle tange DJ Tlemi ta ziya hambanisikisi na n'wina.
2: Mr. Party, ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na tatana General Patson Khosa ka Mbatlo Pfukani. Ku na tatana MT Makhuvele ka Xigamani na n'wina Pfukani. Ni ta hetelela hi mhana mina wa nkoka, i mhani Dayina ntukulu wa hosi a ka Sikhonyani a Block 20. Xa rila xinyanyani ka mhani xi ri Pfukani Mukukula. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masisanganyi. Mina ni kwala ka Masisanganyi kwala, mina le hansi ka vihosi bya ka Holeni wa maxangu wa mpatsu a vukatini bya mina mbuya danko.
3: Kurhula DJ Tlhava Ntlhava, ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa ba Bakaniya Phineas Mayimele laha ka Gongongo. Ni pfuxa ba Xiluva na Vafana kusuka kona laha tikweni ra ka Sikhunyani. Ni ta ni ta hi tshela hi Bankuzana ka Siyandhani. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mkhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuki. Na Nkhesa Papatsongo wa Swihlangu.
4: A kurhula Mr. Party, kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Xo sungula ni ta ku ni pfuxa Xigodo xa Mondo Muyile a Bansani a ka Nhlaniki. Ni ku pfukani papa Xigondo Xigodo xa Mondo. Ivi ni ku ni pfuxa mani na ni ku papa na Ndzumuni Ben Kwinika va ri laha ka Mninginisi a Block 3 ni ku pfukani papa mina. Ivi ni hetelela hi mani Lizi Majoko a ka Mninginisi Block 3 ni ku pfukani mani. Hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa Rolani Chabalala ni ri laha ka Mapuve Dangi.
5: Rixini muhaxi wa mina lowunene, ni kombela ku va teka vanharhu ni moya ni ku laya ka Thomo laha ku na kokwani Dala va nga lava a va pfuki laha Xivulani laha ku na NT Ndhambi eri kaka ro bhava na vona a va pfuki. Ni kombela ku hetelela hi mani na mani Mavundza hi mina laha tikweni ra le ka Ngove na vona a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo ni va pfuxiwa hi ribaloyi kusuka kwala a Xivulani. Miganga i wa Ndhavezi ta Dumaze danko.
6: Rixile rixile DJ Tlemi, ni kombela ku va dzudza ta nghena la 14 laha ni ku na school boy Pfuka Brian mina ni ya le ka ambebula ni ku na Malivi ya Pfukani ivi ni hetelela hi Xigodo xa Mondo kwala ka basani ka hlaniki vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka municipal ni ku danko DJ Tlemi ni ku tsi no tlhava
7: rixile ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa mhani makhulwele na vudumwa gia section F pfuka rima na mina ni vuya ni pfuxa mhani Julia kwala gian kusuhi na rimamu ra ka magaza pfuka rima na mina ni hetelela hi ku pfuxa mhani eglesa ndlopfu wa mulambya ka g pfuka rimkhaya vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi papa Pheli vanghanalume inkomu
8: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa nuna mina Rogers Makhuvele lama wa block 9 kokwani Mahangi ka mukhomi rikotsa ra mhani Thomas Maluleke lama wa block 9 a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvele lama wa block 9
9: inkomu khaze ku ri Friday ku tita twana we vinyo va moya sesi LC Milani pfukanse swa mina la ka makoxa loko na ri ka makoxa va kona buti xitereko chavalala imshingo makhwita nhlavele pfukani Brian mina hey mwanati Alex Harare Maluleke la babangu pfukani lava hinkwavo a va ri na papa Muhluri ni mina ni Sizeka Richard Rikhotso kwala Robin ka xoko esevendelani inkomu khaze
10: apxeni tlema DJ Master Pat mavulavula mpfukini na moya va pfuxa pfuahla ku ri kwala ka teka vanharhu ni ta pfuxa sisi Brenda Mrimi kusuka ka rivala a va pfuki kasi ku na Manuel Matubias kusuka ka makoxa a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa DJ Apsa kusuka gian section A kusuhi na hotela xilumana Crese Mavusimoke a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxa ni kani lowu pfampa henhla ka madavulu mbuyi a mina ve ri na khatsa
11: ka vaxaka davulu ma nga nyika gomo pfukani wa ndhala wa nga lava ka thomo pfukani tihetisele baku zani ka siyandani vanhu lava ku va ri mhani mara wa ka bela ku ri ka misibuku 2 danke
12: DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa mhana Khavisa la ka Ngove ni ya pfuxa Queen of the Pompo la zozweni le ka homu leyi ende ni ta ni ya pfuxa na mani kambe na ntukulu wa hosi la ka sikhwinyani lava i mani na va pfuxiwa hi velevele la ka Ngove la
13: Tlemi lowa DJ ni pfuke ni tsundzuke Joe Gift wa ka ku bahi laya ka miswana laya na swa kala Adidas wa ka Maleke la block 3 ya ka Minimis hi luya the General Parkson Khosa laya ka xitachi ka Mbatlo hinkwavo a va hlangane na kalaxaka EW Mangani mentsha makaya a tikwerile ka go ni khensile Tlemi lowa DJ hosi ya mina ne poboy
14: rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxela va landzelaka va kona mavona Edson Avehli a va pfuki le ka mapayini leyi va kona Sisakan Rose Mashimbi a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa kokwana wa Bebesa emhani Khumalo Pfukani Maseve a va pfuxa hi Gezani Class Maluleke ka Home 14B danke Vulavala
15: rixile Tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa tiveka makhahlele le ka Minginisi a block 3 ku na papa Ronald Maluleke le ama wa block 9 skin mana xihluke sesitinyiko Maluleke ka Ngove Jamela 2 vanhu lava pfuxeliki ngobeni avehli
16: aka siyandhani ku na mhana Kennedy lava va nhantsongo wa ndhuna Brown a va pfuki ku le ka siyandhani ku na n'wamakweni wa mina sesi na musan'wa mavona pfukani ka n'wana mhana mina n'wana papa ka ivi ya ni hetisela hi kokwankuzani kwale ka siyandhani leyi mpfuxi marivomba ku mavone nga Lasberg a tikweni ro endlela ka tomi danku
17: ahi DJ Clem ahi DJ Clem hawa hi mixelo wonene brahmin a ni kombela ku pfuxa vanharhu ntsena kusuka ni ta pfuxa wa mbilu na moya yeni musi wa hosi yeni kumeka leyi ka nsavulana block 25 leyi muganga wa tana kahle leyi va pfuka va vona ta ndyangu ni ta ni ta pfuxa i gracious people gracious mashudu gracious vona va kumeka leyi a river plus leyi na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi mester nkuzana vona va kumeka leyi ka siyandani emugangeni wa nduna boy leyi na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwamo haxa va pfuxa xilahlari xa dzambukeni ni ri la sadana lonje ntirho loyi a kaya ku ri ka nsavulani danki DJ Clemy
18: mhaximibyalela hi pfuki ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa kokwana swo boha aka makoxo ni pfuxa mamakhensi a ri singa view ta hetelela hi sisifomi na julia chalo lamapfumana ka makoxo hinkwavo pfuxi mhana hleko ka mavana na ka vanhwenya vo saseka ni musungeriweni tswa tithovola sina xidanku
8: ku rhula DJ Clemy a va pfuki va mhana hlawo le tikweni ra le France le kule le a va pfuki tatana nkuzani la ka siyandani a va pfuki mani Chris Makamu la ka Ngove lani vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mani ndlawu la ku tsaka malembeke kwala ka sikhunya i ku huma hi hlayisekile muhaxi
19: resile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa ya maseji Josephine Hlongwane ka Xihosani ni pfuxa Bot Gezani Class Mali ka 14B ni pfuxa vanhu va rihanyo ka nkurhi ka tomi lava pfuxaka rhoni mali ya ka nkurhi hlayisekani DJ
8: Hey, tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa malume Foster Stone ka ndzindzana mani wa Zita mahlangana ku hleka xitarata i marula driver la section F masevo wa mina mama Kensi la ri singa view vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dloro maleke ni ri laka khakhala danku
20: hello moyo va pfuxa a ku pfuki kokwana wa mkhenso aka mapuve mase wa mina pfukani hi ya le ka thomo leyi the twin the best day ya masenora na masesara le ka thomo leyi ku pfuka masikoni va mhana ri basile na hlulani pfukani sikoni hi ya le ka kokwana wa bebeza leyi mani khumalo namuhla best day ya vono ku pfuka mase julia chabalala mafumani va ya le tata wa vona va birthday ya kule mani khumalo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa hulelan'wa muti ya mona kusuka la ri singa view
21: ri xile xaka ra mina sam big five mathevula kusuka la ka bonte hi mina ni pfuxa manyunyutsi ka swihanyanganya la block 8 ka khakhala ni pfuxa swimatani chisa maxali la eha tshama ni hetelela hi Themba Maxakadzi la exawela va pfuxa hi Sam Big Five Mathevula kusuka la ka bode ni khensile xaka ra mina enkomo
22: ku rhula ku ve na n'wina DJ Clemy kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka na vonaka hankeyila le ka mapayeni pfukani sei malumexilahla zambukeri Richard le ka savulana ntirho va kumeka sadana lonje a va pfuki malumesi zeka Richard rikhotso le ka xihoko a rovini a va pfuki papa mhluri a lava hinkwavo a va pfuxiwa hi minomboro ya ntshava hlangana ndhawini xepe hi mina loko kusuhana xikolo xa vutivi xingologete xitli mi tlhava van'wani tlhava tsi
23: ndzi ta pfuxela va landzelaka kona ri kaka ro bava pfuki boma mzayonene a pfuki ku pfuka munhu sigule ka mapuvi a pfuka a vona ku Friday u dya a ya kwini human fish groundi a va na xibodoni xa patamolo bomas dinomo va rongo swa dlaya va
16: rixini ka bote rixini tlhavantlhava mavulavala ni kombela ku va pfuxa munhu wa mina xibodongo fukwani tlele ka bon'wani mi nga kona ba jo gift ku baka mswana fukani dyambu rixini ni ta pfuxa masilo
0: laka mavalani driver wa chopper fuka ndambu rishira vapfu xinwana vona ka senda ni dango
1: ntapfuxa xinyenyani kwele ka nkomo 22b ivi ni pfuxa mani na mjudesi kwele a ti f ivi ni ta hetelela hi mani na ni ta hetelela hi mankeyila kwele ka mapayeni va pfuxiwa hi xikwembu xikona kwala ka nkomo wa goxa ni nkomo
2: muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringeli tahle i virongo a byi ni votini a ndyangu swihungu swo nona mara ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki mahlekani va manyoni ka phaphadzela swikimi swa mipfukani a vi ku ta pfuka papa W Manganyi leyi aka gongongo ndzi tlhela hi masiku wa mina mara nga zi tshama hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani pfukani sivini vanhu lava a va pfuxa hi mhani rikhotso ka njhaka njhaka mandlela a nga ta buti monika mungu wa vanyamasi va ri vengo na vanhu n'wasambi un'wa nkomati va na 3 boys and 1 girl va i muhaxi wa mina
3: a hi rixile ni ngo hi va pfuxa ni pfuxa sesi tavelia kumbe aka mapapila malume sole ringani kwala ka mapuve ni hitisela hi Thembi vhoyisaka kwala ka mapuve va pfuxa hi mhani mahori hansi ka sport setela ka mapuve
24: pfuxile DJ Tlemi a ku pfuki papa remote le aka mujaji wa thovela wa ha vazuku aka mphemphe ya lapisa muti khona khawe ni ku pfukani papa remote va kwini masenyani Ronald Maluleka kwale amava blockman ta hitisela hi phonyo ka makhuva le a tikatareni va ku tsomiro vale wa minya wa yi reka mhaka liya pfukani phonyo ka makhuva lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wa ndhuna elka na muchava la block 20 ka sikhinyani ku na papa xiluwanafa ni lo tetema na mukhalabya
25: hi pfuleleri vantena na hi lava ku nghenaka mo hi va dzuza a ku hi ku ya pfuka manchava lala nka ta mfana wa goxa pfukani seveni kwala mi nga kona ni tsutsuma ni ya le aka phaphazela ni fika ni kuma nhlekani wa manyunyu na n'wina pfukani na ha ri ku halani ku sesi Josephine nhlungwani ka xihosani na n'wina pfukani sesi wa mina a na ha mi twi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mapfala matoma ya ku kandla
26: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa bulumuku wo sungula ni pfuxa mani Tinyiko Joyce Khosa ka ta mina ni ri pfuka rixile dyambu pfuka u ya ntirhweni pfuka u ya gijangovo u ya swekela vana va la ku dya ka ha ri ni mixa wa vumbirhi ni ku hlamalani mabunda ni ri pfuka nka ta mina pfuka vanhu va lava petiroli le garaji ka ximati va lava ku petiroli va la ku famba va la ku ya mintirhweni ni ta hetelela hi dyin'wana dya kona ku nga toni chavalala n'wana nga ni ri pfuka u ya rhwala xitafu pfuka u ya teka xibazani n'wananga u teka xibazana u famba u ya rhwala xitafu vana va lava ku ya xikolweni vanhu va lava hinkwavo a va pfuxa hi Keiko Hooters ti va ta wena la ka ngove la cope
27: DJ Tlemi ni pfuxa papa Mhluri Sizeka Richard Records a Rubin ka xihoko ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikundzu ka xifaxani ni hetelela hi ku pfuxa kokwani wa Bebezo ku ri birthday ya vona namuntlha a hi fambeni hi ya dya khekhe le ka mavalani khekhe ra Watson Zitha n'wana mani December leyi i mani Kheyila kwala ka mapahenda
28: ta pfuxa mhani Agnes Ngoveni aka Jim ni pfuxa mhani Elisa N'wankula a tlhaniki mana yi hluke sesitini komaluleke i masewa mina va thawula la aka Ngove Jamela 2 a va pfuxa hi mhani Girima Thevula ka Maswanganyi nkomo haxi wa mina
4: Ahe DJ Tlemi ni kombela kuva pfusha. Ni pfusha kokwani manga ka mkhomo ka ka a hi khomaneni hakunene hi khomaneni ba wa mina pfuka landza mukongona hansi ndi hansi i send big five matebula kwala tekwenda ka boda na ka mukongona pfukani ni tlela boda bakani ya Phineas Maimela a tekwenda ka gongo pfukani boda wa mina vana va ka kuvona va pfuxa kumani ma boda mina ri kwala ka ngavutangi.
5: Ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Maneli ka xikukwani a va pfuki. Ni suka ni ya kuma mfundhisi Velevele ka Ngove na vona ri a va pfuki. Mana Maroda a ri Singa View na vona ri a va pfuki. Vanhu lava pfuxa hi Richard Mate kusuka Totoko Block 24 kusuka na ntshava n'wina inkomu.
6: Rixini le DJ. Ni kombela ku va teka. Ni va zuzuza. Ni ku mhana anakanya na 14 pfukani. Nita ni ku sisi wa mina xalati hlungwani na ka makoxa pfukani makwerhu nita ni ku betwel cawuke eka mexe i malume loyi pfukani hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwani i mitirho leyi pfuxakini cece
7: ahe muhaxi pfuxa mfundhisi Velevele ka Ngove pfukani mfundhisi ni pfuxa mhani va xitichi xa GCR ka Ngove ni pfuxa mhani mabunda ka Ngove pfukani xaka ra mina va pfuxa hi mhani a khavisa ka Ngove inkomu
26: rixile tlemile wa DJ mavulavala tlhavatlhava ti a ku pfukini kha wa mina mhani maxinji kokwana ku hlula kusuka laha kuyana section A ku pfuka boti wi tshami J Ndhambi kusuka le ka ndhambu wa Dzumeri ni to hetelele manala ni heteleli hi ni to vukazi Queen of Lipombo kusuka laha a man'wambe krali laha a zozeni vanhu lava va pfuxiwa hi mani lokungari DJ Abza kusuka kwini lo nga ndhavandzela gasikini ekusungutela swivana Christian Mavavi ya swingolodi hlayiseka tlemile wa DJ Tango.
9: Xivaxivani mahaxi ni kombela ku pfuxa Queen of Lipompo Ndlovukazi kwala zozweni mhani mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi DJ lerisa ximomoni dia kwala Jilongo a va ri na swolanga mavasasiwa kwala ka bote hlayisekani mahaxi
27: rixile DJ Clemen ni kombela ku va pfuxa ku pfuka Linkinoven Abiyehle ku pfuka Boti Rodney Nyoko Kandindani ku pfuka bo Thomas Chavuke ka xikhumba va lava hinkwavo pfuxa hi mhani a xihluke tinyikomalakala ka ngova a jamela thunko
10: rixini muhaxi ni kombela ku dzudza vanharhu laha ka sikhunyana ku na papa xilo vana vafana a va pfuki kwalaha ka sikhunyana ku na mhani Dayana ntukulu wa hosi a va pfuki na mhani Dlawela ku tsaka a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana la ka siyandhani bayo
11: lemi a ku pfuki Singi Skhauri wa Haramba ni Dzan'we a va pfuki ku pfuka Kwena Dikhaxani Mutlahong pfukani ku pfuka mhani Grace Makamu kana ka ta ndhuna Ephraim Makamu le ka Ngove pfukani mhani Grace ni ku happy birthday ka kokwana wa Bebeza mhani Khumalo a humi 14C hinkwavo vanhu lava pfuxa no naveleriwa hi mhani Nhlekani wa Manyuni ri kwala zone 4 ka Papazela hlayisekani tlemile wa DJ
27: rixile ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa Makhesi Ximbense wa lowa xigubu la ka xikokwani stadium hala tlhelo a ri khochi ya bolo ya vana va hina ni ri pfukani ni ya pfuxa papa swa boha la ka makoxo pfukani ni hetelela hikokwani Ndala wa nga lava la ka Thomo la loyi a va pfuxa i mama Albi la ka xikokwani inkomu
12: ndyangu haxi hi va va pfuxa mani pfuxa Khazi Sokola 14C pfuxa San Richard Sokola 14C pfuxa DJ Hapsa Sokola Shakesinail vanhu lava hinkwavo la muhaxi a va pfuxiwa i rekisiwa kwala 14C.
23: Rishini Digitlemi kombe ku tlakula vanharhu wa Ngaveni Pfukani Magogo wa ximumondhiya ka xilongo ni vona ngo Pfukani Trailers Can Sleep lara singa vyiwo a wu pfuxa xikumba xi tshembangi laha sika ku bya ndhuna muhori ni ku homu Digitlemi
8: rixile tlhavantlhava ni kombela ku va tlhava a va pfuki board judgment mi avanyisi chavalala kwala risinga view ni pfuxa mama Casey a risinga view ni hetelela hi le n'wana wa mina kwala PLK va pfuxiwa hi milungutima kusuka ka mihlawa vhilimi inkomu
13: ahe ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mama Ribasile ka mapuveni Ripfukani ni pfuxa mhani wa Zita va hlangana ku hleka kwala tiefe ni hetisela hi lava landzelaka boti Yosa Bennett Mashele a vihehli a va pfuxiwa hi Agnes Ndokwani mamaritana mponzi kwala B9 nkomu
14: ati ni kombela u pfuka ni ku pfuxa the general pastor Khosa a xitaci ka Mbatle maka a va pfuki Morris Maleke na ka mapuvi Ingosa mfana Ngosa ni va pfuki mhani Makuvele a va pfuki mama Casey lari singa viola a va pfuxiwa kahle Ginhlongwana Jaro Nduma xikanyakanya
15: ni pfuxa mhani Agnes Chavalala ka Ndindani ni pfuxa Abigain Chavalala ka Ndindani ni pfuxa Masana Masibasa ka Siyandhani ni ri a va pfuki va ta ka Siyandhani hi ta dya khekhe ra Masana Mavasa ni ku happy birthday Masana a va pfuxa hi man Grace Mkhari ra ka Siyandhani
17: a ku pfuki Mfundhisi Khosa a ka hlaniki ku pfuka boti Gumbagumba ni ya hetelela hi mani na va kona kokwani N'wamavona a ka Siyandhani vanhu lava a va pfuxiwa hi Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyandhani Mapuve Block 18 Khatsa a yini muhaxi
18: kumbe ku va teka vanharhu maxi na ku mhanikheyila ka mapayeti ni teka mhanihlekani va manyinyo ka phaphazela ni hetelela hi Madam Speaker ka mene a va ri na mhana best kwala bolweni inkomu maxi
19: minjhaninjhani vaxana ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa DJ Absa a va pfuki ni pfuxa Gumbagumba LS Novela ka Xihosana a va pfuki ni pfuxa na mani Gale Matheve la kusuka leti kwale ka Maswangana a va pfuki na lava pambulana ku va pfuxa hi wisa njhema ka musuka la ka Ndhambi mugangeni wa ka Boromani tlhavantlhava tsi
20: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwale Giyane hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Bay Sand, Filling Sand na Stone Sand xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyane a Section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138.

0: Right, ke Afrika-Dzonga, it is exactly 22 minutes after the hour 6 o'clock on Shilling and Romina. Come Kela, Friday, boss of Friday, Malamulele. Ramtana, Munta, Mr. Axi. Esukura, Kumengwe, Hileka, Nwetia, Abunka, Eleven, Abakini, Bidrama, Kumebere, Tseba, Afrika-Dzonga. 23, after the hour 6 o'clock on Shilling and Romina. Come Kela, Nisila, Kishti, Shawai, Shagyan, Come Tele, Dorko, Nekam, Shwa, Sukura, Namo. Sunga, Katele, Guri, Kumaka, Hlem. Isa, Lira, Rea, Audio Streaming at www.gizalfarm.co.za. Ulempopo, Ulempumalanga, Ulo, North First, Ulo, Gauteng Province. Ngoba wona ikumaka ka recording ser. Eka mkele ka misho sokana mta. Bisa exercise Friday malamule.
1: Yeah, 0623 ka rokona vele Africa Dzonga vele makumbembere na ro tsena 2 minutes ba gariswa kahle awara. Ya ntsebu ye bile be ke khesa swinene ka lungile. Kuba ni kahle mahungu le hla ka awara ya ntsebu. Ngoba ka bya futhi ka ni kahle ti hlokomaka ata mahungu. Ba ikari ifomse sweswo vele. BBZ ba ikari sungurisa sweswo eka misho sokana mta ku ra tlhanda kahle mwana ke. Ho zama lamulele ho za Friday. Ndlela leyo ka vanwanani vako hi man sibe moya ya humula loko Friday ditan bangwanti weekend abatiri phela kambe ha hina ha hiti fanela na supermarket hi ba hiri kwala masiku hikwawo
0: e switiva kahle Mr. X ku hina a hina holiday hi ndlela hole kambe ka timhaka titele Mr. X Africa Dzonga titele timhaka ta tsundzuka ka siku ra tolo mhaka leyi nga ku ben bembele na sweswi wa ka swiyenge swa mapulo i timhaka ta ku hundziseriwa ka xikombelo xa bail endleni ka xiyimbelo xa vunanga bya Linkopo xebexit lihlohonolo xa uke ku ya ka lembe ra 2020 bom.
1: Ya. O fambisi nda.
0: Engweti liya ya botla. Engweti ya May Mr. X.
1: Ya, ndava no nambilo.
0: Ya. So hey, van bo abakare leswinene ngopfu mani. Ta tsundzuka ku the same magistrate hi yela ka khoma enanzuluwa wa Peter Nonyana ena ngami yakwe exhalo etimbani. So hey, van bele ku ngiye ku tele leswinene ngopfu ku mikisa lo kahle kahle. Ku humelela yini hi kahle kahle. Ola ha wari nkwa vhele va helela va tsame xitoksini.
1: Eh, ha nga ku lava ngongo van va timo nga ku lava va helela xitoksini kahle kahle. Because loko mukamla ngutisa vanona va kha va ti kuma kuma ti bail ngongo lexi va kwatsa ngopfu va ku nalo nga hetelela kha dla vanhu mara hey u kume bail hey swiku yini vanhu va ku ha milandu yaleyo a yi fani mani mara a hi veni na ku tshemba ku ri swilo swi ta hetelela leswi swi karhi swi famba kahle
0: I can see tlembela wa DJ la kana kona ku akhwa morning bez 326 tlhava ntlhava khensa swinene ku va hi cukumetela ka lexinongani ku tiwelela ka vananharhu ku ya fika le ka varantsevu mikiseri kha ku pfuxa kahle vanharhu kha u navekala the birthday na we mikiseri wa makusaseka loko ri veke swilo leri fanaka na namuhla ta ku yini handle ka ku happy birthday ka wena mikiseri tiphinda siku ra wena a ra ku velekiwa endlela lungu la ngomale na we ku twile laka awara ku sungula nongonoko and the big breakfast on laka awara ntsebo ku tisela kahle mangu ya ku sungula siku la vuntlhanu emayele ya vhiki namuntlha migingiriko ya siku la namuntlha yi tele yi yompampam
1: i weekend pela namuntlha
0: ya se yi tele swinene ngopfu migingiriko eka siku la namuntlha van'wani lava nga ta va kha va tilulamisela ku va va kha va hlanganisa varhandziwa wa voo lava nga va hundza misaveni kasi van'wani va le ku lunghisele ka minkhuvo ya ku hambanahambana va ku tsakeni loko van'wani va kha va rila so loko ze tiko wa mintlhanu tita swiphitiphiti xa ko swi hambana na hambana ni Mr. X swo hi kun'we mihlanganela xiyimo xa njhani ka mayele ya vhiki yalawo
1: ya a sive hepi risimu ra kahle nga va sungula rona vhele ri ta kahle na DJ maphorisa hi ndlela leyo ka loko yi langusaka ra kona vhele 0626 i makumbembere tsevu timinete so kahle awara ya ntsevu yibile kasi mina vito i Norman Jikijela mi ni khomisa sweswo vhele ni ri ka Facebook mi ku Norman Jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM ka hi va hi karhi hi fambisa xisweswo kumbexana mi yi khoma ka nomboro 060-8875-942 loko ku ri swi khedzekhedze hinkwaswo swa nongonoko hayi swi kona na le ka siku ra namuntlha ku hana lexi xotaku
0: ni jara balambya ni ntiko lava nkomato humelela vandla nga mahla ka mavuza ka yin'wana khazamulo wa xikochi wa kokwani balati Afrika-Dzonga eka mixo wa siku namuntlha R578R81R36R529 magondzo malama ni vulavulaka hi wo mikiseri ku ri no a hi cheleni kahle vukheta ya vurhonwani hi fika lomu kona hlayisekile ndi le ka mixo wa siku namuntlha audio streaming www.gizalfm.co.za gizala space fm le ka Facebook na valeqingo i 060-8875-942 Daniel Brothers ko mesha bana ba Daniel ba famisa kahle Club B King Tsonga khona ndzeni ka risimo ku xivandza nyongeni ni dlayiwe kule me ene dlayiwa kwala nyongeni la Afrika Dzonga ndaka hlokomaka swikhedze khedze mu humelela swikhedze xa ron tjau ka ifamba

0: Ya karo kona 0747 vele ka famisa xisweswo ka risimura kahle swinene mani watwala Joe Shirimani landzeni ka rona la loko le ndzaku lenga ku ntwana Tsako Shirimani loko ninga hoxisa
1: ah the late combo
0: Shirimani
1: combo shayimba ku fana na hanu wa xona
0: yes exactly similar these voices they are similar
1: awu tsholo ka kai brilliant xona xibutisa ku no why nga ku u swuma me hinkwaswo na Shukani switeke hinkwaswo and then loko mulavula hi bona ntwana ni bahleketa ngopfu hle xikomisa timhaka ta kuno ku na risimu xi nga dedicate la for
0: yeah senalane I know the voice leti ta fana onge ku va vana va munhu
1: swa kahle ka I come for Shirimani va fambisana kahle na Dr. Joe Shirimani va ku ma holiday a ku tleliwe ema holiday Afrika-Dzonga ya kha hi mina mani Afrika-Dzonga eka mixo wa sukana na mundla xibeka la ka 48 minutes after the hour 7 o'clock cancer snare go bimfo hi lukule va ka bale fani eka mixo wa sukana na mundla ku ba u yinike kahle tlhaka maka swa vulandzela leswaku le ka wana ku ya telela le eta ku maka hle mahungu e xitalo e ndlala le kambe ke ku matshamise ku yini ma mahungu ya wana nungu se hi switwile ya ka hi mina mani ntabula mananga mina eka mixo wa sukana na mundla ni nghena kahle ndawini letiya tele Mozambique amzambikana bagiti ni nghena ndawini letiya tele ka shayishayi le ya na mundla vele indlala le mixer kambe ke munhu lo ta ku vulavula hi yena mixer wa mina emiyimbeleri wa xisati lo suka kahle ndawu leti ta le Mozambique tikwani akelana eka mixo wa sikula namuntlha hi ndlela leyi kambe ke munhu loyiwani u belekiwe hi ti 7 ya ne
0: ya
1: hi ti 7
0: u kuma ku munhu wa date yo bibri
1: u belekiwe hi lembe ra 1970 ne ya swona ya lembe ra 1970 kambe ke 17 de June yeah the 1970 se blabla xiputukezi sweswi ya a hundza misaveni hi 84 ta de juno the 2004 endhawini leti ta le Mozambique
0: ya mavito ma kona ai doesn't blabla swa wrong man
1: yeah so hi la ku va hi kha hi twa ka wena mingiseri no ku ri loko munhu loyi vulavulaka hi yena eka siku ra namuntlha hi yena mani eka 060-8875-942 va n'wi tiva swinene ngopfu vayingiseri i ndlela leyo ni le ka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri wa mina so hi ta va kha hi bela kahle riqingho van'wani va ku hayi valandzwa hi byeli kahle mani ku ri munhu waloye i ri swi endlisa ku yini swi hetelela swi ku
0: yinilavutlhela vutlhanu
1: ya so va fanele vhele va swi twisisa Mr. X ku ri namuhla hi le ka ravutlhanu kambe ke munhu loyi a ta ku vulavula hi yena eka nongonoko wa the big breakfast zone u velekiwe kahle ndhawu leti ya tele ya Mozambique vhele tanihileswi ni nga kombisa vhele eka mixo wa sukana namuntlha Mr. X kambe ke u velekiwe hi ti 17 ta June lembe ra 1970 ndhawini leti ya tele xayixayi ka Gaza province ya Mozambique a hundza misaveni 74 ta June lembe ra 2004 wa malembe a langa vuya kha hetelela a siya vana va munenje ya i ndlala yoleyo so hi la ku twa ka wena mikiseni ku ri munhu loyi vulavulaka hi yena ku nga va ku ri mani eka 060-8875-942 i ndlala yoleyo alright ni vona mikiseri la ka riqingho laniwa avuxeni
0: ahe
2: yinjhani
1: i pfukile minjhani
2: hayi kona riqingho mulavula hi Zaida Chong
1: mulavula na mani
0: Yengilazini le kuteni kwala ka malamuleni kombe ku mbona.
2: Me ta mbona ta mjinga dzikisa lava khona yiti.
1: Hey la ku ba xipalo kwalani.
2: Thank you.
0: Chap chap.
1: 060-8875-942 i bele riqingho la ka nambara 060-8875-942 kumbe xana rhumelakani mikandziyiso ya mikandziyiso leyi nga tala na munhla la Mr. X option
0: ahe mile mo
1: right kumbe xana allo yeah abe kola
0: right okay
3: silma tlemi
1: yeah
3: mere
1: tlemi kwalawa sho yini la
0: akuna claim la
1: akuna claim la laba laba
3: ku hey ba tshwa mina ba two izaida chongo hambi leswi ninga lavekiku itavele yakuma
4: he polele ri vantina na la ku nghena izaida chongo mana hlobo la France
1: alright
4: izaida chongo
1: aye ba hashe mina mani yana muhla izaida nhlongo laba va izaida nhlongo kwala ka nkona swifasoke a swimuwini inhlahla khesa switene ngopfu kasi va ri yini lani wa minjhani ku pfuka va hashe hi yena Neymar Julio Alfredo etintswalo kwala B9 khesa switene ngopfu vanhu vona van'wani va nga tsala laha right va ku izaida chongo ekokwani phahlani indlela leyo kasi hoyi bona bangwa a ta swi heta namuntlha sweswi a hi tula
5: me
1: munhu o senda voice note a yime exipikarini ne
0: mativa
6: marinaiko
1: i vuya la u ye ko
6: i khona vuya na mini benini na
1: okay
6: Zaida
7: Chong, why ye? Mwana ti mifukini na mansal fena ba fukini. Yena Zaida Chong.
5: Ay, me ashi chani na. Ay Zaida. Amra Brahma am so la tsintsink tako.
1: Yes, Brahma am shota manda yeni kwala nyameni kwala ka dzingi dzingi la. Indlalo le mixer 060 8875942. Ibele ncingo mingiseri la dadwa wena ku famba na mani ke sala kombot mina se mingiseri mina Mr. X tsumela kahle ka wara ke telela kanongonoko wa the big breakfast zone baby z ibyele mingiseri ka 060 8875942 kombisini ku hunde misaveni lembe ra 2004 kombisini ku ibile ku lembe ra 1970 kombisini ku u bebulwe kahle ndawu leti ya tele dorobeni le ka Gaza le shai shai option
8: Langsasanaski asinongwini kwalano enkomo danke banani mavhilwa hla ka xikontri ni nga tluli berelo lai
1: license online
0: zero six zero double eight seven five nine four two ka hi tokurixana ngwina mi rimani ku ya ava tiva lava ahe
1: Hey, fala gasha. Matisto kokwani mathe makala la ka bevula.
6: Na kala na kala senkola jara wa tenga.
1: Ah jara
6: wa hamza.
1: Ah mwina ana mina na hulwa wo me jara ba hlengwe ana swi khomi kahle mashiwa.
6: Ne wele futhi ku taramba jara wa hamza ni paka wa tenga.
1: Yene.
6: Eh ano jara wa hamza na mina nta ku ngandi ya yona le three. Yona za jamtsongo.
1: Ikhaso sona ngobe ba rami ya ku chairweni.
6: Ana iku kambe le ntungeni ka bo zai da samsen ko
0: na isi. Ami kuthwale.
1: Hey, ala gasha ku kwani ma. La ka bevula la khaso sona ngobe la. Ya, all right, mo live blabla yena vele Mr. X ka sukuna namuntlha ne.
0: Yeah.
1: Ai blabla kahle i Zaida. Mabitu mayena mayelele i Zaida Mutshavele yeah born 17 June 1970 Shai Shai Gaza Province Mozambique on them sabe 2004 under 4 years yeah indlela leyo so that's uzuka kuri no Mr. X utebeka swinene ngopfu munhu loyi wani album yakwe i recordiwe lembe ra 1984 la a tekane kahle na munhu wo fana Carlos lava nga tekane kahle lembe ra 1983 and they became famous for choreographics that were both erotic and artistic Zaida Chong a ri nkata Carlos ne lava nga va kha va tekana va tekene loyi a ya ku cineni le loko a za a tata tekiwa le i suka ku ya ku cineni ka bende
0: leyiloke hi vula ku muhaxi u tekana na muhaxi kuloni phorisa na phorisa thichara na thichara sweswo a ya ku performeni hi lowu se umakiwi
1: se hi lowu se wa makwini lava mara va vuye va hambana before a hundza misaveni ne cause that's suka ku ina Carlos one day 2005 ive lowu a hundza misaveni
0: 2004 Gilas a hi foyineli Gilas
1: mfuku
0: loko ku ri yingisani loko ku ri loyiwani mashims ela kusuka la ka bode hayi va ku vele ku yingiseleni kahle swinene na Nelly Mkhatswa na yingisani vhino leya ni ku nukeri na vona va ri ku vele ku yingiseleni kahle swinene a nga fiki Gilas
1: a nga vonakila
0: oh
1: option kokwani Gilas
2: hayi mpongeni
1: milara regeira man
2: Ai na mutha na mara rikina mara yena zaida tshoma kuna ngupela kwa na yena smash
1: rinwana rinwana ne
2: Ya ngoba u tsoma tshito oro u siwana na mwanuna
1: Okay
0: Oh u siwana la wadu
2: One minute
1: Ke sa sina ngoku
2: Thank you
1: All right ke right Africa Dzonga kona vele RCM vele kuswa kahle ka Zaida Chongo na Carlos ba ka Thomas Kitdo
0: yeah.
1: Africa Dzonga hilo ilungile na yena ka wala ku etelela

Mozani, Machibona, Amadienti, Vishakoma, Patrick, Shatuetta,

ma qua.

0: Kebeto, all this gold Africa songers who are kahle kam. Gawo the junior, twanzane so kalibela from Senegal. DJ Mumba Africa Zonga 46 minutes after the hour 8 o'clock. Last hour the big breakfast on Kaiser Sunday go for chakoma kata mawongo. Exuwa kahle kam trikolo lingulo kama le fan. Rabuntano na munta. Friday boss of Friday malamlele. Enda kuranza kwa ilese Mr. X.
1: Yeah, kaskaro kona vel 0846. Simone ku happy birthday. Eka tsumi maluleke exuwa la gandala nika kani na olabelwa kahle. Imana ye na Stefelina Nyiko maluleke. Sukala agandlana nika khanela akuli swinene akula ringana na ndlofu hi mitiro. Happy birthday. And then loko ba ke from say sweswo vele taba ke ngena kahle ibona kuri tloko maka ya sikura na muthla yona yiva yiyemise ku yene hi loko ke hela ngutisa kahle kuri iyi ndeswi inga bula ku swona loko ba ke hela ngutisa kahle la mahelweni lawa ya viki la mo ntutsuma nyana speed speed nyana ngena hala ka lexa mantsongo wa kona la vanhu vani karani vona kuri xana ke tloko maka ya kona muhumelerisi va ku yimise ku yene hi tloko maka ya kona vele yimi hi ndlela leyi landelaka xana kulwa ka ba dondisi na bana lomu xikolweni okay xana kulwa ka badonzi na badonzisi swi vangiwa ngopfu hi yini lomu xikolweni.
0: Alright ke engeza iteka etincingo Mr. Excellent a itsusumela na wena la hi ku atliso hi kanzia
2: Rishaka Funeral simitivi sa kutumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi the 1 October 2026. Rishaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
0: Right, so shake leswa hi khomela swona vhela na Mr. X eka mixo swa kona mlaxwa kahle ka Rishaka Funerals ka 48 after the hour and the clock ana vhela sa ku nikini Mr. X hlokomaka u lava ku tiva Mr. X kuri xana kulwa ka badonzi na badondisi swi vangiwa ngopfu hi yini lomu ya swikolweni ke hlokomaka yina straightforward
1: kahle nje.
0: Yeah, 060-8875-942 ela ku twa wena ku angula oku yini mixer
1: ahe
0: mam kerit
3: yebo
0: mkulu yebo
3: Jana.
0: Epikile mi jana.
3: Epuke.
0: Mhm.
3: Ya mina ni bona swivange hi mfumo.
0: Mhm.
3: Hi ku vula ku vana a va dyu a xikolweni. Se va sungula ku yeyisa va na titlara.
0: Mhm.
3: Hi ku tiva ku ri va yimeleriwa.
0: Okay.
3: A ni xikolo a hi xa namuntlha wa hi nkarhi lowu a ku dyondza hina swilo sweswo a swi nga ri kona, titlara a wu ri chava ku fana na papa na mhani a kaya. Mara sweswi a wa ha ri na mhaka na yena na swiswentani swi ta swi tavhani na swinhwentani xi hlangana na titlara na mistress xi ya kwale ku a va xi voni. Se swa komba ku ri mfumo hi wo wu nga teka vanhu valava vambirhi.
0: Nimitwile kokwana.
3: Yebo.
1: Ya, bavamse sweswo vele 060-8875-942.
0: All right, ibele ncingo sweswo ka 060-8875-942 kanzi isola.
4: Rishile boti na mlandzwa kwa la xitichini. Mina mavonela ya mina hi lama one. Imhaka ku vana a xikolweni a va habiwi. Vana a xikolweni vana freedom. Hi swona swi endlaka ende vana a va hloniphi vadyondzisiwa va vona. Va va teka ku fana na loko ku ri tintanga ta vona. Hi swona swi endlaka ku vana exikolweni va nga hloniphi. Swi endla ku vadyondzi na vadyondzisi wa valwa lomu xikolweni. I mhaka ya swona. I mavonelo ya mama Albi va ka xikukwana inkomu.
0: Inkomu. Ku na mingiseri la option mama hi mam kerile.
5: Ei kerile ndzi na message.
0: I pfukile minjhani mamo?
5: Buti stereka uthi nga village nda mandro che.
0: Ai karele swis. Ai se banana yini. Ei.
5: Ale ku bona ava bi u le xinga ku holo holo vo ga dzundu sina na vana va xikolo.
0: Mm.
5: Loko ava bi go va ta delela vana va xikolo, ana va ta stiwa go va bi.
1: Yeah.
5: Swin'wana lexi ndlaku a ri vadzaha timbangi vanhu va mabyalwa va ha ri ntsongo vana lava xikolo. Hi swi swi ndlaku loko se vavo vadyondzisi va tiva ku vanhu vo ringana na vona.
0: Nemetwile body strike.
5: Thank you, Jaravalan.
0: Thank you, Bodhi Stereko. Aksa banana yini wa xita loko xi nghena moya xi xi tlakulakunene riqingho mis alright 0608 75942
6: ri xile vahaxi minjhani leswi endlaka i ku vana va masiku lama va kula ngopfu se va titwa ingaku ku kula lokuya ka vona va ringana na vona vadyondzisi va vona
0: okay
6: se swi endlaku va nga va hloniphi loko va va byela swo va byela va twa ingaku a xihlangi lexi xi ni byela yini se a va ha teki nchumu swa vona va ti byela ku a ringana i mavonelo ya Thembisile Annette Pierre kwala Gyan Section F
0: ekhesa swinene ngopfu la Gyan Section F ba mandla hi vuyelela vonelo ra n'wina eka mixo wa sukana ramla khensa na loko mi hi lombe ndleve ka 0608 75942 mi ngisele
1: ahe
0: yo
7: Mpukile
0: njani?
7: Mpukile.
0: Enkomo.
7: Vana va masilamu a va na problem ya ku va kula ngopfu. Ivi na hina mathichara or mathichara ma kota ku ya tshama ngopfu na vana a handle ko xikolo xi humile.
0: Okay.
7: Khale a swi nga olovi ngopfu kusuka na ya tshama na n'wana a tavern kumbe a byaleni. Se masilamu swi olova ngopfu mathichara ma va tshame na vana a tavern va nga swilava ku ri mabindzu. Se loko a fika xikweni a nga ha ri na nhloniphi i tiva ku leswi a hi tshame swin'wana swi la ku vangana or a ringana
1: ya
7: a nga ha koti ku hlonipha ku loyi i thicara and thicara yi fanele a hloniphiwa
0: ni mi twile papa
7: na vo mathicara a va ti hloniphisi mathicara ka vana loko va ri handle
0: na mi twile wo
7: because vana mosa va na mbhelo lowukulu loko swi fika ka swa serious a va swi teke swi ri serious va tekeka ku swi huwa
0: ni mi twile
7: thank you i muzama ni khete makarani bama
0: thank you Right, Tavili ya kumba, mire yini n'wini la ka nkanzi sola, en'wina lava.
8: Rixile vavachi va mina, mina hi ku vona ka mina, ni vona ingaku ina vatswari delerisa ku vana, vana ku va delela mathichara xikolweni. Hi mhaka ya ku loko ni tshami na yena a kaya, ni n'wi byeletela ku ri a ku na mistress a nga ta kuba, ku na thichara a nga ta kuba, hambi ku ri vana va xikolo, loko va kuba vuya n'wi byela. Ni nga n'wi landza mina thichara so n'wana u teka makatlela mama mina mutswari wa yena a famba na wona xikolweni hi ku tiva ku ri mhana yena i nhenha va ta ya va ya n'wi lwela xikolweni va lwa na mathichara ende hi rivala ku mathichara loko n'hweti hela va hola mathichara na vona loko hina vatswari xikolo xiparini va ta twa ku heyi a xi pfuli xikolo xa kona na hi karhele hi vana mi ti byela ku ri mathichara hi ku ma hola ma fanele ma nyangatsiwa hi vana va hina xikolweni i tabele ya kumba
0: enkomo i bele riqingho sweswi mi hi byela ku hikokwalaho ka hini evana na vadyondzisi va tikuma se va ri kulweni lomu ya xikolweni se ka bananiwa mativa xi ku nge ni endli nchumu wena apxini
9: minjhani
0: i pfukile minjhani
9: i pfukile
1: ya
9: nhlokomhaka ya mina yintswani
0: eye
9: hi ku ya hi mina ni vona ingaku na vona mathichara va nghenelela
0: njhani hi sisitinyiko
9: hi ndlela leyi mthichara a nga va na chomi na n'wana wa xikolo va hlangana kolomu va hlanganaka kona va nwa swi ti-alcohol so loko a ya fika laha xikolweni n'wana a nga ha ri na yona respect liya ya va n'wana na mudyondzisi cause va tivelana va tshama swin'we va endla swilo swo tala swin'we se hi swona leswi na vona mathichara va tivangelaka ku vana va xikolo va nga va hloniphi hikuva va ri na vunghana na vona a handle and then xin'wanyana i ku va mi kumaku nkarhi wun'wani mi kumaku hi loyi mudyondzisi i ringana na yena n'wana wa xikolo na hi malembe wa swi tiva ku lwa i ntanga ha mina a ni ma swi tiva ku ku tsoniwa ku hambanani mi kuma ku ha nkulukumba va ha ri xikolweni se a ti byela ku we i nge ndli nchumu i nge ni byeli nchumu ni kule na wena na ku tiva ka n'wina yini yini yini bla bla bla and then na vo mathichara nkarhi wun'wani kuma ku a tiva xiyimo xa le muntini wa ka hina a byela n'wana wa mina hi xiyimo xa muti wa ka hina se swi ya endla ku vana va nga hloniphi madyondzisi inkomo
0: kesa swinene se sitinyiko
9: swona
10: a mina hi pfukini malume na malume mina leswi ni swi vonaka n'wina va rhandana na vana va xikolo mathichara ene va lava xikolo va tlhela va rhandana na vana kuloni va tekelana leswa kuma swo va nyadzana swinene i mhani hulu ka
0: mathichara va teka titombi ta hina
10: swi nghenisa xandla hi ku
1: hayi ku titombi ti teka mathichara
0: Ai, kanziso la. Ai, ti kanziso lo.
11: Lele ri vante na na la ku nghena ka. Lexi endla ku ku vana na vadyondzisi valwa emhaka ya ku vadyondzisi va tekeriwe matimba hi mfumo. Mfumo wu teke matimba wu nyika vana, vana va na matimba ehenhla ka vadyondzisi. A va ha va hloniphi hikuva swi tiva ku loko mudyondzisi a ba n'wana wa xikolo u ta hlongoriwa entirhweni. Hi yo mhaka vana va ze va va na hi ndlela leyi va nga hi yona sweswi, a va ha hloniphi mathicara ya vona. Khale loko ka ha biwa swilo leswi a swi nga ri kona, mfumo a wu fanele wu tlherisa ku vana khavi wu tlha wu tirha exikolweni, swilo a swi ta tshamiseka. I mavonelo ya mhana xihlovo la France Nkomu.
0: Hi tata timhaka mistake se u titwini.
1: Ya, ni titwini. And timhaka letiwani I think it tolweni wa masiku swa ha ku humelela ka xin'wana xa xikolo hala ka Malamulele. Vadyondzisi vo lwa hi xivona mara vadyondzisi. Va banana hi mhaka post yo karhi leyi nga hetelela va kha yi humesiwa. Se na vana vhele hi voneni yin'wani video yi kha yi sekhuletela ka social media la. Mudyondzi a kha a kombetela mudyondzisi hi ritiwo, swi tikombe ingaku se vula ku cincana hi swiphema vuswa. Se swi le ku humeleleni swi leswiwani kahle kahle.
0: Ai fambe mfu.
1: Ya, vuyena ba kari fambisa xweso ka a swi ri kahle ku vana n'wina kusuka leka awara ya ntsevu ta fika kahle awara leyi wani ya kaye. Mo hina hi longa kahle swingolongondlwani swa hina ka hi va hi karhi hi fambisa xisweso. Kota va kha fika kahle Merlin wa ka xirinda kusuka leka awara leyi ya kaye. Mo hina hi famba kahle. Hlangana na mina hi migqibela loko ni ku nika kahle House Top 20 kwala ka GSR FM. Bye bye ni fambile mina.
0: All right, mingisero wa mina a swi ri kahle a swi saseke swinene ngopfu ra vuntlhanu namuntlha. Hoza Friday, hoza Malamulele, huma hi laha nga dya, huma hi laha hi nga nghena hi kona mingisero eka mixo siku ra namuntlha. Mina ngobene Pinas aka Ijara Valanza intikola bakomati wa melelo vandlanga mandla kama vuza ka inwana khazamulo wa xikochi wa mbalati ifam sosweso na Mr X huma ila ngangera ikore ka bisa sokala la uta peace and love and bless to mwa ne mrad ko maka sa sekade kanzi ala
1: bona lungi
0: a tsika luya o do sexy o sexy zoko ina famba hi wasala e bona dzira ba ikusere ndo na vana tsaka kahle ka madambi ya sokala na motla ka noko weekend camp ha vana ndo kuya fika le ka vana khume ka madambi ya sokala na motla. Word of the day loko vanga ku rambange o nga hi ra botsane be randzile bobo.

Irisimura kahle kusuka kahle ka Westlife baku Queen of My Heart. Ya Friday ya kahle ngwana ba ngiseri ba mina ba ku randeka swi imagine ku ri wena ngwana nga baki ba ku the Queen of My Heart. Yeah, so nge so sweswo ka Friday ngwana ba ngiseri ba mina ba ku randeka e mafara zozo ngwana ba ngiseri ba mina ba ku randeka eka sekola na monhla ni kene ku ri shil na ku mamukela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomu ma ku mukhe mini ngisala mi ri kona mutami khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirendza i ntombi liya ka mahumani leyi wani kusuka kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi mina ni khene ma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani i Friday didedo i mavarazozo hayi khona mani ni ku hlaya kahle ka mhani wa James le a bungeni township otherwise n'wina va yingiseri ba mina va ku randeka mina n'wina ya vhe va khe hi sungurisa sweswo xo sungula ni ta rhandza ku titwa cancer swinene eka vatirhikuloni hikuva va ni sirile hlela department mina va ku randeka kasi n'wina ka mid morning life ndzamike mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirendza i ntombi liya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina va yingiseri va mina va ku randeka hi ta va khe hi tiphina kahle swinene hi nongonoko a hi balekeni hi languta ku ri nongonoko u tshamisa ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha awara ro sungula hi ta va khe hi tiphina kahle hi ti-top stories n'wina va yingiseri va mina va ku randeka and then hi tsutsumisa sweswo ya kuma kahle nhlokomhaka laya ka awara liya ya 10 quarter past 10 hi ta kuma kahle nhlokomhaka and then hi vuya kahle va yingiseri va mina va ku randeka ya kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku tanihileswi ku nga Friday ka siku ra namuntlha swi vula ku mina n'we ya kuma kahle risimu leri nga ta va ri ri na vavavumunyana ya kahle and then ke hi balekisa sweswo hi kuma kahle our life coach Jesus Amanda Baloyi le ka 10 past kumbe 5 past 10 awu kumbe 5 past 11 ni khomeleni yes and then loko hi vuya ka n'wina mina na n'wina hi ta fika hi va na ti-birthday wishes so laya ka under ka Jesus Amanda mina n'wina hi ta fika hi va na ti-birthday wishes and then hi 11:30 hi ta va hi ri na vuyeni eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka so lexi mina ni mi tshamisaka xona i ku mahlanhla ni nge mi dyisi so a hi fambeni hi ya hi ya tiphina hi nongonoko n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka i Friday i mafarazozo i mafarawawa

ya weekend xita hi xisasekini ha na ku tshemba na ku pfumela ku ri weekend leyiwani miri wu ta pfumela ku hayi last weekend ya hi ku jikerini mara otherwise ka leri wa vhiki hi ta va kahle na wena na mina na ku tshemba na ku pfumela ku ri na n'wina mi ta mi ya enjoy weekend ya n'wina kahle n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ni va na comment laniwani va ri it's so funny Marilyn wa ku nghena ntirhweni mara already i vulavula i nga ku hola ku chayisa i busy no ndunduzela weekend a ni ndlela ku mi nga heli matimba na ni ndlela ku mi nga heli moya leswo swona loko hi ku i ha tipulani i nga twi hi nga ku i ha tipulani hayi weekend hayi xi ta saseka a hi yene ni ya languta kahle ku hi fambisa ku yini eka mpundzu wa siku ra namuntlha mi ni kumisa ku yini n'wina 0605 leyo kasi ke www.juicerfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then mi nga tlhela mi ni kuma kahle hi site leriya ra 106.0 xihondzo gandlat le ka grand form leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then mi tlhela mi ni kuma kahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi ni mi tshembisaka xona manhlahla i swilo leswi ni nga ta ka ni nga mi dyisi mina na n'wina hi ta vhi va hi kha hi sungurise sweswo hashtag eka mani na mani la nga le ku fambeni kahle nayena eka mpundzu wa siku ra namuntlha ni tsutsumisa sweswo ni ya nghena kahle le dorobeni ra Giyani ni khe ni ku hashtag eka ti-taxi associations hinkwato siku ra n'wina vasaseke ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ke humelela hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi hi nyikaka byona ka vutomi bya siku na siku leswiwani hi swi vona kahle hikuva mi khe mi hi nyika kahle vachayeri va kahle ti-taxi drivers ta hina siku ra n'wina a ri saseke va Kima Show siku ra n'wina a ri saseke xikan'we na switina hayi kona mani siku ra n'wina a ri saseke ku ya mahlweni va mhana hina le get le vanwe ximawusa va hina mani siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ke humelela profit ya namuntlha ku yi nga ndlandlamuka yi tlaya vhiki leriwani hinkwaro hi ndlela yaleyo otherwise ke lava nga le ku tirheni kahle le ama-restaurant ni le tisaluni hayi kona siku ra n'wina a ri saseke ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ke humelela hi tsutsuma kahle languta kahle lava nga le ku tlinatlineni kahle ka ti-complex siku ra n'wina a ri saseke ku ya amahlweni lava nga le mphaukeni wa doroba mi kuma ku munhu wa kona u tipfulela xibindzwaninyana laya u tikumelanyana xindhawani nyana xa yehe i va heta ku hayi khona leyi i territory ya mina ni ta pfula xibindzwani laha bindzu lero a ri ndlandlamuki siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi ba mandla yivelela lava nge le ku tirheni kahle a ti-brick yard a ti-brick layers siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wina a ku ku ya humelela kasi ke lava nge le masaluni le hansi ka misinya leyi va kona laha dorobeni ra Giyani laya siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni namuntlha nga kumi ngo kuma titlente to hlayanyana mani siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi ndlela leyo lava va ku va ri busy ka ti-stations kumbe ti-gas stations ta ku hambanahambana valungu va hina hayi khona siku ra n'wina a ri saseki maboza ya hina kwala dorobeni ra Giyani siku ra n'wina a ri saseki hi tsutsumisa sweswo hi ya kuma kahle lava ya va va ku va khe va hi pfuna kahle hi ku hi rhwalela mindzwalo va ku hayi he mani munhu yo ka xi 10 randani siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ke humelela hi ndlela yaleyo lava nga le ku tirheni kahle makaya siku ra n'wina a ri saseki lava nga le ka xo famba xa mani na mani siku a ri saseki ku ya mahlweni ti-truck drivers ta hina siku ra n'wina a ri saseki maphorisa ya hina siku ra n'wina a ri saseki xikan'we na varindzi na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku ra n'wina ri ta sasekisa sweswo ku ya mahlweni tanihileswi ni nga hlamuseta ni ku mina lexi ni mi tshembisaka xona i ku manhlahla i swilo leswi ni nga ta pfuka ni nga mi disangi ni khe ni ku hashtag ka mani na mani leyi ni nga le ku fambeni kahle nene eka mpondzu wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni belela ndzi tsuma kahle ni languta kahle le eka Facebook page ya xitichi hi vona ku ri hi famba kahle na vo mani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hashtag munhu a ku fana na mani Christine Manyika va ku ri xile ntombi ya mina ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la B9 laniwani khensa swinene hi oledi kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na basa ni nga na mani phosa a ku ri xile ntswalo yin'we na wena ni ri la ka nghove laha mugangeni wa Nduna Ephraim Makamu suka ri saseki va ku ri xile sesimarile ntswalo yin'we ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wini ri la ka xikokwana stadium i papalonene makash legosi wa mbetsa ni khensa swinene 060 Mr Judgment avanyisi na mbona kwala ri singa view mani brand amurim na mbona kwalano ka nkomo ka rivala alright va ku i nkomo 060875942 and then madoba na mbona kwala tukuta khanyisa xiseke na mbona kwala ka thomo mbana siku ra kahle kasi va chanda vambilu na mbona kwalano a xidawula mbana siku ra kahle hi leswiya mbana kahle munhu a ku fana na Phil Jones va ku FM dzingahe a village a Venda mi va na siku ra kahle mani 060 ni vona kahle munhu a ku fana na malatikgokana makgoba sloof siku

baby. Yeah, my baby. Papa la baby.

kane azio Hey.

0: le tinga kona nguna vhang sirva mina vha ku randa ka vha ku swivuya vha ri ko bangoma oh ta vhuya man vha ri na vhana vha swivuya vha hi vula swivuya na vhatukulu vha swivuya vha hi vula swivuya na swivuya swe le ndeni swi hi vula swi kahle kahle swi vuyisa ku yini swi ri Ai risimu ra kahle kusuka kahle ka xongi rhangani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku swivuya i vitirha risimu ra kona kasi rhanga ni mi nyika kahle risimu leri sukaka kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka le eka Mr. Joe Shirimana na vangoni va ndhawu va ku Mahlebezulu a hineni ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya twa ku ri ti humesa yini eka mpundu wa siku ra namuntlha yi ri nhlokomhaka yi khensa swinene the Realm SK SA vuhumelerisi bya nongonoko wo xongaxongasi most of the time emitini futhi masiku hinkwawo hayi most every day ku soriwa swivuya lomu mitini lowuwani hi mhaka ku yeye 1 2 3 ya a hiyeneni hi ya twa ku kahle kahle Aye handle ka leswiya mi swi vulaka n'wina n'wi mi nga vuya hi yini mitlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko hi ku a mi vuyangi hi yini mitlhontlho leyi mi vonaka lava va nga vuya va hlanganaka na yona na ko hi nga va pfunisa ku yini ku ya mahlweni phela ku vuya swi vuloku wese onhe ngopfu a ni swi handle ka mi kumaka swilo swi fika swi nga fambi kahle nkarhi wun'wani mi kuma ku a swi fambi kahle mara mi kuma ku xikwembu ku nga xikwembu even then mi kuma ku teka nuna ivi beka ku muka so a hi yeneni hi ya twa ku mitlhontlho ya n'wina swi vuya hi yini leyi mi hlanganaka na yona hi nga mi pfunisa ku yini kumbe n'wina mi nga kusuhani na vona hi yini mitlhontlho leyi mi vonaka va hlanganaka ku yini handle ka leswiya hi swi vulavulaka hi vamakoti va ku hayi maka ku hayini va vuyini handle ka leswiya namuntlha hi la ku va pfuna kumbe mi hi pfuna kumbe hi va pfuna hi ndlela leyo 0608875942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka muyingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'wina
1: Yebo.
0: Ahe go kan phatlana.
1: Minjani?
0: Epukene minjani?
1: Mara komba akufanele ku balavula go swivuya. Mara na hina ane ha va swivuya va va tsati va tsana.
0: Mambumi buye minga yanga mizwe.
1: Go ka senda vone.
0: Go. Yebo kan phatlana. Mi buya njani minga yangi njani?
1: Ane loko ni tekini loko sati afaba.
0: Nkambela msuka kusona xani moya.
1: Okay. Ani loko sati afamba. Ni sala nexe ani masuku lamawani ku hloma hina vavanuna. Loko mi fika le mi kandiyana ti cons veri humi kwali nga ngheni hi kona. Se hi dzovi vuye. Se mina ni vona ingaku ntlhontlho wa lava va hi va vulaka ku i swivuya i ku tshama va ri milon'wini ya lava va nga va nga vikatini va ku va va tekela vavanuna and especially loko ku ri na ti-long weekend like ti-holiday teti ta ti-christmas leti vapapa va miti loko o kumeka a nga vuyangi vo tala va va va ri swivuyeni ene van'wani va swi kota kusuka a Joni a fika helela xivuyeni a tlhela se va ta ku yini vana va vanhu ku van'wanyana va kumeka a va tirhi a va koti ku xavisa va va va kota ku gripa kwalaya se hi nge vuli ku mi nga endli leswi hi ku ntumbuluko hi nge wu doji
0: ene
1: vona le a va sayine kontraka kona yi vuye yi hela se va hanyisa ku yini hi ku ana loko i ze i vuya swi ri tintangha ta wena hi teti ti nga na miti letiya tin'wanyani ti va ti ri swihlangi ka wena a hi tweneni van'wani yevo
0: ni khensa swinene
1: thank you
0: 0608875942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi yini mitlhontlho leyi mi vonaka ku swivuya kumbe vanhu lavaya mi va vitanaka swivuya n'wina va hlanganaka na yona nakona hi nga va pfunisa ku yini mani handle ka leswiya swo swicelecelecele swi hlahlahiwaka hi vamakotikoti miri ba pfunisa ku yini 0608075942 mingisela mile moyeni.
2: Ahe, says Mary no.
0: Ahe, man gracious.
2: Na soko makala kase ya hino.
0: Ya hina ingavuya.
2: Eh, ya hina ingavuya.
0: Hina vangani tle tlelela.
2: Oh, ingena indlela lewani.
0: A hi tweneni.
2: Me ta vulavula hini, manike vulavuli hi vangwani ku swa vangwana ni. Ntoto leyi hi kumaku hina sivuya ngopfungopfu hi vangeriwa hi vatswari nkarhi wun'wani sisi i kuma ku mina loko ni vuyela kaya va rhandza ngopfu mina maswisisi ene loko va kha va rhandza mina va tlhela va rhandza na vana va mina mi kuma ku ri n'wana wa boti i ntsongo ka wa mina mi kuma mhani va fositela ku ri va bebula wa mina luya va kha va n'wi kokakoka hi vona swi va swi nga ri kahle va kha va va va kha va hi vangela mithotho yo hi vengiwa ku ri leswi a nga vuya ku rhandziwa yena na vana va yena masipana sisimetile na hi yo mithotho leyi ni hi vonaka yin'wani ho vangeriwa hi vatswari sisimetile.
0: Ni mkuma kahle 0608075942 ba komisa timhaka ta ku ri ku na leswa swo itwela n'wana wa wena vusiwana ku i vuyini i la ku tshama u ri na yena u tshama u ri kusuhi na yena u n'wi komba rirhandzu kasi on the other side hayi lava n'wana va swi vonisi swona va ri hayi pfuka vuya hayi ku fambi nchumu mingiseri wa mina mi le moyeni
1: Yeah, I get a corner single village.
0: I'm going to
1: say. It's what I'm going to do now. I'm going to
0: say. I'm
1: going to say. I'm going to say.
0: I'm
1: going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going to say. I'm going Bongon mubu tamukuru mama kava kumama nuna kwa kumetera vana wazawa tamukwa raka ya. Oshwa na merle.
0: Emitond.
1: Emitokia kwa.
0: Okay, ni mkuma kate botishtere. Kwa
1: wana kwa kwa kwa magangisa wa nuna lomba jale wa kumatima kutasa kwa. Na no, so.
0: Ni kensa shne. 060-875-942. Indlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi ku va n'wi mi fambe mi tlhe mi vuya hi yini loko se mi vuyini kwala phakati ka moti swi endlisa ku yini hi nga va pfuna njhani mingiseri wa mina mi le moyeni
3: i pfukini a hi na xivuya a hi na nchumu soko mhaka n'wana un'wanyani wa nghena ka yona hambi ni nga ri xivuya siku rin'wana kumbe ni ta va xivuya se ni fanele ni hundu ni swi teka ni swi veka laha mihleketweni ku ri ni fanele ni hlamula tanihi xivuya
0: kumbe mi vone xin'wana xi nga kusuhi na
3: n'wina mithotho leyi hi nga na yona tanihi xivuya ni hi yene yeyo loko hi vuyini lava va nga na vo vanuna va yi khosi swa swo va ta ndla viheveheve ku heyi a va nga vuya a hi nge poni vavanuna va yini a va nga vuya manani wa ximanimani ma ni tisanyana ivi na mithotho yaleyo a ku na vana lava ntsinini va ku gangisa a ni se i vuyini a nga va ha langutisi ku i ntswati va ku swi teka ngaku leswi i nga vuya se ho amukela swin'wana na swin'wanyana ma ni tisanyana hi mikuma ku na hina swo swi vuya sweswo mikuma ku na hina hina hoko hi nga ha kheti hi ku a ni se hi hlangana na mini hi ku hi ve na mitshikelelo yo tala leyi sukaka kona masivo
0: ni mikuma kahle
3: se mikuma ku a ha ha kheti hina hambi ku ri vana lava ntsinini hi hina hi tlhaku hi va vitana ma ni tisanyana kasi leswi ni nga va tsundzuxaka swona swi vuya kuloni hi swo sweswiyaswo loko ho ze hi vuya kwala kaya ni wa la 14 hayi ka hi nga tlheli na a rhandzana tikweni hi swo swi ndzhaku ku va na rivengo a hi yene ni kule nyana hi ya va phala ubeni loko o ze nsati wa munhu a khandziya thekisi ku suka phala ubeni a ku yi tela mina laha a wa vabya mhani yaloye ma ni tisanyana
0: ni mi kuma kahle
3: mara loko se ni kuma ku i kha yi rhandza kwalaya xitambini hi swo swi hi vangelaka mimitwa hi mhaka ya ku yini na munhu leswo leswi loko va vona nsati wa munhu a va tiyisa hansi ka yikaka yena hi leswiya swa makaca ku se yi landzana na mina mi kuma ku ni vambisa leswi makatla ni xihlangi ni le ka liwa wa n'wanuna Mantisanyan. Kuti ivangela mimintwa ya liya ya ku na tsandzeka ku tiva hansi ka nkhato wa yena. Se suvuya kulone a hi ringeteni ku lavanyana va vatsatsinyana hi tshika swi tlangile switsinini ka hi famba hi swi fayela mindyangu. I mavonelo ya mixi vuya kulone.
0: 060-875-942 bako hayi khona loko hi kumi vuyile loko ku simila ku tshe misungurisa hi vuntshwa mi nga sungulele laha tikweni a hi yeneni nyana va vuphala vuben se loko u huma ka bungeni ngo xinilela hala ka vombota 060-875-942 mi ngiseri mi lomo yeni Mira, sende sa kuyin. Me voy ir con mi alema a lo tama.
4: Me voy ir, ne, saca la puta, me la de silinga muya. Lava avani, lava cari, lo anga va, alan, que se dan tequila. Hey, what is one colella?
0: Hey, I'm a villa.
4: I'm
0: a villa. I'm a villa. Bari mitlhontlho eya ta vuya xeve va ri lavaya a va va lava before va famba a va va lavi sweswi timhaka leti nga kona mingiselo mimi le moyeni
5: minjhani mani mi renina
0: i pfukile minjhani
5: mbala na kuti rhoni ka muswani la matahloko ma ta hayika mani hayika ya ku munhu loko a vuyini o khomela ku ka tin'wana u ta tikuma
0: ntiyiso
5: kombo a xi n'wi tshika a tikuma ka tin'wana
0: ni mi kuma kahle
5: tani manirelini
0: danke hayi kona 060-875-942 va ku ri loko hi kumi vuyini mi nga ti tshiki kumbe mi ti xavisa ti ondleni inwana mhani patironi le ka mphambu le a pavementeni a wu sagalaza 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi tsimisa sweswo ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi twa ku va hi khomele yini hi sayiti leriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ni vuya hi mina na n'wina na nhlokomhaka hi haya mahlweni hi twa ku mi advisor sa ku yini my judge kumbe my advisor
6: Riyandlebe, lead with in Sukumi Katanahu. Eka Jesus.
7: Meyara wa maspala wa kole shabano enderle kamganga ukam kome rabo mone emesi wa donde joni. Oblale shok mati komele obeya yenge amkeleke shkule na unyangwanleka awara ya kome.
6: Riyandlebe, lead with in Sukumi Katanahu. Eka Jesus. Deep Morning Life. Eka Jesus. Grito. Rishaka. Verlisiri.

0: 0682 4086, kumbe uba WhatsApp eka 0733121949. Nova rumelana email eka delightandsakelo2@gmail.com. DLops Transport and Logistics, moving delivering trust. Hope Forward Africa Foundation, you could sell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival in 19 December 2026. Gari is 6 o'clock in Madam. La Kutabakar Kutangel was 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Naranjelin, Samaranjelin, Lesunguasu, Tabaskar Somela, Sasalamani Stadium, Kasmatigiti General, 100 Rand, Golden 150, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rand and Sene, Matigiti, Makumikakata, a compete. Come on, my beans, rather than a secretary and Peru. Remember the challenge of our Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. I sang a little corner. Here, thank you, Lamina, Joshua Songa.
1: 060-87-5942. Me, Fonsaguin, Ming Serwamina, Milemoyen winner.
2: I am Fugilina.
1: Never kill him in Jan.
2: Fugil is a shaka, Kamara Savava Kumwane. Hey. Phela loko kuna ma humele ya nwana mindyangwini ya vava loko munhu a vuriwa xivuya kuve i tiyiserile yo hlangana na timhondo ta nyari ti n'wi tlhavetela hi swi vava ngopfu n'wananga a minkarhini yo tala loko hi tense va tele lava va nga vuya ku ve a va swi rhandza ku tshama vukatini ene loko se va vuyile hi mpela van'wani va swi teka ku loko se va vuyile va ta ku onheni ka mindyangu ya van'wana ku ve ku a hi swona va lo hlangana na maxangu. Kuna vanhu vo tala lava va nga vuya i swi vona ku loyi a tiyiserile i lo hlangana na maxangu lamakulu ya n'wi heta matimba ene munhu loyi a nga hlangana na maxangu lamakulu wa swi ta ku humelela yena a nga ha lavi n'wanuna le kusuhi na yena a nga ha lavi na n'wanuna a kusuhi ti onhela vutomi na vona hi voxe a va vona ku lava hi lavo onha vutomi hi voxe a nga fika a ti hlayisa mara la ngo lo hlangana na maxangu mi ta n'wi vona a mi nga zi mi vutisa ni xikomu nkarhi wun'wani hakunene xi ta n'wi katekisa thaku ma vukati byin'wana. Ni nga hetela van'wana nkarhi n'wana ngo.
1: Ni khensa swinene ma. 060-87-5942 mina n'wina yi va yi kha yisa sweswo mahlweni eka mpfundo wa siku ra namuntlha mi ri swi endlisa ku yini mi advayisisa ku yini va ku hayi hlekiwa na hi swivuya swe le ndzeni na vatukulu va swivuya swe le ku hi hlekeni mi ngiseriwa mi mi le moya
3: nhlekani lawunene
1: ahe i mixo hi pfukile minjhani. Exabatelovo. Phela sentwe nga ku unfine chaisini sendeni lang pankari ku why na ri la.
3: Ah ah nikel.
1: Right.
3: Ni vulavula ni nga ri xivuya, a se va xivuya.
1: Mm.
3: Mara ni la ku tsundisa ngopfungopfu va mhani lava nga vuya swi nga fika swi famba no swi nga fambi kahle lomu a va ri kona. Ivi va ti vuyela ivi se va thyiwa maviti ya swi.
1: Mm.
3: Xa nkoka lexi lavekaka i ku fika munhu a ti khoma kahle a ti nyika ndzhuti wa vumunhu swi nga endleka tlha kuma vukati byin'wana byintshwa hi ku kuma tikhomelo ya yena se loko wo ze tiharazaharaza swi tivi ku va ku vhiti lera xivuya ri ta tlhandla kambirhi kumbe kanharhu se swi lava ku tihlayisa va sukela ku kombelakombela ngopfu ti-codring loko vona munhu ni kombela codring loko vona loyi wanuna ni kombela codring sweswo swi ta ku chixa ndzhuti wa vumunhu bya wena swi vula ku a wa ha hlonipheki u tihangalasile se mara loko munhu o va a vuyile a tikhoma a ti nyika ndzhuti wa vumunhu hayi yaloye xikwembu xi nga tlha xi n'wi katekisa kuma vukati bya kahle ku sala ku hlambanyini. Hlayisekani swinene.
1: Ni khensa swinene papa. 060-875-942 mina n'wina wa kha yisa sweswo mahlweni 060-875-942 alright ku na swin'wana swi fika ku swi nghenelela mara otherwise ke a hi yeneni mahlweni 060-875-942 ni baleka va ku nga baleki a ni la ku ya ka WhatsApp munhu teka lava mi yingiseri wa mina
4: rixini mpfukeni mpfukeni
1: ni pfukile minjhani
4: mpfukeni
1: mm.
4: Mina no ngo tsundzuxa ntsena ka swivuya ku a swi hambani no nghenela timhaka ta va squeeze na vaboti wa vona a va humi ka swilo swo fana sweswo xin'wanyana xa vumbirhi a va ringeta ku loko va vuya ekaya va ringeta ku ndla leswiya swi vitaniwa ku buka u zenzele hi vula ku damanyana swikoropo munhu a pfa a xavisa matamatisi bento xin'wanyana i ku loko ku ri ku a kha a endla sweswo.

0: a ringeta nyana timhaka ta ku a ti lavela ximuta xa yena ta kota ku ti control-a kahle.
1: Leswi
0: ni nga tsundzuxaku, leswi ndzi nga tsundzuxaku swona, ku na pastor hakuswani mo ni hlamula pastor dangubayi.
1: 0608875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mingiseri alright vanhu balekini ni tsuma ni nghena kahle ka WhatsApp yi ndzakisela sweswi yi fast mo ni kuma kahle mikandziyiso ni twa ku va ri yini
2: Merlina nhlokomhaka ya wena leyi mitlhotlho leyi swi vuya emindyangwini hi leyiwa loko i kuma ku mina ni vuyini sweswi ni na vana va mina mhani va rhandza mina va rhandza na vana va mina i kuma ku vana va boti a hi vana lava va va tlhogomelaka ku fana na vana va mina se swi endla ku na mina ni vengiwa hi boti na vo squeeze va ni venga va venga na vana va mina iyo mtlhotlho leyi loko munhu a ri xivuya a hlanganaka na yona lomu mindyangwini i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
3: rixile sesimiri leyi na nhlokomhaka ya n'wina na ni taku mintlhontlho leyi swivuya hi hlanganaka na yona i ku loko se ni vuyini evukatini loko ni tlhelela kaya ni nga fiki laha kaya laha ni dungadunga va squeeze fika ni tshama na vo kahle ivi ni kha ni lavanyana xitsongana loko no fika ni berela zozi ya mazinga ni swi tiva ku laha hi le ka mina loko vukati byi ta siku rin'wana byi ta ni kuma ni kha ni ri na muti wa mina kwalaho hi ku loko fikeke tshama kaya swi ta ndla leswi i ku va squeeze a va kahle va dya mali ya boti ku ve na huku ri i humaka ti ri ku tsandza se hi mhani ta ku hi sweswo hina swi vuya loko hi fika makaya hi nga fiki hi relax fike ti lavanyana xintirhwana hambi wu kukula kun'wana i gheti ti xavela mazinga rin'we ivi se i ti berelela mukhukhu wa wena i ti tshamela kwalaho i nga tisi vavanuna hi ku loko i tisetela vavanuna namuntlha hi ta tisa lomu ndzuku tisa lowu ivi se va dlina va fika va hlangana kwalaho wena loko swi i twa nga ndzi ku hayi kho wo humi fambi i ta vuya kwalaho i swi tiva ku laha hi le ka mina ene nga pfumeli n'wanuna a ku pfuna ku aka hi ku heyi loko se akini i ta ndla swin'wana nkarhi wun'wana a ndlela ku kwatisa ivi se i ta kota ku n'wi hlongola ku n'wi hlongola ku a ni yi heri laha ni lo aka la se u fike tindlela swa wena i ti tirhelanyana nga fiki relaxa loko i vuye ku katini mavonelo ma mhani chavelaka ka mapuvanhla
4: rixile sesimerilini ya twala nhlokomhaka mina leswi ni nga ta swi vula mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona i ku loko ni ri xivuya ni tetana loko ni vuyela kaya ni nga fiki ni hangalaka a ni ti vuyeteli ni tindla munhu wa kahle ku ndlela ku na siku rin'wana loko no tshuka ni n'wi kumini un'wana wa swiwana a ni byela ku 1 rhandi a vona ndzhuti lowu ni va ku ni ri na wona i ta swi vona ku ta swi kota ku aka mutini hi leswi ni swi vonaka swi ri rhongo sweswo leri maluleke yi vonisa sweswo na ri leka khakhala sesimirilina bangi
5: mhaka yi kulukumba muhaxi wa mina loko va sesi va vuyele vukatini a hi veni va nyika switandi a hi veni va byela va langa switandi va tshama meeting ya vona ku va boti va ta kota ku va tshama na vavasati va vona handleni ka sweswo ku nge lungi nchumu a va yi va ya aka switandi swa vona va ta tshamela swimitana swa vona va kota ku control-a kwale meeting ya vona inkomu nezindleyi se trina ni nga laka boti
1: 0608875942 hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ha ri na nkarhi ku lo sala ntsene emune wa timinets kumbe ya ha ri na nkarhi khume hinkwato hi advyiseni 0608875942 loko swo tshuka swi nga fambangi kahle mi hi vitana swi vuya hi vuya mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona mara ma yi vona na kumbe mo hi vitana hi mavito hi yini mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona ende hi leswi mi swi vonisaka swona hi nga va pfunisa ku yini 060 mingiseri wa mi mile moyeni
6: ahe n'wana a nga mpfukini
1: ni pfukini minjhani mamo
6: hi pfukile n'wananga loko sweswiwani swa vukati swi tsandza swi kahle ku fika kaya i vhela i ti lavela xindhawana xa wena i tshama kona hi ku hlangana lahaya kaya ku ta va ku ri na vahariva ku ta va ku ri na vaboti se rito ra xivuya a ri nga tlheli ka wena ta tshama ri mirile. Se loko u nga la ku vuriwa xivuya ti lavele xitsongana i ti tshamela kona na vanhu va wena. U ti lavela mitirho n'wana nga i koropakoropa i kuma vana vo lava futholi ya ku kula va ku nyika xirindo va nga ta ku nyika vana va vena va tshanya.
1: Ka Man Rose.
6: Man Rose obyani ka kuzani hlayiseka gela.
1: Mi nga se famba twanani.
6: Eh.
1: Se loko ho swi teke ni vuye ni nga ri na n'wana ke na ha fane na halaha xitandi.
6: Hayi hambi nga ri na n'wana n'wananga wa ti lavela xindhawani xa wena.
1: Tshama ni ri nexe.
6: Wa lava i ti tshamela sweswi. Wa ti lavela i tshama hi ku va swikhwiza minomo wa minoma ya va swikhwiza a yi nga heli.
1: Loko no chava ke.
6: Ku hava
1: xitandi ni ri nexe. Nikenzo swinene 060875942. Mazwi majina nyana mara munhu loko a ri hava n'wana a fane nga vitani u xivuya a ni i fane u vuya i khome something i logika a wu yangi kahlekahle hayi kona mani red 060875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni teka miyingiseri laniwani miyingiseri wa miworha ni teka milemo yeni n'wina.
7: Va shume ka mana fa.
1: Eh, van gabe.
7: Mfukini.
1: Evukeni njani?
7: Mfukini.
1: Eh.
7: Va khale va ri ndlela ya masimu ikulongoloka munhu unwana unwana leswa nghena ka vula swona hi swo a vuyini swivuloko hi kokwani ho zani. I ku ti lavela xitandi mi ti tshamela kwalaya mi nge chavi a ni loko mo kuma ku ku na va boti kaya ku fana na n'wina mi ngo va ntombi ya bava lavan'wani va boti a ni. Swa boha ku loko mo fika mi tikhoma ivi se papa va ku hayi mhaka kun'wana nga i vuyini laha ni nga ta ka ni nga hayi n'wana nga tshamanga tsakanga mo hi ni n'wi lavela xitandi va mi lavela xitandi swa boha mi ta tshama mi rhandzana na va squeeze loko mi famba va ta mi nyika n'wana famba tiyisa hahani ene nakhona n'wi loko vuyini fika mi tshamiseka wa mi tiyisa kweleni n'wi mita mo ka mi wu kuma naswin'wana. Hi yo mhaka ya kho yaleyo mara ku fika mi tshama mi kumbe hambi mi kwala ni nga hava n'wana wa i wa mfana loko va vuya a va lavi switandzi swa vona va tshama hi ta kota ku na ya jika ni vona n'wananga na ya jika sweswo ma yi vona. Mavele swo vuya ni ta tshama la kaya hambi mi ni nga hava n'wana ya le wa mfana ni ta tshama ni kha ni vona ku i na swidyolo hi swo swi nga n'wi susa le hi swo swi nga n'wi susa le ka xirina ma swi vona sweswo
1: ma swi vona
7: ma loko mi tshame ndhawini ya n'wina a vuxaka byi ya mahlweni n'wananga
1: va nga ni nomba na n'wana va ku famba tisani
7: famba tisani ka sungula kwani va ta tshama va ri voxe ma loko ma tshama laha hambi va mi nyika yindlu ve ri yi ahe manani i la ta tlela n'wana a nga n'wi komba yini ma swi vona ma loko mi ri le a va swi tivi ku mina leswi mi nga ta komba n'wana wa vona hikuva va ta pfuka nampundzu hane minjhani hi foni hi pfukile ma swi vona. Hambileswi vana va masiku lama hi ntumbuluku vo zondza hambi yi nga ndlangi nchumu va ku zondza swi le tani.
1: Ni khensa swinene.
7: Komba mina.
1: 060875942. Hayi leswi swa ku la hi le muti wa bava va ri ha swi tirhi. Hambi u vuyini khomini kumbe u vuye u nga 0875942 n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mina na n'wina ya ha ri ka xiphemu xa nhlokomhaka ni twa hi n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ku ri mirimiri mi swi endlisa ku yini. Loko ku vuyiwini a yi kona mani 060875942 n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ni ta ka kahle miyingiseri wo hetelela 060875942 alright va ni balekini ixi a ni la ku teka miyingiseri wo hetelela mo ni cheka kahle ka WhatsApp ku ri a ku na voice note leyi ni nga yi siya xona ke 060875942 hayi a yi kona. Hayi a yi kona alright ni khensa swinene at the realm is KSA ku va mi hi nike kahle nhlokomhaka yo dyondzisa swinene na ku va hi kha hi pfunana hi ndlela yaleyo na mintlhontlho liya hi hlanganaka na yona tanihi swivuya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na loko hi kumikuma ku i yile i jika i vuya u tlhe u tlhela hayi xikwembu xi tshuka xi ku tsundzukela phonyuka va ku phethe ampere va sungule ku ku vondekela mara otherwise ke mo hi twa manflow ku va rini.

0: Sancha technology, she could send that echo swing by Hina. This seven coil chicken.
1: Okay, right, I'm gonna bang serva mina baku randeka mina na nguina kahle kahle a hi fanese hi khe hi nghene ka xiphemo lexiya xa ku hi ya kuma kahle our life coach n'wina bangi serva mina baku randeka so hi ta va hi khe hi kuma kahle rito kusuka kahle ka coach Amanda. Kwa vana swin'wana swa vutechnique hi site ra mina swo ka swi nga ri ku fambeni kahle matsundzuka loko wena ku sungula nongonoko ni mi byele kumbe ni mi tshembisini timhaka ta ku hi ta va hi ri na vuyeni eka siku ra namuntlha and then ku ta kavanyeteka xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes a yi kona mani ni te ni nge mi disi mahlanhla mina na n'wina hi ta va na xona xiphemu xa ti-birthday wishes hi 11:30 a hi kumeni coach laniwani
2: avuxeni ka mixo lowu saseka mina Amanda Baloyi. Futsa xa mina namuntlha hi lexi mimani n'wina loko ku nga ri na loyi a dingaka swin'wana ka n'wina mimani loko vana va nga dingi nchumu mimani loko kumbe lowu mi tirhelaka yena a nga ri ku lavi nchumu ka n'wina loko bindzu ra n'wina ri nga lavi nchumu ri ri ku ti fambeleni kahle kumbe loyi mi hanyaka na yena a nga lavi ku pfuniwa ku solva nchumu loko family ya n'wina ndyangu wa ka n'wina u nga zi u dinga mali u nga lavi ku advhayisiwa hi nchumu u nga lavi favor ya nchumu mi va mi ri mani hleketanyana hi sweswo xivutiso lexi swi yokaka ku loko hi ya hi kha hi kula vo tala va hina hi aka identity ya hina hi vo mani hi swi aka swi ya hi ku hi dingeka ku endla yini hi va mhani wa munhu u ndhuka papa wa munhu u va nuna wa wun'wani nsati wa wun'wani u va mphameri kumbe u va boss we manager hi we mutirhi i tirhaka swo karhi kumbe wo hlayisa ku van'wanyani wo pfuna ku solva ti-problem and swilo leswiwani i ti-roles aniri i role leyi n'wina mi yi tlangaka and a ku na nchumu xo biha hi role leyi mi yi tlangaka yi na nkoka yi na meaning yi tisa meaning evuton'wini bya n'wina mara challenge hi la role leyi yi hundzukaku

0: n'wina munhu ku va munhu hinkwawo ku va role leyi mi ti define-aku hi yona ku nga ha vi na nchumu xin'wana mi ti vonaku hi xona a handle ka leswi mi dingiwaku ka swona kumbe leswi mi va ku mi karhi mi swi endla ku humelela yini seni loko role yeleyo yo kumeka yi cincile ku humelela yini kumbe mi sungula ku va mani loko vana se va kurile va fambini va tiyele mindyangwini ya vona nkarhi wun'wanyana leyi tikombaku ku vava ngopfu and then swi vula leswi hi moya wa kahle hi mbilu ya kahle van'wani mi kuma ku n'wana i wun'we loko se o hatla a tekiwa xikwembu xi n'wi teka a hundza misaveni hi la mi vonaku mutswari wo karhi a lahleka a nga ha swi tivi ku hi yena mani a nga ha swi tivi ku fanele hanyisa ku yini u fane hanya na va mani hi mhaka yini hi mhaka ku a tlanga role ya mhana swimanimani a nge se tshama a va anything else besides ku va mhani wa swimanimani swi tikomba nkarhi wun'wanyana loko vukati kumbe byi hela swin'wana swi nga fambi kahle vanhu va nga ha koti ku hanyisana swin'we hi ti-circumstances tin'wana na tin'wanyana hi mhaka ku a wa ha ri nsati wa swimanimani a wu swi tivi ku se u fanele u va u ri mani hi ku role liya ya ku va nsati yi hunduke wena hinkwawo you are the whole person se i wife i nsati kumbe nuna ku humelela yini loko se ntirho wu hela kumbe se mi tikulerile mi retire hi ku mi tolovele ku va nurse mi tolovele ku va mudyondzisi mi tolovele ku vitaniwa title yo karhi kumbe loko bindzu ri pfala pfala hi mhaka ku vhele mi tikarhalerile a ku na wo hundzisela ka yena kumbe swin'wana na swin'wana swi nga ti fambeli kahle mabindzu ma pfula ku ma pfala mi sungula ku va mani n'wina who are you ehenhla ka ti-role leti mi ti tlangaka loko ku ri hava loyi wa mi fowunelaka ku na crisis na ku solvhela problem loko vanhu va experience swo ka swi nga humeleli lero vanhu loko va experience swilo leswiwani swa so swilo swi cinca ti-role ti cinca a va ha swi tivi ku hi vona vo mani hi laha minkarhi yin'wanyana mi kuma ku van'wani va tikeliwa hi retirement munhu u tirhini 35 years a ri swimanimani a ri manager kwihikwihi a ri dyondzisiwele kwihikwihi pfuka nampundzu u ya lava a dingiwaku kona laha a nga na ti-responsibilities kona laha a nga na title yo karhi na status xo karhi ivi suddenly se u le kaya i va ku endla yini namuntlha kuma ku a nga swi tivi hi ku malembe lawo tala a kota ku hlamula hi yena mani hi ku a vula vito ra ntirho wa yena mara a wu ntirho wa wena a wu muholo wa wena a wo va munhu ntsena laha hakelaka swikweleti a wo va mutswari wa munhu ntsena a wo va munhu la lunghisaka swilo ntsena andzeni ka munhu yaloye ka mutswari yaloye ka mutirhi yaloye ka boss yaloye ka wa mabindzu yaloye andzeni ka sweswo hinkwaswo ku na munhu ende minkarhi yin'wanyana andzhaku ka malembe yo talo munhu loyi na n'wina mi se hlangana na yena a mi se hlangana na n'wina yi hleketeni nyana i rini mi nga tshama mi tivutisa ku i ncini lexi ni lavaka ku xi endla ni xi enjoyaka ni tiphinaka hi swona ku nga ri leswi swi benefitaku vana ku nga ri leswi pfunaka bindzu ku nga ri leswi pfunaka ntirhweni ku nga ri leswi mi pfunaka mi tirha ku antswa e-e ku ri leswi n'wina mi navela ku endla swona when was the last time mi nge te i ncini ni tiphinaka hi swona i yini ni rhandzaku ku swi tiva i ncini ni lava ku swi tokota i yini swi endlaku ni twa ni hanya swi sweswo a ko va swivutiso swa selfish kumbe swo langutela n'wina n'winyi ntsena swi nga hleketi hi vanhu van'wanyana i swivutiso swa vumunhu ene ni hleketa ku vanhu vo tala loko hi kha hi kula ha rivala ku swi hlamula hi ku laha vuton'wini laha se ha ri hanya hi ku tolovela swilo leswi hi va ku hi kha hi swi endla mi pfuka nampundzu mi ya ntirhweni mi phamela lava phameriwaka mi provider mi va nyika mali mi hlayisa lava hlayisiwaka mi vuya kaya mi solve ti-problem mi tlela mi pfuka nampundzu same process mi ya ntirhweni mi pfuxa leswi pfuxiwaka ku ze ku fika siku rin'wana mi swi vonaka ku na swi tiva ku luya u dinga yini manimani u lava yini ka mina n'wana loyi u lava yini nuna loyi u lava yini nsati loyi u lava yini mara mi kuma ku n'wina mi lava yini a ma ha swi tivi vana va ta kula, ti-career ti ta cinca, ti-responsibilities ti ta cinca. A swi vuli ku swilo sweswo loko se swi cincetela n'wina mi tsandzekile. Swi vula ku vutomi byi le ku cinceni, n'wina ma kha ma cinca na byona na. And hikokwalaho munhu a faneleke a tlhela a tikuma loko a kha a kula. Hayi hi mhaka ku loyi a mi tiva yena khale a ri wrong kumbe ha yena. Mara hi mhaka ku hi fane hi ti pfumelela ku va loyi a tlulaka role ya yena. Ina mi mutswari, mara mi nga tlhela mi va munghana wa wun'wana, mi nga tlhela mi va loyi a dyondzaka mi kota ku create. Van'wani na ti-skills kumbe na talenta ya art yo draw mina yona, mara a ya ha ri busy. Mi nga va an entrepreneur, mi va mentor ya van'wanyani, mi va a reader, munhu la tihlayelaka tibuku. A ni ri munhu loyi a nga na titalenta ta yena to karhi ku nga khale a nge se zaku a ti tirhisa. Munhu loyi a nga na ti-experiences leti a navelaka ku swi experience, leswi a navelaka ku swi ringeta vuton'wini. A swi vuli ku mi fanele mi cinca vutomi bya n'wina hinkwabyo, mara swi vula ku na leswi mi faneleke mi swi endla, mi swi endlela n'wina n'wini. Teka ni tlilasi yeleyo, hlayani buku yeleyo, sungulani ku ti wokela mi ti joyinela group yo karhi leyi endlaka swilo leswi swi fambelanaka na n'wina. Dyondza ni swin'wana leswi mi twaka ingaku mi curious hi swona, mi lava ku swi tiva. Reconnectani na munghana luya wa khale, travelani mi ya kun'wanyana, kumbe mi ti sungulela hobby yin'wanyana khale kumbexana mi swi endla sweswi mi swi tshikini. Van'wana va hamba va vumba hemi kuma ka nga vumbela i ximbitana xin'we a xo saseko se mi swi tshikini, tlhelelani a ni swi tivi ku vumba mi ta byi kuma kwihi, mara byi kona. Ku nga vi xivutiso ntsena xa ku vanhu va dinga yini ka mina, fanani mi ti vutisa ku n'wina mi lava yini. Swi endleka nhlamulo yaleyo mi nga hatli mi kuma hi mhaka ku 20 years 30 years leyi mi nga yi hanya a mi va mi kha mi pfuna van'wanyana, a mi va mi rhangisi van'wani mahlweni, swi kahle swi sasekile. Mara ka ku va rhangisa mahlweni ka ku va ti-roles leti mi nga ka tona, fanani mi hleketa also ku ka n'wina mi mani, mi rhandza ku endla yini, i ncini lexi mi endlaka ku mi twa mi hanya. Loko mi hanyi malembe layo tala lawa mi kha mi pfuna van'wana, pfunani na n'wina mi ku ni lava ku aka vutomi lebyi mina ni tiphinaka hi byona. Loko mundzuku ko va ku ri hava loyi a ni dingaka, loko mundzuku no kumeka ku a na ha ri swiyiniyini ka swimanimani, ni mani mina, ni ta pfuka nampundzu ni nyanyuriwa hi yini, ni ta pfuka ni tsakeli ku endla yini, ni ta pfuka ni navela ku ya kwihi, ni ta pfuka ni lava ku vona ku i ncini ni nga xi endlaka, ni nga contributisa ku yini ka misava leyi ni hanyaka ka yona, ka vamakhelwani va hi lero mi nga swi endlisa ku yini n'wina. Loko mo pfuka ku rana munhu laha mi dingaka mi ta survive siku na mambirhi kumbe to tin'hweti. Teto ti-conversations leti hi vaka na tona mi ri na man coach Amanda Baloyi. You are more than what you provide, you are more than the role you play. Vanani na siku ra kahle, siku ro saseka swinene. Inkomu
1: hi khensa swinene coach Amanda eka mpundu wa siku ra namuntlha. Hey, ya swivutiso swin'wana wo twa hi nga ku kumbexana vo swi vona ku ri you going through something mara na ku tshemba na ku pfumela ku ri kona bo mi ta va mi kume erito kumbexana something to motivate you ku ri hambi swi tshuke swi nga fambangi kahle n'wina a mi definiwi hi leswi mi nga le ka swona hi ndlela yaleyo. 060-887-5942 ni jika mavhengele loko ni vuya hi mina na n'wina hi yisa mahlweni and ni ta ngeta ku nghena kahle ka xiphamo lexa xa ribavi wexos mo ni kuma lava
2: namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro, matimba ya ri emavokweni ya wena. Kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva, matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.

0: Berlin-Sirin, da solo vive in Berlin. Hit Morning Live. Descarga mi show away na Zenakachisa FM. Rito, Rufianca.
1: Kova kun kari risimura kahle lera ra kwela hleleka man flow featuring Hennessy bakwenga kweni fambe rongo alo sozeka tezwa marando ne hayi ta swivona kahle kuri ya hayi fambe rongo vanwayani ba ba ya thaka kwele ba tle ba tekiwa loko we ifika ba ku dzwela ku hayi ta kota test drive wa timova mara va ti xavi. Loko swi nga ku lava hi kasi rhangeni mina eka jesi mlo suka kahle ka King Tsonga va ku hayi khona eya leri ra na ro risimu ra eya matwati artist ta hina na rona leriyani risimu na ro ra va ri mitatimeka va ku hayi wa luyawe i nge hayi foyina a nga heti yehe wa wehe mara luyawe n'wi rhandzaku hi mbilu luya I na un'wanyani sayitini timhaka ta koho teto n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo mina na n'wina hi ya kuma kahle ti birthday wishes i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku lekiwa eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka happy birthday ka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikomba xi mi pfuneni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo ku ri ti 11 September ya 2026 ku na lava birthday yaku namuntlha Juicer FM navela kahle tinjombo loko hi ku wehe tlangela kahle siku ra wehe ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha swi tivi leswaku wena u tlangela kahle siku ra wehe ra ku velekiwa u kho xirha kahle na risi.

0: smati loyi wa hani kusuka kahle le empumalanga kaya kuri ka malamulele suku ari saseki ri siku na vela ka mbili ya wena akuhi ku ya humelela xikomba xi ku pfuni xi ku katekisa mani siku ri saseka ku ya amahlweni 060875942 ri sishara na mani birthday right vanhu baleka mingiseri wa mina milemo yeni n'wina
1: njhani
0: hi pfukile minjhani
1: Pokini kombela kombela tikwe na velela
0: ai bana velela
1: kuna mana mini man khumalo le kokona bebeza le ka homun re pi birthday ka bona na inkwavla birthday kuna bona na munthe ni rishikomba shivani ke mukatete bana velela hi fina sisitele ka kwala ka gongongo danko
0: ni cancela ka gongongo la 060875942 mina ngwe ba case so so mahlweni e ba mani ba tengela ka hlete birthday sa bona ka sikura na munthe amire happy birthday ka mani nwina e mani a shera ku birthday na ri simati 060875942 mingi sira mina milemo yen nwina jisa ra fema hallo
2: hallo
0: aye
2: aunga trendele Ba ke go pepe birthday ka bona tshimati kwe le ampumalanga ba akaya kuri ka malamulela aba kuli bakuna la ka hina ka makosha kuna nwa mathivula inwa mpandi intombi ya ka khalanga imi simoyani kula nwana mina xikomu xikendla hi tintswalo ve kuna sara na nora aka thomo na bona happy ma twins lava kulani mikula neri ibi ni ku kuna masana mavasa nwa xigombe xa mantsena aka dzingi lela ka siyandani happy birthday ntombana kula ukula xikwembu xikendle tintswalo se ni ku happy aka vinyi va misava leya ka homu leyiwa miss khumalo mhani nwa chavalala va ku ka n'wananga ka a kulani mikula mukokwani wa bebeza xikwembu ximendle tintswalo hi yingisela vhidiyo leya rixaka hi ya mahlweni hinkwenu mi navelela hi kokwani gaveni mina kwala ka makosa hambani mi ya wisa mi hi xewatela vafana hi ta hlangana hi ku halaya hi mibvulu na swona
0: ni khensa swinene mbana siku ra kahle
2: a swi ve tantombi ya mina
0: danko 060875942 mukhegula wa tsotsilo a ha ku humaka eka kwani gaveni le ka makoxa le 060 mingiseri wa mina milemo yeni n'wina
3: ahe mpfukile muhaxo wa mina
0: ni pfukile minjhani momo
3: hi pfukile ka
0: Nkombe
3: ku navelela n'wana boti wa mina amukela swanganyi kwala ka nhlaniki i n'wana boti bene loyi i naveleriwa hi hanu wa yena tsakani na swanganyi kwala ka nhlaniki na hinkwavo lava bedzeyaka na yena siku a ri sasiki
0: hi khensa swinene hani
3: na n'wina mi va na siku ra kahle
0: danke swi vetani le ka n'wina 060875942 ma swi vona va hani va ri rhandu va kona ko va ku a ni ku lo duma hina na va ku xin'wana na xin'wana i hahani 060 mingiseri wa mina ahe
4: ahesa swinerina
0: mi pfukini
4: hi pfukini ho vona mama ino ni ri heti birthday ka mhani khumalo kokwani wa bebeza 14a na happy birthday ka lava nga vuli kokwani gaveni hinkwavo na leka n'wana wa mina n'wana wa mina wa tsondzita a mavalani i mativula ya mhani December leyiwa happy na leka vanhu hinkwavo lava birthday yaku n'wana mhani i mhani kayilo kwala ka mapayini dank
0: ni khensa swinene mhani kayilo mbana siku ra kahle
4: na n'wina mbana siku ra kahle mama danke
0: 060875942 Parexoso 7 ntombi ka mamani nitsutsumani akuma kahle lava vangile ka WhatsApp vanhu va mina va data ntwa hi n'wi hi sweswiwa i nkarhi wa n'wina lowu wani i va mani va tlangela kahle ti-birthday sikwara n'we mi nga kona mi ri hipi birthday ka mani n'wina i ti tinbula ni ku ri nkandziyiso u nga vi na nkandziyiso henhleni ka wona man hi fika hi nga twanani 060875942 loko mi endla voice note mekani sure ku mi suka kusuhi na radio kumbe mi yi tima kunene 060 va ku hipi birthday ka vanhu hinkwavo lava tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa ku navelaka timbilu ta voho a ku hi ku ya humelela mi navelariwa kahle hi mana skim na vumbiwa kusuhi kahle le a johannesburg a soweto 060 mingiseri wa mina
5: na hi pfukile mhani u ruka minginisi happy birthday ka botri smart a Mpumalanga happy birthday ka koko wa bebeza xikwembu xi va katekisi va kula kokwana khumalo hi swona
0: 0608075942 mina n'wina ya hisa sweswo mahlweni i vamani va tlangela kahle ti-birthday ta wena eka siku ra namuntlha va ku let's pop mabodlela pop champagne so happy birthday ka mhloti malindi mhlari eka mapayeni mani khumalo kokwani wa bebeza a 14a hip hip hure vanhu lavawani hinkwavo va naveleriwa kahle tinjombo na makhekhe hi basani n'wana maniphosa le ka ngove le 0608075942 mingiseri wa mina
6: hipi ka mhana vun'we ndhambi nka ta soli lava kula namuntlha ivi kuya kula mhani khumalo na vo va kula kuya kula mhani Irene va kula mhani Irene Mathevula na vo va kula namuntlha hinkwavo vana va le rhalikaka ro bava va ri bava na marhanga na emthi ka ndhambi la gongwango la xivulangwa na gongo ra mali ta
7: mai vana valelo mirino na vo botirisi ma taa ma vulavulaka na vona i ri birthday ka vona ku na mhani khumalo a 14a i kokwani wa bebeza laha ku na masana mavasa aka siyandani mhani eve mhani ivy mavasa aka jimo mhani sara aka thomo mhani nora akwale ka thomo western zitha aka mavalani vana va lele mhani mahuri ka mapovasi ka sportseto nkomu
8: ariariariariariara happy birthday aka mhani khumalo kokwani wa bebeza aka homu 14a happy birthday aka masana mavasa aka siyandhani happy birthday aka sara na nora maluleke ka thomo na hinkwavo lava birthday aku siku ra namuntlha vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mariya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso famba mi ya wisa sesi marilini mi va na wikente leyinene mahelo ya vhiki ya saseka danko
9: Masi loko wa pfuxa ni pfuxa wetu vostas tola ka nindani ni pfuxa
10: Merlin Sirinda solo yiwe Merlin
9: ahe sesi Merlin ni kombela ku navela ti-birthday lava landzelaka navelela Machini ya ka Mpfimbisi Sara na Nora Maluleke kwala ka Thomo ni ri happy na kokwani khumalo aka homu 14a siku a rivele rinene hepi i mhana ntivi kwala ka thomo dank
11: happy birthday ka sesisara na sesinora ka thomo happy birthday ka mhani Irene Mathevula Mpandi ka makoxa happy birthday ka mhani khumalo ka homu na le ka munhu un'wana un'wana la birthday ya ka siku ra namuntlha a va navele va hi julia chavana mafumani kwala ka makoxa dank
12: avuxeni na vaxumi ka vatati ni ri happy birthday ka kokwani Johana Khumalo la 14a ni ri kulani kokwani mi nga ringani na ndlopfu mi ta kota ku hi swekela tihove na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vosiku yena namuntlha vanhu lava na mhamilu va la ka mphambo xumaxumani ka n'wananga
13: ri xile ni kha ni ku happy birthday ka n'wamoyani kwala ka makoxo kwala lowo vula hi kokwani Gaveni ni ku happy birthday ni ri ka risimati loyi a vulaka hi wena muhaxi wa mina laha humaka ka Malamulele hi ntirho a ri Pfumalanga ni ku happy birthday ka mhani Khumalo kokwani wa bebeza la ka homu la ni ri happy birthday ka n'wina suka ri saseki loyi a va navelela i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
14: vaxumi sister ni ku happy birthday aka kokwani wa bebeza la 14 ni ngo mhana anakanyo namuntlha n'wingi namuntlha a mi va khoma kahle mhana anakanyo mi va khoma kahle va nga zi va ya mapotweni a ku ve n'wina va tshinelaku mi tshinelaku mapotweni mi va swekela ni ngo happy birthday ya ka vona kokwani wa bebeza na lavan'wani ka hinkwavo ni ngo happy ka vona hinkwavo na lavan'wana vo va hi nga va twangu a va navelela xikwembu a hi dza hi mbangela hansi ka kosi dyondzo na la ka makoxa la a hi xumaxumeni sister n'wana mhani
0: hayi mina muka a na ha xumaxumi xikwembu 0608075942 hi loko mi se ni fambisa sweswi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ende ka kahle muyingiseri wa ku hetelela le ka riqingho leyi muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina ayo
15: ni kongela kunavelela sine komalapela ka tiyandani.
0: Mm.
15: La loyi wa ka mavaka la yena munavelela. Na kokwani Khumalo. Va navela la imali.
0: A network ya mali dia a ibiton. 060-875-942 inomboro leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoho kasi www.gzfm.co.za that's our audio streaming bank seri va mina va ku rhandeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi mina kume kahle leyi eka at gzfm n'wina vayingiseri va mina kasi my handles mina kume kahle le ka Marilyn Pirita ka TikTok Instagram being Marilyn kasi ntswalo yin'we hi le ka Facebook page ya mina i ntombi ya bava leyiwani mfamba kahle na mina hi sungule kahle le ka awara liyang ka ye gimere kahle kwala ka awara le ngele ku itireleni ku nga awara ya 12 loko ku ri mina ta mina ndzi mani rimile ku ta fika kwala nguna va yingiseri va mina va ku randeka ni khensa swinene rhandza na tintswalo swimba ku mkhimeni kambe ta swona eka vutomi bya siku na siku loko ku nga ri n'wina nongonoka u ta u nga sasekangi 060-875-942 ntsima kahle languta kahle ku ri hi fambe kahle na vamani kampundi wa siku ra namuntlha ni vona kahle munhu wa ku fana na tsikani Filemon khensa swinene eka nkorhi wa zamani 060 soza izi eka siyandani ni khensa swinene ku va hi khe hi fambe kahle swin'we ku sanjay makamo va ri laha ka ndombi layani khensa swinene chavalala oscar njombo ka xikokani 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na ryana chavalala hi leswi ni vona kahle munhu wa ku fana na mani makhuvele lavo duma mugangeni wa ri voningo gan section f khensa swinene ka munhu wa ku fana na mpho munyahi laha ka chavani a mountain view hi khensa swinene laha hansi ka rivolwa mi va na siku ra kahle jeni ya mfanyani ka xikokwani basani camango ni khensa swinene eka siku ra namuntlha hiriyari le ka nkomo 22b kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na roni manganyi ka bokisi hi khensa swinene munhu wa ku fana na basani picha wuka soweto i mana skim na vumbiwa valava 060-875-942 ni vona kahle munhu wa ku fana na web chavalala ka xikokwani flagerisimati thomas ka mswana ni vona kahle munhu wa ku fana na party chedzo master munyahi ya khubvimba na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani mina na n'wina ya hambana sospegi va ku ri happy birthday eka mani khumalo a 14a khensa swinene le ka TikTok le ka sikeyo ni vona kahle munhu wa ku fana na tshepo tisimboweni a ku ri ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha a mbombela all the way from Bombela khensa swinene he tshepo mi va na siku ra kahle 060-875-942 ni balekisa sweswo ni ya languta kahle ku ri i vo mani a va tshame fasitereni eka mpundu wa siku ra namuntlha le ka TikTok page ya mina risi i master party lava wani khensa swinene hi risimati kusuka kahle le etindhawini letiya ta Mpumalanga na ku tshemba na ku pfumela ku siku xi ta saseka ku ya mahlweni sesiphegi na mukhensa swinene FK Patlele ni khensa swinene bra mina kuva u joyinile ka mpundu wa siku ra namuntlha table to simba wena hashtag eka wena se wa ma MK kumbe wa ma 2K 060 hi khensa swinene opawele bode opankoni khensa swinene kuva mi yi joyinile ka siku ra namuntlha Duncan point 25 khensa swinene butlulani hayi kona hi khensa swinene kuva mi yi joyinile ka mpundu wa siku ra namuntlha mi khe mi famba kahle na hina mari leni wa ka xirindza i ntombi laa ka mahumani leyiwani kusuka kahle le tindhawini ta ka bungeni ka xitachi mina kina wa kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava loyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo hina hi huma hina va ka nghala xihundi tshanga loko xihundza xo fohla hi va manghena ndlwini ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu va xibye xa valungu va hlambela va tamela hi ndlela yaleyo linda linda sky a hi tiphineni ntsevu

koteka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

Right, inhlikani 23 wa timinete kumbe awara ya 12 ni maamukerile vayingiseri va mele va rhandzekaka swinene eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gsrfm.co.za. namuhla Friday ra vuntlhanu 11 eta n'hweti leya September eka lembe ra 2026 ni maamukela tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana lava vaku mi karhi mi ni yingisela miri koho vayingiseri lava va rhandzaka radio leyiwani ya GCRFM. Minongonoko yi va yi karhi yi rola kusuka ka nampundu vhele ka Morning Birds na tlimi hi ta ka BBZ laha hi va ku hi ri na jigijela na valambya kambe ke hi ta ka 9 until 12 ka Mid Morning Live laha hi va ku hi ri na Marlene Xirinda mahungu ma ma karhi ma fambisiwa hi Lunghile Malefane na sweswi ma ta ma karhi ma phuxiwa hi Lunghile Malefane ku ya mahlweni. So and kansa swinene vhele tindhawu hinkwato lava va mi karhi mi yingisela nongonoko lowuwani mi ri koho. Nongonoko i GCR Talk hi le hubyeni laha timhaka ti tengiwaka koho hi ti teka hi ti veka tafuleni. Na ta mi byela xin'wana vayingiseri va mehe xo tsakisa i ku namuntlha ni pfuke ni receiver ti-calls tsundzuka ku tolo hi vulavula hi mhaka ya ka ANC hi vulavula hi mhaka ya vukhanselara ni foneriwe hi vanhu lava nge le henhla va vula ku nongonoko a hi wu yingiserile ene ti-problem ta hina hi le ku titweni ene na laha hi fanela ku hi lunghisa koho ha ku twa ha ku tiva. So vayingiseri va mina be couraged kumbexani ni ta ku yini hi Xitsonga kahle xa ku mi ni twisisa swi tiveni leswaku loko hi vulavula hi timhaka to karhi vanhu lava nge le henhla va va va yingiserile lava va nge le ka mavandla hi ku hambanahambana ka wo the minute mu ku DA va DA va foyinelani hinkwavo va yingisela na lava nge le henhla the minute mu ku EFF hinkwavo va yingisela the minute mu ku ANC va yingisela ni kume ti-calls tin'wana to tsakisa ngopfu namuntlha ta vanhu lava nge le henhla va ANC so swi tiveni ku mi va mi yingiseriwile hi ti-general wati ti-secretary tiyinini ku va phensaphensa va va va mi yingiserile swi tiveni swi sweswo kusuka namuntlha ku va va va mi yingiserile nkarhi wihi na wihi matimba ya xiyanimoya matimba ya radio matimba ya grand former na loko n'wemi va mi karhi mi veka mavonelo na timhaka leta ward 9 ti twaka rini ti fikile va swi twaka va fanele va lunghisa kwihi va endla yini kwihi kambe na namuntlha hi ta mahlweni va karhi hi bula hi timhaka leti nga kota ta vandla leri fumaka ra ANC loko swi ta ka nhlawulo still wa ku hlawula vakhanselara mhaka leyi entini swinene kambe hi ta va karhi hi langutisana na yona le ka nhlikani lowu hi va hi karhi hi bula hi yoho se mi nga suki mi ya kule swi nga leswaku le ka wuri leyambirhi va xiphorisa va ta va ri koho Sergeant Richard Courts mbulavuri wa maphorisa ya Mopane nhlikani.

0: Topika ina ya nhlekando hi taba yi imendlala le na yo yi straightforward a ilangteni ka loko ba councilor ba fanela ku bangena ba fane ba ba rena ti grade 12 hilo im councilora malembe ndaku loko na ulunge se endliwa ungenini ari hava grade 12 kambe a server tiku ari tirela la se tiku na kambe ri tlhela ku ri lava ye ari hava grade 12 u tire kahle tiku ri tlhela ngu lava mara na wuri awa alabi munhu loyi a nga riki na grade 12 hi fane yi huma njhani la mbona nawu lowu hi favoreke ka ku va akatiko ha swi tiva ku mani u ta hi tirhela u sharp u kahle hi hlawula yena mara a nga na grade 12 ene mfumo kumbe ANC yi veke nawu wa ku yo yi lava mukhansela loyi a nga na grade 12 060-88-75942 nto nga ku yi straightforward leyiwani i nhlikani mamukeri
1: Yebo
0: mkhulu.
1: Uthini futhi?
0: Ngiyaphila njani?
1: Hayi ngiyaphila ma.
0: Enongono kwa nwilo hi byeleni kokwana bahlani ku ngambi zwibonisa ku yini.
1: Ya Xifana na loko munhu a tirhe kahle ka company yo kahle. Anga dondangi mara swilo a swi famba ari munhu loyi se a huma ku pheshini va tlhela va kombela ku ri a tlhele a va munhu loyi a tirhaku a dyondzisa lava van'wanyana ku ya mahlweni se swi komba ku loko ku ri ku nawu wu cincile wu vula tano loko ku ri ku i hi khomi kahle wu fanele hi va na ndlela yin'wanyana yo kota ku ya le ka masipala hi ya hi ya vula ku ri munhu loyiwani hi tirhisane kahle ngopfu na yena aka lembe leri nga ri nga amina aka nkarhi lowu nga hindza mihluvuko ni ku hluvukisa na hinkwaswo swilo swilaveko swa la mugaa swa la tikweni ka tiwadi tete a ri ka tona a swi famba kahle se hina a hi kombela ku ri a tlheli a tirha futhi ni swo ku ri hambi a ri n'wina a mi zangi mi kuma mistake yo huma ka yena kumbe mi twa vaakatiko va rila hi yena se a hi kombela ku ri a tlheli a vuyelela hi ku swa endleka va lava mi nga ta va faka hikuva va pasile to ti-grade 12 toleto mara mi kuma ku ri a hi khomani kahle na vona se kambe mara xikombelo xa hina a hi kombela ku a tlhelele ni vona ku ri matirhelo ya yena ma njhani a hi tsan'wi nawu lowu mi nga wu veka hina ho vona hi tirhisane kahle na yena vutisani tindhawu teti a ti khomile hinkwato ku ri va hlangane na probleme ya njhani hi yena kumbe va tirhisanise ku yini hi yena se hinkwato tindhawu teti a ri ka tona hi kombela ku ri a tlheleni ni swa ku ri va nga swi twisisa ya ni swa ku ri va nga swi twisisa hi ku ti-councilara a hi ngopfungopfu ku dyondza i ku va wena i kumeka leswi vaakatiko va kombelaku swona service yi famba kahle ni swa ku swilo swa famba hi ku a wu nga dyondzangi mara a wu kota ku ya iya vuyisa swilo leswi swi kumekaku kwale ku ya ku va lava nga pasa ti-grade 12 i vuya naswona hi ta hi ta swi kuma a handle ka magangamelo kwala tikweni and a wu zangi i rhurha hi sala hi kayakaya hi swaku i tshama kwihi a hi pfuka hi va na wena kwala tikweni a hi peneni van'wanyana vutona
0: inkomo i can see
1: yebo

0: ko la djeni kake ani mir na wono o ba o anguye angare ni na ba adina anguye angare lan kuna banga ba tra ku kase banga donda nge ku banga na bisara dza tumbuluko great 12 5 ku munhu u tharini na skoti bola ba ku tsalla banga kuna vanhu lava va tirhaka lava va nga tirha na vanhu va nga na hileswaku mi ya teka munhu hi ku tasi grade 12 munhu lowu nga tshama a tirha na vanhu ene hi ku a nga tirhangi na ku va tikhome ku ri vanhu lavawani ne milawu ya vona a yi angarheli na vaaki milawu yaleyo yi va yi pfalele handle swinene
1: lero swi hoxekini ku va va ti hiko va councilor ra ku vilava va nga na ntanga khume
0: swi hoxekini ko va na ntirho wa yini ku i yini a ka ANC xi le hansi ngopfu ka mitirho wa xinyadzeka hi sweswa vukhanselara ta ku tholeliwa ku ehemba ku na leswi nga pfumeleliwi u va switori ku vabyi va ku byela u byela ofisini byela ku leswi nga leswi a wu pfumeliwi ku swi vula ku hemba bya swi lava matrix kufanele ku va mukhanselara ni u fanele u wela hala ku hembeni u ya zonda ntiyiso u ya yima na vunhu
1: lero a ku vi na vakhanselara va ntiyiso
0: hayi ku hava xo sungula loko ri tani vanhu lavalo mikuma un'wana na un'wana ku ni fika mingana lona a fika vutisa mukhanselara ka na ntiyiso u ta mi byela ku hale swa sungula mi hlengiwe swona loko u nghenela va mi byela ku ntiyiso na leswi a wu fanele na ku swivula loko u yima
1: lakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa In drum kumngana lone jisari le.
0: Ya sorry sorry sorry sorry kishina nasay. Ya sorry sorry eh. Mirna lo kumiri ka magwana o bemkom kumala ba tuwa kasele la ba tuwa kasele ne. Ba zulwa kasele na mina yino kum kasele.
1: Okay.
0: Amu oppose. Eh. Maswani. So kaku zuku wabonu lo kasele. Aku zuku labana muno donda la mu mteka umatu umu just urna express ya mitra na ban. Lokurubu laba abalabena express ikuba lokurubu bapuka ufumela ku control iwa balaba mu rafa laba pole afumela ku control iwa afanele banga kuwala metric abo hina ba mu langa ta tisisa ku control iwa ku jeletelwa leswi hina ba kusona
1: lero lero metric kumbe ntanga kuma swi ku pfuneni ka nchumu ka bu counselor lebyi nga ta ba ko
0: oh abi mu tlela xikosi mu nkhetsela hi mbamba ani vone ku ri na nchumu ka success Aw fa na muta so or na la ko mo enda ba ku na the president ya se ate e metric hayo mo ka mkhatsela wa na metric no a bona le sa khala sa mo pa tsene wa ya don't tsanyana ba ko hela nyana mali ta kota ku ya ma tsene ko la sa ants e bu ya sta ku pele mo re ko sa ku ko khatsela ja sa metric khatsela ra ku gena la to se ta ka ma spala mo wa ba me hendela ba me hendela ba kha ba na dzela ba ndisi se ja sa metric hemba aba fa le ba ku spitse ku skete ya ko hela ba munhu Lui nga ta ku ri ku dzela a endla leswi hi lava kusona a swi fambela na swi kurisa ku khathelana eh oh na ngolo ndzi ta hamu a mo tlela hi kotoro mo ndzi ka mina ku tala dambu ka kwa mo ro mina ku tala mishini ka swoka ndzi vula wona phepha swi sweswi eh wa ba ndzi a swi na mina phepha swi ba ku ri hambi dambu ri nga fika ta wa ba swi sweswi kola na jasi se ti khete kona i munhu loyi a nga ta endla leswi a committee ya mayara yi lava ku sona leswi va nga ta n'wi rhuma famba ya hemba loko ku ri na mukoti famba va hembela ku hi endle leswi leswi e sweswo swi tani ya va lava swi tala laya a matric vanhu va na matric va na matric a va hundzeli mahlweni va xikolweni va tshika leswiswa dyondzela swo hemba sweswo swa malembe ma 5 ya hemba 5 years Ah, we don't want to get it to you, guys. It's the same way that you do now. So let's check. Ah, it's a metric. Oh, my class is kind of like, what It's so cheap, oh, cheap. It's so cheap, some Catalan ashes, good news, you see. No, well, Catalan was talking, I didn't know one dog, and it was his wife, and they're shy. So, no one Catalan. What Catalan is the brother of the woman? Love, and he gets up with my email and I lose. I mean, can't eat him. mangu defendela abanhwini loko a hemba mfanele mi yima mi seketela loko ina hayi leswi vunwa leswi vanga byi vula hi vona na ni vona kwala ka hina Jimjoni ku na vanhu van'wana ku na buti van'wana va va nga lava ku tirha va tirhatela swiswo swa vunhu ha vunwa se swi kuma ku na lavo tlhari ya magugula loko sweswi mi swi vulavulaku a swi kona
1: Mhlengo mi nge se fambi mi twakala nga ku mbulavula from experience ngaku maybe mitshami va mukhanselara kumbe yini
0: ni experience ngopfu no tlhariya hi ntumbuluku ni experience ngopfu ni vulavula swileswi swekiwa swi huma ndeni a swi humela non'weni na swi vulavula from experience huma ndeni a ni vulavulele ku duma ni swona swi vulavula from experience na mo stada hi swona mi ta swi vona hileswaku hi ku vulavula na bachela hi ku vulavula Xitsonga se ni tiva swilo leswi swa mavulo leswi swi nga ri ku vula swi swin'wana swa mahuhwani ngopfu swo swi fana loko munhu a kha vulavula leswi swa misawusawu ni swoku hani va swi fambelani kumbe ni nghena nihula ka thopi ni swoku a swi fambelani mara leswi ni swi vulavulaka a swi hi swi lavana ni swa swi lava metriki dyondzo ha min'wana n'wana a nga swoku a swi la pelapela ni tlhekwadiyendi a swi lava metriki leswi a swi ntirho wa chiza wu durhi hikukwa ku mi suka va mukhomba basikiri na ka masipala kuva mi nghena mi tlhe mi vuya tsena va sweswi va nga ta ku ka va mi byela swona ku ha n'wina famba na leswi mi ya va byelela a ni nga mufa mi byele ku mi ya endla leswi mi ya endla leswi a mi ka vaaki na va vutisa ku mi lava yini va lava yini mo va mi byela ku sweswi hi na ta mi endlela leswi hi na ta mi endlela leswi fana na vana loko va vuya va papa ku va vuya exopeni na vo mhani mi swisave ximovha xo huhisa a nihlangana xi mi nghenisani na chumu vuya mo swi hleketa ku mas eu não sei se você vai fazer algo de novo com essa vou porque não vai ter essa é uma coisa muito importante vamos ver que ele me dá o leite vamos tratar ele com a ele eu vou lá mudar o metrô não vai agir só na engenharia não só na sucesso não vai express a mão não vai langa vou porque não vai fazer não vai não vai langa vou agora metrô vai subir o matar a caminhada já na 18 anos eu vou passar o metrô vou fazer um trabalho fazer só não sei se eu vou como fazer a decisão não matar cara que não é presente o que lava fanele va ku hi lava munhu loyi a nga vupfa ivi va ku n'wina vaaki nhlawulele munhu loyi a nga vupfa byongweni ivi loko mi swita mi twa na marito ma ku lama vulaku marito lama ma na swigingi ma na tikelo lamawani ma nandzisa ku tiva ene ma naveta ku tiva ho i mihlengela jinjoni a hi toni van'wanyana inkomu
1: inkomu hi khensa swinene mihlengwe inkomu khumeni ntlhanu wa timinete ku nge se bawara liya ya n'we ku ta ku ra hora wambirhi ka nongonoko gisar talk nhlekana n'we mamukerini
2: ahe bodan
1: ahe
2: ni pfukile
1: tshama hi pfukile ngon'we
2: ni pfukile i game leyi tlangiwaka swisweswo
1: okay
2: mvulavula na magadazi
1: oh okay ni mingiserini
2: i game hi ndlela leyi he bodan ku tshikiwe ku pfuna vanhu hi mintirho hi vandla leri fumaka ivi vanhu va twisisa ku mintirho yi kumeka ku joyine swihi leswiya and then va fika le va inductiwa or ku lecture vanhu va ze va ti member-a permanent there are too much teachers there are too much doctors se lexi lweriwaku laya i ku khanselara xo sungula hi swona ni mintirho ya ha kumekanga se va ta na criteria ya ku out of that four kahlekahle swi va bamakixi out of that four va fanele amasungulweni a swi nga ri koho vo yi tika that criteria sweswi ku lava ku sefa mara a swi heleli ka ku sefa swi helela na ku u nyika khabali leyi nga wina ya vapfule na va good man na hambi yo wina loko ku ri ku a wu nga weli ka khabali ya pulexayi a wu nga ya va mukhanselara ni tiku vanhu va swi tiva swisweswo va ta ya va ya teka loyi a famba na voho loko kha ku ndliwa leswa va good men swa ti swa norman maxavani swa ti-region ta voho leswiya loyi a famba na vona i n'wansati kumbe n'wanuna i nga nyika community a wu nga yi hikuva a wu nga ri ka khabali liya so leswi humelelaku laya a hi mhaka ya ku swi leswiya swi lava matric or standard man i mhaka ya ku va sefa lavan'wana ni ri four people va ku sefiwa wun'we ene loyi a nga ta huma i wun'we loyi a fambaka khabalo faction liya ya vona se a hi ntiyiso ku laveka matric amasunguleni aba mukhanselara ri mukhanselara swa ha famba kahle ava nga va ti-matric vanhu lavaya. Xa vumbirhi ku ta ku ta nghena mathicara hala a ri thicara hala a ri mukhanselara a hola muholo mbirhi va swi vona ku swa va onhela se va ncinca va ku no sweswi u fanele u va mukhanselara ntsena u tshika leswi va tshama va kha va ncica ti-criteria. Zuma loko a ya laya a fika a fambisa tiko a ri na matric na van'wani va lava hi va tivaka lava nga koho a va ri na matric ku va patu ri ya ka n'wadzekudzeki swi lava matric a swi lava matric swihi sweswo okay ku va meya ku va meyara swi lava vuthicara hi ku vanhu mathicara majority laha swi lava thicara swi lava loyara ku va meyara swi lava yini because u na PA munhu luya loyi a n'wi tsalelaka swilo a n'wi tsalelaka swilo a emavunwa ntsena ANC yo staka se yi ta na ti-criteria tin'wana a hi criteria ya ANC liya hi criteria ya mfumo i criteria leyi ANC se yi sefaku hi ku vanhu va tele bodon va tele hala ka ANC va lava mintirho va nga tikumbi swo boha va ta influence vanhu ku ni vhoteleni mara a va pfuni nchumu aka community a va dumangi hi nchumu aka community va lwela swihi swa 5 years leswi swa vukhanselara hi mhaka ya ku hi yo solution or hi yo ndlela ya ku a ta dya vuswa munhu se a hi criteria leyi nga na nkoka yeleyo ku vulaka mihleko a swo ze swi lava nchumu swile swo lava munhu loyi a twisisaka wadi ku wadi yi ri la hi yini wa yi fanele yi pfuneka njhani mara hi mhaka ya ku ti-policies ta vona ti ta fika ti ku ncinca loko u wela ka ANC u sungula ku data or u sungula ku endla swo fana na leswiya swa luya a nga huma as long u ri wa ANC u ta vona swo fana swa ya luya a nga huma u nge yi na nchumu you are controlled leswaku u swi ndlika ku u rhumele hi vaakatiko mara yo a wu rhumelanga hi vaakatiko u ya yimba na ANC kuma timangati la yi na ANC u ya khulela loko te mikuri na minkosi ya rava grader loko ri na mkosi na wa swona u ya ku ya pfaliwa ti-self ku ku tata ti-vaterikani a ku na swin'wana leswi hina hi nga ta swi vona hi sweswo whether matric or not matric botom matric ya xikwembu vo yi hembela a hi yona yi pfunaka munhu a ya va mukhanselara wa kahle mukhanselara wa kahle is public servant a hi mukhanselara i mutirhela vaakatiko ka swa magezi ka swa mati ka swa mapatu u na khinki munhu yaloye and vaakatiko va swi tiva ku va wa lwela leswiya whether u na matric or a nga na matric leswiya swa ti-matric ha maha ta vona ku va hava mapatu maha ta vona ku va hava mati maha ta vona i ku hemba ntsena ni ku defendiwa yesu ya ku defendiwa vaakatiko ni ma ni pfulela van'wani budoni sweswihi
1: inkomo Mr. Magagani hi khense swinene.
2: Thank you.
1: Inkomo lava Mr. Magagani va van'wani ma forum lama ma nga koho kwala a Giyani e ti-forum leti nga koho leti ti va ku ti va ti karhi ti languta swirilo swa vaaki va Giyani kambe tsundzuka leswaku radio ya hina ka Malamulele ya fika a hlangana ni Elimi ya fika Zanini ya fika palavra na audio streaming ya fika tindhawu hinkwata ku hambanahambana a hi languti ngopfu ka Giyani hi languta tindhawu hinkwata enhlikani mamukereni
3: ahee mhlikani mpfukeni
1: eyi tshama hi pfukini hi ngon'wena tata
3: hi pfukeni mo ni sungula laha
1: okay
3: kambe varhangeri va muganga va nga va sungule hi lembe rini is my question ta mi nyika answer varhangeri va muganga laha hi kumaka ku na ndhuna kumbe ku na hosi mara hi tikuma hi ri na ti-ward committee hi na ti-councelara va sungule rini va sungule hi 96 xivangelonkulu a ku ri yini na loko va ta sungurisiwa vanhu lava a ku ri timhaka to langutisa ku na yo hosi yi fanele yi pfuniwa na ho mfumo wu fanele wu va na tihlo aka muganga wo karhi kumbe ka ndhawu yo karhi tihlo ra mfumo i munhu laha a nga laha ka muganga lowuya wu nge swi koti mfumo ku u ta ti-efe u ta u ta jikajika na mapatu lama hu nga na munhu loyi a wu langutisaka right mone ya nyana switsongo emahlweni loko yi ta va endlise sweswo mfumo wu vuye wu teka vanhu lava a va dyondzini yi ku munhu un'wana na un'wana i fanele a va nga ri entirhweni i fanele a hamba a tirhela hini sweswi vula ku mathicara ma boheka ku tshika mitirho by then hi minkarhi yaleyo se va tshika mitirho va ta kota ku va tikhanselara va lo tshama thelela van'wanyana ku mitirho yi kona ku ya kwahala va Gauteng ivi va tshika mitirho a wu nga pfumeleriwi ku va mukhanselara hala tlhele i tirha kun'wana a wu nga pfumeleriwi ku va ward committee hala tlhele i tirha kun'wana a wu fanele i tirhana ntirho lowu i ni pfumela ka masipala kumbe ka mfumo ku ta hamba ni tirhela vaakatiko ku nga mina lowu se swi vulaka a ku na ntirho wun'wana swi vuye swi famba hi ya ka process ya ma 2007 ku ya ka 2010 ku ya kwahalaha loko hi kha hi famba hi minkarhi ve va langutisa va kumara swa endleka munhu loyiwani i ta hanya 5 years a ka hina a ri ntsumi ya hina kumbe a ri tiko ra hina se 5 years loko se a huma hi after 5 years a lange hi vaakatiko xana iya tirha yini i ya dya yini munhu loyi hikuva i na 34 years i na 44 years i ya dya yini mara hi n'wi susile aka ntirho lowu a tirhaka ho waka mfumo se i va decide okay right u nga kota ku pfuka u ya ku tirheni vula milawu loko yi ya yi kha yi cinca hi fanele hi famba na minkarhi laha loko se va cinca va ku okay right i nga tirha i va thichara i nga tirha i va doctor mara a tlhela i va mukhanselara as long loko hi ku lava hi ku kuma se swi fambisa sweswo hi leswi mi vonaka ku mi nga kuma ku tin'wani ta tikhanselara ti tirha kun'wana mara a tlhela i tirhela na community tin'wani ta ti-ward committee ti tirha kun'wana mara a tlhela ti tirhela na community u fanele u swi tiva ku laha xikarhi ka vutomi bya wena hafu yi fanele yi tirhela vaakatiko hafu i langutisa swihi swa wena as a family yi manivita sweswo se loko u kha hi famba hi ya emahlweni hi ya ka vama 2018 or 2020 hi ya kuma ku vanhu lavani se ku nghena thekinoloji ngopfu mina na n'wina hi nga vulavula hi ti-laptop and all these things swilo hinkwaswo tsariwa in English because hina laha South Africa our communication language is English yimani ni nga vulavula Afrikaans communication is English se swi vula ku ti-document hinkwaswo leti humaka masipala ti nge tsari hi Xichangana or hi Xivhenda or hi Xisotho or hi Xitswana or whatsoever language xi ta tsariwa in English xana mukhanselara loyiwani loko o va a ri kona na hambalangu hi vaakati i ta swi kota ku hlaya ku i swi tiva kumindzuku gezi ta va ri nga ri kona kambe a byela vaakatiko sweswo a nge swi koti ku hlaya i swi tiva ku ku ta va na switarata swi nga ta tsemiwa emugangeni wa so xitarata xa ku xi ta famba so va komba mepe xana i ta kota ku vona mepe ku mepe wa ti-efe la mhe ni tshamaka kona wu fambisa ku yini wu sungula kwini wu helela kwini house number 1 yi le kwini house number 2 yi le kwini i khome mepe wa wena laha yi nga tshama kona leswiwani ni nga tlhela ni swi tatisa ni vulavula hi ku loko munhu o suka Johannesburg a ta laha muti wa mina laha ni tshama kona va ta masiku hinkwawo va deliver something ni xavisa swin'wana se loko va ta va fika va ba big nation from Gauteng a ku ni ya ti-efa muganga wa soso house number manimani i fika emagedeni loko a fika benso 1 phone hi 2 o'clock ku amin town from town xi n'wi director xi ku famba ti-app a ku ni kwala gedeni ni huma ni kha ni swi tiva ku munhu loyi ni communicate na yena yesterday or this evening se hi ndlela yaleyo swi vula ku matric ya laveka swilo swi ya swi kha swi improve mo ni mi kombisa xin'wana xikombiso vanhu lavo sweka lomu xikolweni vanhu lavo sweka a hi lavi munhu wo ka a nga hlambi hi lava munhu wo hlamba wo rhandza vana xana loko wena i kha i bukutela n'wana laha mugangeni ivi wena i ya tlhe i ya swekela vana va yena i ta swi kota ku control-a n'wana loko va kha va bungela na vuswa kumbe mukapfu na mpondzo i nge swi koti
1: swiaaa
3: munhu loyi a nga na ti-criminal offense
1: tatana ni kombela kumbe ku mi nghena non'wini
3: a nga swi kota ku bana
1: mingiseri ni kombela ku mi nghena non'wini
3: yes
1: twanani hi loyi munhu u sevini community a yi tirhela 5 wa malembe lama nga hundza community ya ha lava yehe ene u tirhe kahle u perfome kahle mara a nga na grade 12 i fane mpelampela a nga vuyi ke mara community kha yi lava yehe kumbe a ni endlisa ku yini
3: xivutiso xexe swi nga va tolo ni swi hlamula hi ndlela leyi munhu un'wana na un'wana loyi a fanele a vuya as a councilor or ward committee i la nga hi vaakatiko miganga yo karhi or tiwadi tin'wanyana hi ku laniwani switandzile swo hinkwaswo 96 xa Greater Giyani Municipality swi vula ku na tiwadi to ringana 33 if I'm not mistaken, if not 33-34 mara no ringeta ku mukombe swi vula kun'wana na kun'wana ku na mukhanselara. So mukhanselara van'wani va vuyini mi ta va vona va ta seva from next day January loko va ta wina ka phati leyi vona va nga ka yona hi ti-4 ta November. Se swi vula ku munhu wa qualify loko va akatiko va nga tlhela va ku langa hi 2031 mi mana mi 2031 mi hlamula xivutiso xa n'wina 2031 loko ha ha ku lava ku hi tirherini hi 2026 until 2031 swi vula ku nga tlhela ku bola i kona un'wana kwala lokixini lano i vuyerini i 75 years wa huma i tlhangela hi ku yini hi ku hardship se rad moni tlhela ni kombisa swin'wanyana loko government yi sungula yi yeya swi vona ku ku na vakhegula na vakhalabya na vanhwenyana na majaha vo ringana mina majaha ya va ma 20 years lava vo ka va nga swi koteki ku ba xihambani a va ha xi lavi xihambani a bank va lava ku i ba signage se va ndla a bank ma swi vona i ku improve swilo in everyday basis se loko ho vula hi ku hi laha munhu loyi o ka nga ha na vutivi kumbe a nga koti ku hlaya hi nga ri swi ta hi tlherisela ngo ndhawu. So that's why ni swi vule ntolo ni kombisa ni ku this hi 2026-2030 tikhanselara a ti laveka ku leti nga ta nghena sweswi hinkwato va ti ri na matric xana vaakatiko va ndlise kwihi i ku vaakatiko hi vuye hi hleketa ku okay right mfumo wuye u swi vona ku hina se hi langini and a wu fanele ku hi byele before se hi langini sometimes u kuma ku lava hi nga va langa a va na matric. Right, yini lexi mfumo wu fanele wu xi endla se mfumo wu ku n'wina mi nga langiwa hi kombela mi upgrade ni siku ri ntolo hi kombela mi upgrade ku upgrade i ku dyondza xikolo that's why ku ve na ti-abet hi huma 2007 a va karhi kude hi huma 2010 or 13 ka modele se u fanele u upgrade hi 2031 a hi nge teki munhu a wun'we a nga pasanga matric se swi vula ku na hina vaakatiko hi fanele hi swi tiva ka process ya 5 years leyi yaka yona ku hi nga langi munhu loyi loko hi nga swi tiveki ku i pasini matric because hi endla ti-argument an unnecessary va hi nyika last 5 years sweswi na mfumo loko ku ri ku hi tsandzeka ku last 5 years a hi calculateni ku lembe ri masiku ma nga se hi calculata time is 5 masiku hinkwayo hi fanele hi hlayela sweswo hi switwangu loko se hi yalanga mukhanselara i fanele na grade 12 a va vulavulanga hi what commission a ni switwangu mara sweswo ni ringeta ku kombisa ku loko a fanele a seva hi 2031 hi ku ya hi mina na leswi ni vona nga ri mfumo wu swi vekise swona loko wo sayinisa vanhu lava nga nghena sweswi
1: tatana a famini mahungwini a famini mahungwini
3: okay
4: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfalepfali
5: ndzi khensile swinene ku tiseriwa nkarhi mahungu ya awara ya n'we eka Jesus FM rito ra rixaka mikisere i Nhlikani. Uvo ya vuchuchisi ya NPA ka xifundankulu xa Limpopo ya amukerile xigwevo lexi nga humesiwa hi khoto ya Waterval leswi swi landzela ku va khoto yi ta va yi gwevile wa xinuna wa malembe 39 vukhale Chiridzi Vincent Mudau vutomi hinkwabyo ekhotsweni hikokwalaho ko hisa muti kun'we na nandzu wo dlaya. Mudau u pfumerile ka swihehlo swimbirhi henhleni ka kwe leswi katsaka ku dlaya n'wana wakwe wa munhu wa malembe vukhale kun'we na ku hisa yindlu ya mana wa n'wana muchuchisi wa mfumo Lebogang Maluleke u vula leswaku mhangu leyi yi na xivumbeko xa tihanyi xa madzolonga lawa ya fambelanaka na rimbewu muvulavuleri wa huvo ya vuchuchisi ya NPA ka xifundankulu xa Limpopo Mashudu Marabi u vula leswaku mfumo wu tlhela wu lemukisa vaaki ku ka va nga sirheleli swigevenga. MEC wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundankulu xa Gauteng Lebogang Maile u vula leswaku vugevenga ku tikhoma hi ndlela yo biha na ku tirhisiwa ka swidzidziharisi a swi nge pfumeleriwi eswikolweni swa xifundankulu xa Gauteng ndzawulo hi leyi nga tlhela yi ndlandlamuxa matirhelo ya yona ya msecho na ku va va ta yisa eka swikolo swin'wana swa ku hambanahambana u engetele hi ku vula leswaku va vekile tikhamera leti nga ta veka tihlo eswikolweni swo tlula
6: 60. 200 public schools and more than 1,000 independent schools, so it's just going to be impossible. But it is very important to lead from the front and make sure that we send a message that we don't tolerate gangsterism, we don't tolerate ill discipline, we don't tolerate drugs and other illegal substances in our schools. So that is just but one part of the safety strategy that we have as a province. And in that safety strategy, we also look at working with law enforcement, which is what we're doing. We also look at security infrastructure.
5: Meyara wa masipala wa Colin Shabani Shadrack Maluleke usole zwehlo swo pfinya na ku dlawa ka mudwari wa malembe makume nungu ntlhanu hi vukhale etindhawini ta ka mkhome mudwari lowu a tivekaka hi vito ra kokwani Tiveka Nkuna Mabasa u hlaseriwile eka vhiki leri nga hundza loko ntlawa wa vaehleketeleriwa ku ehlwa leswaku u nghena ekaya ra yena loko a etlele u n'wi pfinya na ku n'wi tekela mali ya ku ya midende loko va nga se n'wi dlaya endzhaku ntsumbu wa yena u kumiwile hi swirho swa ndyangu naswona meyara u vula leswaku maphorisa ya sungurile na ku hlotana vaehleketeleriwa kambe ku fika sweswi a ku se khomiwa munhu Maluleke loyi a endleleke va ndyangu hi ravumune laha nga kombela vaaki ku hlangana va lwisana madzolonga na ku pfuna maphorisa hi mahungu wahi na wahi lawa ya nga ta endla leswaku vaehleketeleriwa va khomiwa vula leswaku miganga yi fanele ku va yi endla swo tala ku sirhelela vadyuhari vaxisati na vana eka mhaka ya madzolonga ya vugevenga. Mana wa un'wana wa vadyondzi va 14 lava nga hundza emisaveni eka mhangu ya swo famba exikolweni eVal hi Sunguti u kombisile ku ka nga khomekanga kahle endzhaka loko muchayeri wa movha ta va nyikiwile bail a ya ndhadyodla wa malembe 23 hi vukhale u nyikiwile bail ya 3,000 hi khoto ya majistarata ya Vanderbijl Park dlodla u langutane na swihehlo swo katsa 14 wa milandzu ya ku dlaya na milandzu minharhu ya ku ringeta ku dlaya. Rero hungu ri gimetela mahungu ya awara yan'we ku tlhela hi vuyelele ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Huvo ya muchuchisi ya NPA ka xifundzankulu xa Limpopo yi amukerile xigwevo lexi nga humesiwa hi khoto ya Waterfall. Yan'wana mahungu ya ta va kona eka awara ya 2 na rimemba ka ngoveni hafu ku bela awara yan'we ta mi tisela kahle tinhlokomhaka yi hlangana na misumbunuko nhlika.
4: Mahungu lawa yi ku tisela wena handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM.
1: Enhlikani mamkiri
7: Nkomba khalanga minjani
1: hi tsama hi fikini ngona tata
7: Sayisuwile. Yiko na mhaka kuna a nga swi kota ku fambisa swilo a nga zanga a dyondzeka va ku na lava nga tswariwa va ni koti vutotoleto karhi to kota ku fambisa tikuma swi twisisa leri hi miehleketo munhu wa tshama hansi a pulana swona ku loko no pulana swona swona swa vanhu hi endla swona swona swona i mhaka ya kulu ku languta vutomi bya vanhu ku va fanele va hanyisa ku yini va ti twisa ku yini loko va tshami na mina to swi humela ku hikuya vanhu ku vanhu va fanele va pfuneka va nga safari se hi ku endla sweswoleswo wa swi kota ku tshama hansi i stadaptom bya vanhu un'wana na un'wana la nga hlupheka ku tlaku muholo ku hluphekile ku endleke yini a tikweni patu ri yimise ku yini and ndhawu yo karhi a va na tiyindlu wa swi vona swi pulana hi byongo bya wena sweswoleswo i kota ku fambisa swibya swa ni vona ku ri ku na munhu le kahlekahle a nga fambisa malembe 2-3 a nga dyondzekanga khangu ri ka a nga dyondzekanga mara ku kwaswo a va tiva vanhu va voni mara kwaswo ni swi kha swi famba kahle se mani hi vula ku na ko ku famba na mikarhi swi kahle ku nga ku ri xikolokolo mara a hi fambe na mikarhi ya ku mpela kahlekahle gratis kena ku ya ku fambeni ya laveka hi famba na mikarhi ya fambe na mikarhi sweswoleswo mhani nga ta vula ta swi kahle kahlekahle ku a va kona munhu yo kahlekahle a kumekaka hambiloko a nga dyondzekanga na nchumu ra hi ku ya mafambisela a kha fambisa test na sweswi hi va vo xiantivanharhu hi ku a hi nga vulumaki timara va vonini vakalanga dyondeka mara swilo swi ka swi famba kahle a ri hana xitiskeni mara swikolo xilungu xi nga pfukapfuku swona mara i kha hi va vona ka swona mara swilo swi kha swi famba kahle hi nge boli mati mara i kha swoti kha swi famba kahle sweswo i nyiko ya vanhu yi kona na nyiko yaleyo mara a hi yona exikolweni ya va na kwini va na getesto toleto ku ri hi famba na minkarhi ka ku famba na minkarhi a hi famba na minkarhi mara vanhu hi vula hi pfumela ku ri i kona munhu a nga fambisaku ku hamba nga dyondzekanga izonga sikaza a ri mukhanselaka na hina vanhu ha kota ku vona hi matlhima hina ku vulweyi a nga hi fambisa ku ri hina hexe leswa kuva vanhu vo tala vana nguhi vaakatiko i kwa vaakatiko va n'wi vonini ku mulweyi kahle kana a nga hi fambisa leswa ko tala loko mi heta ku vhota kua thate vhota yina kambe ri ku voni mirhanga mi vhota hi xin'wina hi xin'wina ku nga n'wina phati yo karhi mi langa vanhu vo karhi ku ri mina phati yo karhi ma swi twa niri ivi loko mi heta ku langa n'wina phati yo karhi swi suka swi ya vanhwini swi ya ka vaakatiko mikuma switini vaakatiko na vona va tlhela va langa ya luya ku ri vaakatiko ku nga ri n'wina hi xin'wina va komiti va vandla ro karhi swi kona leswi ma swi twa ne that's why loko munhu ma n'wi vhota n'wina hi xin'wina mi ri va vandla ro karhi mi ri laha ivi mi ku i pasini mi tlhela mi n'wi tlakula mi wisa henhla hi ku tsaka ka n'wina vo tivhoti ti dyi van'wana swi nga ntlhela ka vaakatiko a ya vuya le ka vaakatiko mikuma swoko vaakatiko se va chuza wun'wana vaakatiko ni hi fanele hi pfumela na vona vaakatiko loko ku ri mpela vona se va chuza munhu luya varaku yena ize va ri vaakatiko a va fanele va poziwa hi na nkuta vaakatiko vona va mani ivi hina nkuta hi teka munhu luya a wuna ku vaakatiko luya hina hi nan'wi tlakula loko a ri hina laha hi ri vandla ro karhi a nga winangi hi na nhlasuka ya phambeni a hi tekele vaakatiko loyi a nga rhanga vaakatiko yi kona mhaka leyi ka ti vhone vo tala a hi fambi mavandla matipolitiki ku hambana mari kaka tona se hina ha vulavula ku ha swi tiva ku le ka vandla ro karhi ha swi vona ha swi kota ku vhota hi xihina muma swa ku ti ba van'wani loko se hi ya ka vaakatiko teta ba van'wani se hi pfumela na vaakatiko a hi alela ka vaakatiko swi kona leswi mara yi va ni tlhelela ka ku ri hambi munhu a nga fambisa a nga dyondzekangi wa swi kota ku fambisa tiko yani ba wa mina i nyiko ya yena nga nyiko ya yena se wa gaveni u vula sweswo
1: I khensile swinene
7: ahe
1: nkomu allright ya mahlweni ka 0608875942 twa ku n'we mi swi vonisa ku yini mi ri yine ka timhaka letiwa

0: Enhlekani mamkeri.
1: Aye kalango.
0: Aye kokwa.
1: Njani?
0: Hey tsama ifikini ngongweni.
1: Ufukile.
0: Mm.
1: Hey yatsala soko maka kalango.
0: Mm.
1: Ah, e kuvona ka mina loko va ku vari sweswi mikasalara va lava ku langa loyi a nga ka a nga dyondza grade 12 mhe ni vona swi nga ri ntiyiso hi ku swilo leswiwani dyondza leyi yi lo dyongwe ene vana va sweswiwani lava grade 12 a va tivi nchumu khale hambi i chike ka chikisi a wu tiva vuxokoxoko hinkwaswo sweswiwani loko va ku vanhu va ku langa vona ha swilo swi ta onhaka munhu a nga langiwi hi dyondzo i langiwa hi dyongo lebyi byi nga dyondzela ntirho leswi a swa dyondzela xikolo i nkoka mara a ka leswa tiko ku fambisa tiko a swi lavi tibyaloku sweswekahle a vo fanele va vona vona ku va hlantisa ku yini matiwa swihisa sweswi hi khalanga swi karhata ngopfu swo ri ku nghena ka leyi yo ka mi nga yi nghenisanga mara yi wela kona mavona aka mfumo liya yi nga hindza a swi ri kahle ngopfu liya hi nga yi tsutsuma hi ku a ku ba nkarhi ma swi vona vafambisi va tiko ni vula tihosi leswi va ku ku na ntshamo wa palamende va ya palamende va ya hlengeleta kona va hlengeletana kona n'hweti hinkwayo va karhi va dyondzisiwa ku tiko ri fambisisiwa ku yini a va ndleriwe na tiyindlu kwa laya hi hanayaku hambiku i ndhawunyana ya yini a ku ri ntshamo wa a ku ri tiyindlu ta tihoti letiya sweswilo a swi famba hi ku a va kota ku dyondzisana ku loko hi ri varhangeri hi fanele ku hanyisa leswi na leswi va tsundzuxana sweswiwani director mhavi yimi na swona handle ka loko mukhatalara wa kona a nga tivi na tindzimi tin'wana mara loko o tiva tindzimi tin'wana hambiloko yena a nga dyondzangi ku ta va ku dyondze byongo bya yena a hi ntirho kalanga a hi grade 12 a va tlheli kwalani va nga byi va swi ringeta a va lavi munhu loyi va nga ta n'wi vona ku leyi i ta fambisa hambileswi va nga hlahluvele hikuva a ni ri byongo bya munhu mi nge nghena dyongweni mi ku loyi ta hi fambisi mara mhe ni kambeka swa ku va lava grade 12 a hi ntiyiso sweswo swilo swo dyondzeriwa i nkomu kalanga
0: Inkomo ikhense sine.
1: Aye.
0: Inkomo 26 wa timinete ku be awara ya nwe e awara ya vumbirhi leyi eka nongonoko wa GCR Talk eka awara ku hetelela awara leyi nga ta va karhi yi nghena ka yovhel ku nga awara ya mbirhi enhlekani mamukeri. Enhlekani aye.
2: Kalanga.
0: Hi tshama hi fikile ngongweni.
2: Aye.
0: Alright, swi tikomba va nga ri ku twaleni. A hi kumeni van'wana eka 060-8875-942. Ndzi nga tlhokomhaka ta mahungu hi tlanga voice note leti ti nga koho. Awara leyi hambirhi hi ta va ri na va xiphorisa. Enhlekani.
3: Ahe enhlekani muhaka.
0: Ahe mpfukini.
3: Hi pfukile minjhani?
0: Hina hi tshama hi pfukini.
3: Na vayingiseri va GCR.
0: Mm.
3: Mavonelo hi vatshami va ri hi hambana.
0: Mm.
3: Hi mavonelo ya mina a ni ta ku munhu hambi a nga dyondzangi i right loko ku ri ku tiko ra swi vona ku loyi a nga hi fambisi mara swi va na kambirhi a hi ku ntirho lowu na vo tala va swi lava ku ta hi laha ka xitivi lexiya a hendleni ku loko hi ri tiki hi nga byi humelela ka munhu wun'we hi damarhela kwala hi ku tshama hi tirhela ngopfu lembe rin'wana a hi ringeteni ku cincacinca vanhu hi vona a ku endliwi ku loko a ku ri ku pfumuta na swiphikixo loko munhu a ze a nghenerile mikhanselara a fumini nkarhi walowo a nga ha vuyeli futhi i nyika van'wani dyazi loyo i to humelela laya manjheni n'wana a swi tikisi yo fanele a ni byela van'wana loko a nga ngheni ka n'wabini 5 years ya liya a yi tiyitele a nyiki van'wani jan
0: inkomo yi can see All right, 060-8875-942. Turn in Bangwanyanku. Bo ba sponsor queen bari yin. Excited me letin berin tsene shoko ya leka tin shoko maketa ma ungin chika.
4: What done?
0: Aye?
4: Galion mutele di makwazi yindi ya mwono nga grefe fara awa mara Sula mwono si yitande wa ku kukure la pati kunga awa di galion ni maka grefe Oh man kwa galion
0: Mwono ingena ka tlewa makata mwono mwono koma tano mwono se fam
4: Mwono mwono godo
5: Riyanzebe Lid Nidin soko makata mwono Eka jisar jisar
6: Zaba aki tsunzu shaba cheri ba memova leswaku lori ya Volvo leyi hundzake ka gondzo ra R521 epulukwane na dendrone leyi ya pfaleke patu ku fikela sweswi vukorhokeri bya maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo va le ku yeni mahlweni va pfuneta ku lavisisa ku kuma dokodela Reja Mohamed mahungu xitalo le ka wara ya mbirhi enhlikani
5: riendlebe lid nidzi nhloko makata mahungu Eka Jesus Jesus.
0: All right, Mr. Makwa.
4: I'm the one great chef, I'm the one degrading Harvard, the Adam Kazara. I'm saying the go. But that's what one of his friends, nobody doubted what must have done by Elias, Lucy Momaco. Irlima Padre, Lamati, Irlima, if some was to go, I can't count one of my brother's man. Most of my brother, Marla, he was one. And if someone is Madame Karadis Karada, Logu, Fumuyo kutandekeleni kule ngove bodora maka great trade the great trade a abathuri barabara ra thora bora bara bangatala bo uku sesu baro tara tere ina ku sikandeni za kutira bodora bara ra thora bora bara bangatala bo uku sesu baro tara tere ina ku sikandeni za kutira bodora bateka vana vanga ri we ku hiti ku maso

0: Swandzelo ku ya wena van'wana va ta na wun'wana nawu. Leswi swi tirhisiwaka hi mfumo wa hina i strategy. Va tshama va kha va duruladurula vanhu ku engeti ku na vanhu lava feyilisaka ku tirha, ku ri ku i mfumo lowu nga ku feyilisaka ku tirha. Ene loko va feyila ku tirha bodona va hi dlayela phati hi mhaka ku vana van'wana va ya ka ti-opposition party ku ri vanhu vantima hi vona va ri ka mfumo walowu va nga tsandzeka wexe. Lava lava nga ta cinciwa na ku sweswi va ri na ti-dreadlocks va khasana va kona a va ha va loko rhati hi phati leyi nga ku fumeni na vona. Va va lava ku biha i sweta vo va tlhela va suka laha va ka swin'wana swiphatani leswi nga fumiwa laha va tlhela va disturb-a futhi ku kuma tirhiwi ma vo. Hi ku example bodo kwala ku mavoko ku ri le matshami nkarhi hala emakuwa laha swi va ku yana a va swi lava ku mi tshama laniwa hi tshamani laniwa hi nkarhi loko va tshama hi nkarhi ku ya ta mati ya nghena kwalaya ya wisa tiyindlu se va tlhelela ku le ka mfumo a ku ve ri masipala a nga le ku tirheni ku ri ku vo tshami nkarhi a ku nga pulaniwangi nchumu ma vo. Se i mfumo nga ku tsandzekela ti khaselaa va ku yiniyini leswi swi vanhu va ri ku endlela ku vanhu va ta kota ku hunguta vanhu ku ti-grade 12 a va hi ku tirheni yona grade 12 vanhu a va pasi ku va kota ku tshama va ri na yona hi ku masiku yan'wana hi yona munhu a sungulaka yona ku vona something kwala kun'wana hikuva hambi wa mitirho ya ku driver ta fika ku hi lava ti-contract ku ri ku ta kota ku vona ku loko i ri na tifoni ku tirha tifoni masiku a wa ha ku pimoni ku ka khasela hi kwini wo teka foni i tlhavetela yi ku komba kutani na tala famba yi mhala u fanele se a vula swona radio mani la a vula swisarhati ku loko swi va hleka i lava ku ya ka makuwani wa swi tiva ku a makuwani va xopaka ka khala ebridge ba foni ku suka ku u ku kombi bya fika kwele a yi ya kona se va ndlela ku munhu wa ku a va na ngatinyana leyi hayi ku ku ta kota ku tirhiwa nchumu a swo tirha bodona hi tsandzekile kule ngopfu a hi tiyiseleni continue wa so a hi hlayisekile ku tirha hambi vo teka ti-greeting mara ha
1: inkomi khensile
0: dazi bodona
1: inkomi
2: riverile muhaxi hayi khona vo tatana Deni Jordan nkarhi wa vona se wu fikini wa ku va nyizela van'wani lava nga na
3: avuxini lahubyeni avuxini bodon mhaka hayi twa leya ti-grade 12 ta va khanselara bodon ANC leyi hi fumaku yo ndla nga ku se yi na ti-double standard hi ndlela leyi bodon loko ku ri ku va require ti-grade 12 ka vakhanselara na kwale henhla structureni ku ya fika kwale makumu ku fanele ku va na ti-requirements to karhi leti lavekaku hayi ku se hi kuma ku timinisitara tin'wani ti tirha lomu a ti na ti-qualification ta kona ti-MEC ta kona ti hinkwaswo kusuka kwale national provincial regional local hinkwaswo ku nga vi na ti-double standard bodono a ku vi xilo xin'we a hi lwi na swona leswiya swa ku laveka metriki ina hi mhaka ku cinca ka swilo hi kha hi improve ha ku ya ku kha ku tirha swa tithekinoloji na hinkwaswo leswi mara swi nga endli ku va na ti-double standard hi vandla leri fumaku swo ndla nga ku swi swa kona ti-metriki ta kona to laveka kona ka valava vo ka vo kokiwa hi tinhumpfu valava va tivi va vakhanselara swi fanele swi famba swi ya fika kwale ka national hi tikuma se hi ri na ti-minister of defense va tiva yini mhani mutsweha hi defense hi tikuma hi ri na ti-different structures tetiya ti nga kona kwale henhla ta timinisitara most of them they are not qualified to be in that job but done se swi hi tikomba swi swona hi swona mara matirhelo ya swona a ma tshamisekangi hi mhaka ku ma fike ma focusa ngopfu ka yini ka structure the lowest of the lowest structure na khensa but done
4: bodon a yi twa nhlokomhaka vukhanselara mina ni vona ingaku a byi lavi matric va kona vanhu lava na ku dyondza a va dyondzangi mara mi kuma ku munhu yaloyo wa swi kota ku rhangela tiko kumbe a rhangela swilo swi va swi rhangeriwe hi yena na a ri hava mi swi vona ku swa famba i kuma ku munhu u swi dyondzerini swi sweswo mara mi kuma ku na ku famba a swi fambi swi ya hi ku xikwembu loko u ta aka le misava xi ku khomise yini van'wani i calling ya vona van'wani vo tirha hi ku pfumala hi ku lava swakudya.

0: ku vhela khuriri kota ku tlela ridini mara mi swi vona ku ntirho lowu munhu loyi a hi wa yena se va kona vanhu lava mi kumaka ku i mitirho ya vona even hambi va lava nga kwale switulwini va ti nga va va ri tikhanselara va nga va ri timeyara mi swi vona ku munhu loyiwani a o titirhela hi ku vhela i ntirho wa yena mara a nga na rirhandzu ka vanhu phela swi swin'wana loko u tirha swona i fanele i va na rirhandzu ka vanhu u kota ku tshinela ka vanhu vanhu va ku byela ku hi lava leswi na leswi na leswi i kuma ku i murhangeli mara u chavisa vanhu u ta fambisa njhani vanhu wena u karhi i nga la ku tshineleriwa hi vanhu se mina ni vona ingaku a swi lavi metriki swo lava vumunhu munhu a tshinela ka vanhu na ku la ta tiva ku vanhu va lava yini hi ku hambi lava va ku mi dyondzini loko mi fika kwale mhani wu vo ntirho wa kona hi ku va tlhela va fika va famba hi mikondzo yaliya va lava va nga sungula va nga famba hi yona hambi vo fika va byeriwa yini a va tshika leswiya va nga tshuka va byi tshembise swona ku hi ta mindlela leswi hi ta mindlela leswi va sungula ku hi kandziyela hinkwavo vanhu va kona va famba hi mikondzo yin'we se ha vukhanselarani hi ku komisa munhu ku a byi lavi metriki i mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala rivanti hi huma hi ku gandla
1: inkomu bodon inkomu a yi ti nhlokomhaka nhlokomhaka leswi hi nga yimisa swona hi swona a yi ri kahle ku va yi karhi kumbe yi karhi yi tirha kwale emalokixini a switandini yi le ku tshikelele ka tihosi leswi vulaka ku ya ka nkarhi tihosi na tona ti fanele ti va ti dyondzekile ende vuhosi a hi ku dyondza i ku tswaleriwa ende se tikhanselara a swi tani swo tala ku hava swikontiri ku hava yini ku hava mapatu ku hava yini hi mhaka ku ve kupfuli makhanselara tihosi a ti fanele ti ndle khale swisweswo swi ka swi lunga mara tona se tihosi ti le hansi ka makhanselara leswi nga lavekeki va tekile tihosi switulu vukhanselara byi kahle hambi u nga dyondzangi swi ta fika na lava nga ta ku mod rap naye i fanele a ri na grade 12 i fanele a tshika ku maketa mitirho yin'wana a yimele xitulu xa xa wod rap a malivo swin'we ni vona nga ku na swisweswo ko va mhaka ku lava ku tshikeleriwa van'wani vanhu na ku kwalaho ka masipala va endla yini vanhu valava grade 12 yeleyo a va koti nchumu waye va nga vuli ku loko a kona ti-artisan leti kotaka ku popola ku la molo yi tshame kahle la patira xikontiri ri famba xinjhani ri laha ri famba kahle laha a ri fambi kahle la a wu lava voyela ku andla grade 12 yo celacela mapatu ku ndliwa swin'wana swa hasahasa mhani voni nchumu bodon a rezi a hi twineni van'wana
2: khalanga enhlikani na nhlokomhaka ya n'wina lowu hlawuleka mo ta yi nghena nhlokomhakeni khalanga a timasipaleni ku na ti-categories ta ti-councelors leti namuntlha hi vulavulaka hi tona category yo sungula i category leyi va yi vitanaka i PMT PMT yi fomiwa hi vamani yi fomiwa hi vakhanselara lava ku nga meyara xipikara na chief whip hi vona lava hi va vitanaka ku i PMT i vakhanselara valava swi komba ku loko ha ha ri la ka PMT a hi tlheleni ka xivutiso xa n'wehe khalanga ku ri vakhanselara viri lava va nga ri ki na metriki va nga ngeni phela swi komba ku hi fanele hi sungula kwale ka PMT swi komba ku hina loko hi ku vakhanselara lava nga ri ki na metriki a va ngheni just because i vakhanselara swi komba ku yini swi komba ku hi ya va na meyara loyi a nga ri ki na metriki hi ya va na chief whip loyi a nga ri ki na metriki hi ya va na xipikara i chairperson ya khansela loyi a nga ri ki na metriki xivutiso i ku u vuya va masipala wa njhani wolowo number 2 ku na structure lexi va xi vitanaka i ti-exco members ti-executive members ta khansela ti-executive members ta khansela hi vulavula hi ti-head ta ti-portfolio laya yi fomiwa hi va mani na escoleni yi fomiwa hi head ya finance, kuna head ya infrastructure, kuna head ya LED ya planning ya masipala. Ti head hinkwato swi komba ku na toho ti head teto i ti councillors. Hi ri yini na xivutiso i ku na hi lava ku hi va masipala lowu wu va ku na ti-head leti nga riki na matric na. Ku ya tekiwa munhu from ka grade 3 a tshika ka grade 3 va ku i head ya finance u fambisa mali ya Giyani, mali ya masipala wa Giyani or mali ya masipala wa ka Malamulele a ri na grade 3 a controller mali ku ri mali liya ya ti-grant yi ta ku laha yi sukaka aka national treasury yi tirhisisiwa ku yini a ri na grade 3 a tiva planning ya ka masipala laha ku ri planning ya Giyani hinkwayo laha ku fane ku tshama yini laha ku fane ku tshama molo laha ku fane ku tshama yini a ri na grade 2 hi swoho sweswo ivi hi vuya futhi hi va na category ya vunharhu. Category ya vunharhu hi leswi a swi vitanaka section 79 chairpersons i ti-chairperson ta ti-portfolio ya va chairperson ya mani wena i fambisa mithini aka portfolio ya finance u fambisa mithini la ku controliwaku mali ya ka masipala mabiliyoni ya ka masipala i va chairperson we u hi tekela swiboho i ri na grade 1 ku mali ya ka masipala yi fanele yi tirhe njhani ku teka wena swiboho i ri na grade 1 ivi hi ta tlhela hi vuya kwala aka GCR muhaxi hi ta heta rila hi ku mali ya Giyani a yi tirhisiwi swona ku thoriwe na vanhu vo karhi ti-councillors lava va fambisaka masipala i ti-councillors ti-chairperson letiyani hi vulavulaka hi tona leta section 79 i ti-councillors hi vona lava hi ngo a va hi va fambisa masipala va ri hava matric na i portfolio yini mpelampela leyi nga fika ku i yima i fambisa eki nga yi tivi na English i nga dyondzangi no dyondza mi ya vuya futhi mi ku makhanselara va dyondzanga phela ku va khanselara swi vula ku ri a hi mhaka ya ku i fanele i va tikweni jikajika hala i khulela mapatu i khulelela na ti-ground na swibrijani ku na timhaka leti endliwaka ka khansele ku na ku move ku na ku implementa swilo leyi ku na milawu leyi vekiwaka ka khansele ya veka na humpelampela i tshika xikolo aka grade 2 a khomisana i nawu muni xi nga ta wu veka we come on vanhu va xikwembu ri a veni honest mi hi ta tlhela vuya kwala hi ku mali masipala yo dyiwa a endliwi hi nchumu just because hi le ku promoteni hi ri kwala hi ri vayingiseri va GCR ku makhanselara swi lavi metriki hi hava yininininini a bohela mani milawu a ri ka grade 2 a vekela mani milawu leyi fanele ku yi bayinda na vanhu va ka mapayeni na vanhu va le vuhehli na vanhu va le xivulani va vekeriwa milawu hi munhu loyi akaka grade 1 hi mhaka ku i kota na ku yima a xivijweni a rhuketela hosi a hlawuriwa va ku veve eka
3: muhaxi ni kombela ku navelela beast eka munhu loyi a landzelaka ni ri i kwini wa miyamo namuntlha wa beast leya a beast leyi a tsaka
4: hlekani mihaxi hlekani mihaxi nhlokomhaka yi twa mhaka ku hlaya ku ri vanhu va fanele va ti wisela munhu loyi a va tirhela ni vona na mina swi ri na nkoka mara ntsena lexi ni swi vonaka emhakeni ya ku mfumo wa hina mfumo wa ku dyela swi tele ngopfu leswi ni nga hlamalaka ni nga minika xikombiso mara loko munhu a ri na malembe ma nga ya a nga fanelanga a tirha mara loko hi langutisa le henhla kwele va nga kona vanhu va va nga kona va ringanela ku a va fanele va ha khomelela eswitulwini na hileswaku ri lani i kuma ku tlhaelana mihaxa loko va kha ku tirhiwa kahle va nge tsaki loko swi ni swi vonaka a va fanele va swi pfumelela swo sweswo va va vuyisela munhu loyi va lavaka ku tirhela hi ku tirha swona swi tivekaka se hikuva a va swi lava munhu a tirha swa kahle hleke nge endli loko ma va ku vona swin'wana mihaxa vanhu vo tala va nga ri kaeinsaule ndi nga ta va ta ta joyina va fika va onhetela loko va susiwa layani mutatiwa kaku se i pfule rhanu loko a vona ku se i jini i pfule rhanu emhakeni ya ku
5: Rixile bodona nhloko mhaka ya n'wina a kha hi twa. Loko va ku veri va lava vanhu lava nga pasa grade 12 a va vona i vakhanselara swi bihini sweswo hi mhaka yini? Hi mhaka ku va kona vanhu lava vo ka va nga pasangi grade 12 mara va swi kota ku fambisa swilo hi ndlela ya kahle. Va lava grade 12 yaleyo swi kha swi tsandza. Se leswiwa ku va timhaka ta ku pfalela vanhu a handle. Ku pfalela vanhu a handle leswi a hi swona. A hi swona leswi se va nga sungula swona. Swa ku munhu i fanele a va mukhanselara hi loko a pase grade 12. Munhu hambiloko a nga pasangi grade 12 loko munhu a swi kota ku fambisa swilo kahle. Wa fambisa a nga pasangi grade 12. I mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
6: Don u kahle mathevula boti wa mina wa le kaya ka Sphinyane mpfukini na hina hi pfukini okay nhloko mhaka hayito mina ni ri mavonelo ya mina hayi ya wun'wani munhu ya mina mina ni vona ingaku loko ku ri ku veni himpela a nga dyondzangi xikolo a nga dyondzangi xikolo a fika ka grade 12 i dyondzini a nga fikanga grade 12 mara a hi khome tiko a fambisa kahle tiko swilo swi va kahle a dya a karhi a hleketela tiko mina a ni ta ku loko ku ri ku veni nawu wu pfumela ku loko hi ku a vuyi a tlhela a fambisa tiko loko i na vuswikoti swi komba ku vuswikoti a hi ku va i dyondze xikolo ntsena hambi i nga dyondzangi xikolo i nga swi kota ku tirha swilo hikuva a ni ku tirha miehleketo kahle kahle i miehleketo leyi fanele ku yi tirha i hleketelela vanhu van'wanyana ku sweswi xiyimo xi nge te ta ni fanele ni endlisa ku yini ku ya mahlweni ku ni kota ku vanhu va kota ku va va kahle hi mina hi mitirho ya mina leyi va nga ni vhotela yona ku ni va tirhela se mina ni ta ku mina ni nga swi amukela ku a nga vuya ni nga vula ku a vuyi hi ku i na vuswikoti loko ku ri ku veni mfumo wa pfumela ku a nga vuya wa pfumeleriwa ku hambi a nga ri na grade 12 a vuya a nga vuya unless loko ku ri ku veni nawu wu nga pfumeli ku a vuya swi boha ku himpela ku tirha nawu wa grade 12 hi swo swi nga tsandzaka sweswo mara loko swo ka swi nga ri tani hayi mina a ni ta ku gelaha ka leyo a vuyi i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sphinyane inkomu.
7: Bradon Khalanga topic yi le ku hi tweni loko ku ri ku i hi tirhele kahle hambi a nga ri na yona grade 12 hikuva a hi tirhele kahle hina vaakatiko ha tlhe hi n'wi vhothela a qhuveka ya phambeni swi nga ri na mhaka ku i pasini grade 12 kumbe njhani hi ku a ni na loko va n'wi thola nkarhi wolowoya obvious va n'wi thole a nga ri na yona swi vula ku wa qhuveka hi mhaka ku a kha a hi tirhela kahle a nga ndlangi xihoxo na sweswi wa ha yi tirhela kahle wa qhuveka ri taka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi ni na gongwangwa na xivulana ku na gongo ra mati loko ni kwete ni sengasengasa rina chela lwandle ntanku.
8: Hi Mr. Dondona, hi Mr. Dondona, hawa hi nhlikani lowunene Mr. Khalanga. Ya twala nhlokomhaka hi Mr. Khalanga. ya twara hloko maka ya mfumo lowu nga ku fumeni ya ku vulavula hi ma grade 12 lama fanaka ku va ti-ward committee na ti-councelara hayi hi le ku yi tweni hayi Mr. Khalanga ko wa ku mfumo lowu wo nga ku fumeni sweswi a ni swi tivi why va vulavula hi ku va lava ma grade 12 ka ti-councelara lava va timeyara na swipikara na tiyinini vo va na grade ma va lava grade mani ka vona ku sukela kwale henhle leyi loko mo languta ku sukela kwale henhle vanhu va ko i swikhekudyani swikhalabyani na mihleketo ya ko yi karhele i dasi va loko mo languta va swi vona ku voho sweswi a va ha ri na vana lava va sapotaka lava dyondzaka xikolo i dasi va vulavula hi ti-grade va vulavula hi ti-grade dasi va ha ri na vana a va humi le ku nghena lava nga na vana lava va nga ta ku loko va vulavula na vo swilo leswiwa swi va khumba hi Mr. Khalanga mina lexi ni xi vonaka grade 12 a yo pfuna nchumu lexi nga kona mfumo lowu a wu le ku tsandzekeli Mr. Khalanga wu le ku yi kombiseni ku wa tsandzeka loko mo languta sweswi a hi languteni matiko yo tala lama ma nga tshama nkarhi wo leha ma nga humi mati sweswiwani ta twa ku na manimani ya loyi a rhangelaka sweswi ta twa ku ma huma mati kwinikwini a swa ku mati a ma humi Mr. Khalanga mati vo pfala swilo leswiwa vo pfala yo loadshedding ya leyi vo tima se daswa mfumo lowu wa mina leswi ni swi vonaka ha wu karhele Mr. Khalanga a wa ha tivi timhaka ta wona lexi nga kona ha ku lava ku huma ka mfumo lowu ku lava ku huma ka mfumo lowu ya ka mfumo wa vanhu va ntima vo basa huma ka mfumo wa vanhu va ntima vanhu va ntima ha i vukungundzwani ntsena loko mo languta na kwalaha loko munhu a nghena kwalomu ya va tirhelaka koho Mr. Khalanga loko munhu o nghena a lava ku tirhela tiko vo dlaya masiku lama vo dlaya vo hi voxe kwalayani va lava munhu loyi a nga ta ku loko a nghena a dyondza ku mali yi dyisiwa ku yini ntsena vukungundzwani ntsena se lexi nga kona hi Mr. Khalanga hi leswi xi lahla Richard Zamukeri a yi vonisaka swona hi Mr. Khalanga a ku vona ku mfumo lowu wona ku ri ku lava ku cinciwa swin'wanyana me hi leswi mani yi vonisa swona hi Mr. Khalanga a ku na lexi mfumo lowu mihlekete leyi yi wu pfaka yi endlaka swo kahle lexi nga koka ku lava ku cinca mfumo wu tshika wu fika makumu cinca mfumo ya ka mfumo wa nhlongo ya vanhu vo basa swilo hikwo swi nga ta hi lunghela Mr. Khalanga leswaku hi taka mfumo wun'wanyana wa vanhu va ntima futhi va huma kwala ka ANC a ku na lexi va nga ta xi endla vukungundzwani ntsena lebyi va nga byi dyondza kwala ka mfumo lowu fumaka Mr. Khalanga a mi hlangana xilahla Richard Zamukeri ni ri laha ka Nsavulani block 25 laha muganga wa tana kahle Mr. Khalanga muitonga va yi vonisa ku hi ta vona n'wina until kwale ka ntirho wa tloko muhaxi wa mina bye bye
9: xeni avuxeni Bodon Khalanga u kahle mathebula avuxeni Bodon ya nhlokomhaka na yi to Bodon ya kata chuko a wu byeni se i Bodon nanto ex ya ta tika la ka misava leyiwa especially ka mfumo lowu hi nga ka wona ma tiva ti-councelara le va ngo ri ku laka ti-councelara ti nga na vo grade 12 leswiyana ne ku va na matric ne me ni voni swi ya ka helo hi mhaka ku ri swilo swi endliwaka sweswi ne a swi fanele swe swa khale swe swa khale tiko a ri famba kahle va nga dyondzangi va ha pase standard 6 leya khale mara sweswiwani ka lava va nga dyondza ne a me hi ko ni vona ku swi nyanya ngopfu swilo swa kona a swa ha fambi hi ndlela hi ku ri na sweswi ne va ta mi hembela va ku heyi mapatu ya ta lunga hi swi nga te karhi i ri ni makarhi va hi xisetela to ti-councelara leti hi nga na tona mara i karhele no ku ri na loko hi yingisela ti-councelara ku ti vulavula na loko moya mikosini hi karhele hi tona oka hi nga te ku ri hi nga ti byerisa ku yini ku ri n'wina ti-councelara na n'wina va ti-civika hi kombela mi nga ha vulavuli ku leswi mi swi vulavulaka mo hi tshamisa swilo swa mali se i Bodone vanhu lava ni vo lava ku dya va twa ndlala a ku na ku ri ku laka munhu laha a nga dyondza ni nix laha nga dyondza na loko a nga dyondzanga sweswo a nga ku swa fana mfumo lowa hina ni ku va ntisi ni wo la ta hi roba ku fana na sweswo ku nga khale u nga hi roba na ni voni laha u nga ta haya kona a wu pfumeli ku ri no u tsandzekile loko ku ri majoko va paniwe majoko a va rhuli majoko va veka hansi swilo swi hela hi vona van'wanyana mara loko ka ha ri munhu wa ntima nga ta n'wi vhotela a ta khoma tiko leri futhi hi nga ku swi ta va wesi ku hindza yona ANC a hi tlheleleni kwale ka khale ni vona hayi laha vulaka leswiwani ne munhu wun'we laha mugangeni ya ndhuna eka namixa la block 20 ka swikhinyana ku na papa xiluwani afana tekani langa la ndzhaku ka mina ni twena ku i ri yini Bodon tanku.

0: Alright, 8 wa timinetse ku be awara ya mbirhi I awara ya ku hetelela leyiwani ka nongonoko GSR Talk. Tsundzuka leswaku na ku swi tiva ku ra vuntlhanu rihi na rihi va hi ri na Sergeant Ridgewell Records, ombelo ra maphorisa laha fanelaka va hi byela hi ta swiviko swa vugevenga kusuka kwalani la hi tlhelaka hi interacta na voho kumbexana hi burisana na voho hi teka tinqingho laha mi va vutisaka hi swa mayelana na nawu kumbe swa xiphorisa. Na loko mi kuma ku maybe a ku na service delivery ya kahle ni tshemba ku na swoho mi kota ku va byela leswaku hayi maphorisa ma giyana a ma khomi, ivi va ta kota ku hlamula ku hayi loko swi ndlise leswi endlekisa leswi kumbexana mi report-a kwihi va tele swo ku ta va ta hi pfuna kwala Sergeant. Kasi na loko va endla swa kahle na swoho ma vula ku hayi mi le ku tirheni kahle ngopfu Sergeant ha khensa na xiphorisa xa giyana. Tsundzuka mi yingiseri leswaku hi tlhela hi va hi karhi hi va vutisa swivutiso swihi na swihi ivi va hlamula. So sweswi hi ta ya va nyika nkarhi Sergeant kusuka kwalano va hi nyika swiviko swa vugevenga, andzhaku ka swiviko swa vugevenga se hi ta burisana na voho. Sergeant Inhlikani hi maamukerile ka nongonoko GSR Talk.
1: Inhlikani khalanga Inhlikani na le ka vayingiseri ka nongonoko lowu wa ndhuma swinene GSR Talk leyi hi hleketaka un'wana na un'wana i tshamele wona kombe khomiwa
0: swinene
1: i tshamele wona ku la ta twa ku tiko ri ri yini ku nongonoko lowu ai vanhu hinkwavo va tshamele ku la ta wutwa va tatwa ku yingisela GSR Talk
0: ya
1: kusuka hi mitsumbu loko ku fika ramutlhanu a khensa swinene khalanga
0: a khensa mi yi khomele va ri ncini nhlekani wa sukela namuntlha kumbe ramutlhanu leri
1: inkomu khalanga maphorisa ya ka Malamulele ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko leyi a ka Malamulele loko hi nga si nghena ku na mikuri busy swinene hi yoho maphorisa ya ka Malamulele ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko ku ta va ku kumeke kokwani va malembe ya 86 hi vukhale kumbe 86 years va hundze amisaveni. Swiviko mo twisiseka kahle ku nga va ku endleke yini kambe leyi aka mukhomi a handlenyana ka Malamulele maphorisa ya vitaniwile hi mutirhi loyi a tirha ku langusa kumbexana kokwani vo va lava ku nga munhu nkulukumba lava ku ya hi swiviko na matihlo ya vona a ma nga ha voni kambe a ku fikeni ka vona mutirhi lava va fike va kuma ku kokwani va ku pfuriwe ri vanhu tihafu lava nga fika va kuma ku kokwani va lovile. Loko swa ha ri tano khalanga va ve va vitana maphorisa xikan'we na vaswilamulelamhangu va swilamulelamhangu va fike va tiyisisa ku kokwani a va ha ri kona amisaveni kambe khalanga lexi xi nga vuya xi hlamarisa i timhaka ta kokwani a va nga ambalangi nchumu laha ku nga vuya ku ri na ku kanakanisa swinene ku nga va ku ri rifu ra ntumbuluko na kambe lexi nga vuya xi humelela i ku andzhaku ka loko maphorisa na vaswilamulelamhangu va ta va fikile ku ve ku
0: ni sorry ku mi kavanyeta Sergeant ni le ku kumeka timeseji ta ku mi twalela kule
1: swinene
0: ya

0: I can say nene sweswi ni tshemba ku sergeant ba ta twala kahle a yena ni mahlweni sergeant kumbe misungula mi hlamusela hi vuntshwa mi ta hi khomela
1: inkomu khalanga mi nge hi sungula maphorisa eka Malamulele ya le ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaka loko ku ta va ku kumeke kokwani va malembe ya 86 va hundze emisaveni le amugangeni wa ka mukhomi maphorisa ya vitaniwe hi munhu loyi a tivekaka tanihi mutirhi aka ndyangu walowo loyi ntirho wa yena a ku ri ku vona mukhegula hi siku leri a nga ya hi rona entirhweni i fika kuma ku rivanti ra kokwani ra yindlu ya kokwani ri pfulekile naswona loko a pfula.

andangena ifika kuma kumkegula valovile ena abambalanga nchumu ibe abitana maphorisa na vasulamulela mhangu la loko va fika aka ndyangu walowo swi nga vuya switiyisisiwa kokwana a va ha ri kona amisaveni kambe andzhaku ka sweswo kumbe ku pfuriwa nandzu wa ku dlaya kumbexani wa ku dlayiwa ka kokwani lava nkarhi wun'wani hi nga ta ka hi nga boxi mavito ma vona hi ku langusa malembe ya vona loko swa ha ri tani khalanga xiyenge xa vulavisisi kumbexani kumbe ku simekiwa xiyenge xa misecha laha ku fikela sweswi tanihi maphorisa ya ka malamulelo hi nga swi humelelangiki ku khoma va ehleketeleriwa kambe swikambelwana swa xivangelo swa rifu swi ve se swi endliwini laha swi nga tiyisisi va pfinyiwini loko va nga sitisiwe tolo laha ku komberiwaka maswikaka a ri na vuxokoxoko ku va a luma maphorisa ndleve ku endlela ku va ehleketeleriwa va khomiwa loko hi huma ka malamulele khalanga hi ya a litsitele nakona mahele ya vhiki ku humelele mhangu yo chavisa swinene laha ku nga kumeka tatana va malembe ya 55 hi vukhale va karhi va tivuyela a ku hungaseni a xikarhi ka vusiku kulumiya ka va awara ya 12 na vusiku loko va ri endleleni yo famba leyi amugangeni luwa wele nkambako va ve va hlangana na vaxinuna vambirhi lava va nga tivekiki aka vona lava nga fika va va kombetela hi mukwana ivi va hetelela va kokakoka mukhalabya va famba na vona amakhwatini ya le kusuhani lava nga fika wun'we wa va ehleketeleriwa lava a pfinya tatana lava va malembe ya 55 hi vukhale mukhalabya va ye va ya pfula nandzu hi siku leri tlhandlamaka kwalaya police station ya litsitele ku simekiwa xiyenge xa misecho xa ku sechana na va ehleketeleriwa lava nga tivekeki lavambirhi lava va nga endla nsele ngopfungopfu aka munhu nkulukumba mukhalabya wa malembe ya 55 hi vukhale tiku ri bihi li khalanga loko se na hina vavanuna hi karhi hi nga ha swi tivi ku hi fanekele hi ya kwini hi leri ya ro loko se ku sungula ku pfinyiwa na vavanuna a ha swi tivi ku va ka mhani va ta tsutsumela kwini swi va kasi loko va hi lava na hina vavanuna a ni ku hi gangisa namu ku se General Khotso I love you hi kuma opportunity yo hi pfumela kumbe hi kala hi ku hayi a hi mi lavi mara mhaka yikulukumba i timhaka ta ku munhu un'wana na un'wana loyi a ti nghenisaka aka timhaka ta masangu i fanekele a va a twanane na munhu loyi a lavaka ku nghena na yena aka timhaka ta masangu no a yivi no kasi handle ka swona maphorisa ya Waterfall wona leyi aka xifundzantsongo xa Vhembe va le ku ndleni ka vulavisisa ndzhaku loko ta va ku humelele nghozi a mahele ya vhiki leyi aka bongeni halaya a hlanganani kusuhi na leyi na aka bongeni kusuhi na leyi hlanganani kwalaha kusuhi na blow leriya ra lithava laha ku nga kumeka movha wa Hyundai wutsongo nyana.

Inko mukhalanga ta kombela khomeriwa swinene ka xiphiqo xexi xinga endleka ku zaku kambere mara se switshamisekile kasi maphorisa ya le tsitele wona yele kundleni ka vulavisisi andzhaka loko wa xisati wa malembe ya makume mune hi vukhale kumbexana makume nharhu ntlhanu hi vukhale a ta va a kumeke a pfinyiwe hi khale ka muhlekisani wa yena lexi nga humelela khalanga i ku lava mbirhi a va rhandzana tanihi boyfriend or girlfriend hi ririmi ra vadyi va hlampfi ivi lava mbirhi va sungula ku holova laha lowu wa xinuna a nga vuya a endla protection order a endlela loyi wa xisati kambe andzhaku ka sweswo loyi wa xinuna mbilu yi nga xihlangi i tlhela a tlhelela aya aya xavelela loyi wa xisati lava nga fika va tshama hansi loyi wa xisati a n'wi byela ku loko ku ri ku lava ku mina na wena hi twanana cancela protection order leyi i nga yi endla against mina impela loyi wa xinuna va ve va twanana va pfumelelana ku a cancele protection order mhangu leyi yi humelele leyi aka n'wajaheni andzhaku ka sweswo loyi wa xinuna ivi a teka loyi wa xisati andzhaka loko va ta va va karhi va tiva ku se yi va lulamisile timhaka ta vona lava nga vuya va famba swin'we ku ya akaya kambe loko se va fika va ya akaya va fika va khudzahela swin'we vusiku hinkwabyo loko se dyambu ri ya ri yaxa loyi wa xinuna ivi a teka foni ya sesi a sungula ku tlhavetela laha a nga kuma leswi a hleketaku i ta kuma swona swi n'wi hlundzukisa hi ku hlundzuka i hetelele ambe hetele sesi andzhaku ka sweswo a tlhela ti nghenisa aka timhaka ta masangu na sesi sesi andzhaku ka sweswo ivi a tsutsumela a police station laha a nga vuya a mangala nandzu wa ku va a pfinyiwile kumbe a nghenisiwe aka timhaka ta masangu hi nsindziso hi muhlekisani wa yena handle ka swona futhi maphorisa ya ka Malamulele wona ya khome miehleketeleriwa loyi a nga nghena a khoto ya ka Malamulele namuntlha wa xisati wa malembe ya 20 hi vukhale kumbexana 20 years wa ku huma leyi aka xigalo leyi aka a hlanganani lexi nga humelela i ku sesi a ri na vuyimani ene andzhaku ka vuyimani byo byolebyo tiku na va ndyangu a va swi tiva lexi nga fika xihlamarisa i loko se sesi vu kumeka ku vuyimani lebyiya a bya ha ri kona laha mutswari wa yena va nga vuya va sungula ku lata n'wi konanisa ku nga va ku endleke yini n'wana wa mina vuyimani ku endleke yini hi byona ivi a khoma laha a tshika andzhaku ka sweswo mukhegula va sungule ku landzelerisa lava nga hetelela va ya kuma ntsumbu wa xin'wanani wu cheriwe agojeni ra toilet ku pfuriwe nandzu wa ku sivela mbeleko kumbe wa ku veleka hi ndlela leyi nga tshamisekangiku laha vulavisisi byi nga ku yena emahlweni sesi wa malembe ya 20 vukhale ivi a humelela a khoto ya ka Malamulele namuntlha laha nga ta nyika swiviko vhiki leri taka ku i fambise ku yini ku ya a khoto kasi leyi a mijaji Sloof a polisi ku kumeke ntsumbu wa xin'wanani xa masiku mambirhi kumbe siku rin'we lowu nga tivekeki ku wa mani mhani wa kona naswona i mani leswi swi landzela ku va vatirhi va rin'wana ra plus kwala kusuhana Kranskal loko va ri aku tirheni va karhi va khulela va ta va va fike va hlangana na ntsumbu wa n'wana lowu a wu phutseriwe hi xinkumbani n'wana yaloyo a kumeka a hundze emisaveni a swi tiveki ku mhani wa n'wana ku nga va ku ri mani laha ku komberiwaku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a luma maphorisa ya mijaji Sloof ndleve ku endlela ku mutswari loyi a nga ndla vusofa bya ku cukumeta n'wana a hetelela a kumeka a khumiwa xikan'we na ku byarisiwa vutihlamuleri aka mhangu yo yaleyo maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisa andzhaku ka loko leyi aka siya ndhani ku ta va ku kumeke tatana va malembe ya 38 hi vukhale ku nga tatana Thomas Thubatso Maswanganyi va hundze emisaveni ku ya hi swiviko va kumiwe wun'wani wa munhu loyi a nga kusuhi na vona swinene aka va karhi va hlanta loko va tekiwa va tsutsumiseriwa exibedhlele xa Nkhensani sweswi ya kumaku va hundze emisaveni laha vulavisisi bya xivangelo xa rifu aka mhangu yo yaleyo byi nga ku yeni emahlweni kasi maphorisa eka mikwakwayila wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko leyi a ri khwaleng ku ta va ku kumeke muchayeri wa bekara a kumeke a robiwile hi muehleketeleriwa loyi a nga tivekeyileni laha a nga fika kun'wana ka magondzo lawa ya fambela kusuhi na makhwati swinene a nga fika kombeteriwa hi xibalesa laha a nga sindzisiwa ku va a yima hi miehleketeleriwa loyi a nga tlhela a balesela xibalesa ku hlayanyana ku chapisela muchayeri i hetelele a tekeriwe mali leyi a ri na ku nga ku simekiweni ka xiyenge xa misecho kambe va ehleketeleriwa kumbe miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi a nga si khomiwa laha ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko a lume maphorisa ndleve kasi mhangu yo humelela yo hetelela hi leyi nga humelela leyi a vulovedu leyi a Bellevue humelela ku na hi vukhale lexi nga kumeka xi ye exikolweni kambe loko n'wana loyi a ye exikolweni u te loko a karhi a vuya exikolweni a fika hlangana na khale ka muhlekisani wa yena laha muhlekisani lowu wa khale ka xintombani lexi a nga fika a xi tekela riqingho ra le nyongeni ivi loko a heta ku xi tekela a famba na riqingho rerero a famba na rona ku ya a kaya ka yena se xin'wana lexi ve xi landza xi kota ku landza riqingho leriya loko se a nghena andyangwini wa laha miehleketeleriwa a tshama kona ivi a teka foni a yi cukumetela a kamari leri yena a khudzela ka rona xikan'we ka ndyangu wa wolawa ku ri na vanghana va yena.

nsindziso ibe akoka koka xintombhani lexi a nghena na xona endzeni ka yindlu laha a nga vuya a xi pfinya emahlweni ka vanghana va yena vambirhi ku hetelele ku ya pfuriwa nandzu lavulavisisi byi nga ku emahlweni khalanga leyi a sasela mani maphorisa ya sasela mani a va ri ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaka loko leyi a ka mhinga na koho ku ta va ku kumeke ku ri na vana lavatsongo vana va malhanu va pfinyiwini a ku ri na milandzu yo ringana yinharhu leyi nga laha ku ya hi swiviko a ku ri na ndhawu leyi vana lava a va tekiwa va yisiwa koho a ndzhaka loko ri na swihehlo swa ku va nyikiwa swidzidziharisi va tikuma va tlene na vanhu va kulukumba aka yin'wana ya ti-guest house ku halaya ka mhinga swi nga leswi kusuka loko maphorisa va ri busy na ku endla vulavisisi aka mhaka leyi ku hetelele tolweni kunene va ya humelela hi ku khoma miehleketeleriwa wa malembe ya 25 hi vukhale loyi ku nga xisati ku nga wa xisati va nga tivutisa vaakatiko hikokwalaho ka yini loyi wa xisati loyi a ku ri yena a kondletela migingiriko leyi ya ku pfinyiwa ka vana lava laha a vitana vana lava a fika a va nyika swidzidziharisi loko a heta a vitana vanhu va kulukumba va tlela na vana lava ivi va tlha va n'wi hakela mali laha nkarhi wun'wani khalanga loko mo langusa timhangu letiwani ti va ti karhi ti vava swinene kasi hungu ro gimeta khalanga our district commissioner major general Willie Mashaba se va hi siya ka xifundzhantsongo xa hina xa Mopane general va tlakusiwile va hava xeriwe vutihlamuleri byo tala ku tlula lebyi a va ri na byona aka xifundzhantsongo xa hina xa Mopane va ya va xandla xa provincial commissioner lieutenant general Jean Scapers leswi vulaku general Mashaba va ya va xandla xa vona se sweswi a hi si tivisiwa ku mukomixinari lowuntshwa a nga ta va a ri kona a khome xifundzhantsongo xa hina xa Mopane i mani kambe a Giyani station commander xa hina ka ha ri brigadi ya Sarakwana va ha ri kona a ku swi cinca nchumu na switichi leswi swin'wana swi nga kona kambe ha lo yimela vufambisi bya hina sweswi brigadi ya Sarakwana va kombele ku ni endla xirhambo xa ku rhamba management wa vona laha ni nga na ku tshemba ku loko hi ya hi ya vuya vhiki leri taka hi ta va hi ri na nhlamulo hi karhi hi swi tiva ku se i yini leswi ni fanelaka ku va ni byela vayingiseri swoho leswi brigadi ya Sarakwana va nga ta va va hi byele swona ku kumbe hi ta va hi ri na mukhomixinari wuntshwa kumbe a hi swi tivi ku ta va ku karhi ku endleka yini leswi hi nga ta hlamula vayingiseri swona vhiki leri taka loko hi vuya hi nge fambi khalanga hi nga vulavulangi hi timhaka ta ti-hiking spot ti le ku hoxeni ka xandla swinene vanhu va le ku kumekeni va karhi va phangeriwa tinhundzu ta vona loko ku fika nkarhi wa ku va va ya atirhenkeni a va yi ene a hi le ku maketeni ka ti-taxi ta vugito hi leswi hi va tivisaka xiswona mi tsundzuka khalanga ku na hina hi maphorisa mara loko hi chikini a tivheneni hi ya khandziya mathekisi loko hi nga ri na movha ku fana na mina loko i khandziya taxi ya ka gito vanhu lava ya khalanga hi endlela ku vaakatiko va kota ku twisisa nkoka na ku va va vona ku hlayisa swifambo swa mani na mani a hi si fikaka n'hweti liya ya October kambe hune ka xikombiso ku na hina tanihi maphorisa hi tikeriwa ku fika kwihi loko vanhu va suka va ya teka va ya khandziya swifambo leswi va nga swi tiviki a ti-hiking spot ku na pholo leyi hi rilaka hi yona khalanga pholo leyi ve ri i ya silver yi famba ndlela ya Phalavurwa ku ta a Giyani nkarhi wun'wani yi suka yi hindza aka Malamulela milandzu yo tala leyi nga ku teni a police station vanhu vo tala va kumeka va karhi va rila swinene hikokwalaho ka pholo hi yaleyo se ha kombela swinene a hanike xikombiso hi lava va ka gito hi va tivaka va kwala dorobeni khoma na vona timithini loko swi ri so khalanga a hi yeni a ti-taxini hi suka a ti-hiking spot vanhu va xikwembu hi timhaka ta ku vanhu va biwa van'wani va biwa na matsolo hi tihamula va tekeriwa swilo swa vona kahlekahle loko moya mi ya khandziya taxi kusuka kwala dorobeni kwala dorobeni kwala khalanga a Ben Store ku na ti-taxi leti va tekaka ti va veka voni a police station loko va le certify loko ku ri ku swi ri agent a nge yi munhu i ta ze a ya yima le a khonweni leyi mati va a hi swi tivi ku xiphiqo i yini hi timhaka ta ku na loko vanhu va lava ti-taxi association hi pfumela ku va tiyimeleli na swiyiniyini a va hi tirhisi kahle va na management a hi ta kota ku va hi tshama na vona hansi hi va kombisa ku tanihi vakhandziyi a hi kombela ku a hi lulamiseni vukorhokeri bya hina byi antswa hi ndlela leyiwani hi ku 10 rand leyi munhu a nge wa hi saver hi leyi a hetelelaka un'wana a ti xavela bokisi mi ya mi ya kuma munhu a kumeka a va a lovile a ni la ta kombela ku khalanga siku rin'wana ni hetelele lava va ti-taxi association va ri na vuxaka bya kahle na n'wina na ku ta va invite khalanga ku a va ringeti ku ta kumbexana va ta maketa ti-taxi ta vona na le ka n'wina tanihi xiyanimoya kumbexana swi nga kota ku cinca mindset ya vanhu vanhu va ringeta kusuka lomu ya tikhonweni va khandziyaka va ri kona va kota ku twisisa ku na hina tanihi maphorisa swi hi tikela ku fika kwini kasi xin'wana lexi xi nga xiphiqo i timhaka ta ti-buying online purchase laha vanhu va kumekaka va karhi va xava swilo
banga yanga baya verify ku vanhu vo vana va va xavaka swilo ka vona i ntiyiso na hi mhaka ku na ti fake account

0: swifuwo sweswo ku hiking ya dyayisa inkomu.
1: Inkomu hachi leswi va nga ku swi kombiseni i swa nkoka swinene. Loko hi langusa milandzu leyi kumekaka yi ri karhi yi nghena siku na siku, yo tala ya yona yi ta yi khi huma at the hiking. A ni tivi loko ri na one ning sir. Ala.
2: Mr. Ridwell na nan Ashwamina and Setonton and that case Donzo Mr. Gunayona will you get Sutilama Gandel? This will love Labu logo Mitwarito and Taka good say Segami. That is why Mitwami Namasu wanted us complete. Webcast and Ink Day and then the Sanganatona Ikuba Loko Puri Navarangeri Varangeri Vaimele Mina Evama Combandela so Loko Ano Twa near nothing there Dingisela Navafundisi Nalekaya la Antamakako Maraka Singantan is Sandili Mara and it's Sandang Makeluan. That is why Mswari Mswari Kaumani Mono. So Nakesa MS Regue. Shakutala Nigo Vadabula, because Emina Mbangaton. Amutini Vanabamina Vatibua Emin, Kambandisha Mali Kuba. And Jamasalwa, Mabula Sona, Lugumuka, Missula, Mabula Nitwa, Ufinua, Kabako Kwan, Nitwa, Vava Nuna, Ulo, Ulo, and then something Ghana, Elar, Krashkum, Rubula Kakon, Negaba Roma One, Rubula Sona, the Simuka Swalabin in the Sakuri, Vava Nuna, Vasigan Tumbulu Guabona, the Namutan Vanikatile, Vasitwa, Nivanikatile, Ekunaveleni, Katim. Enda satingana na baba nuna kulobze bama nan bikile kutaisa minjangu yangu ina mitilavela santumbuluko wala mitika santumbuluko washkwim tena kensa Mr. Ridwell wala vlani lingiseriri na karna vela na bana bami ina luku ingisa mintoku anlakta famba ni matukoto ila nublakona ku I don't want to stand luku stand accused kuregu na nuskotanga and that the prevention better than you. The rules in Santa Casso, Ekamutuamina, American Dota Scorno, Campe, Safanan, Suruan Sava, and I can't say Mr. Ridwell.
1: I'm not sure I'm loving Menangu Tivana.
2: Mr. Bella, Mr. Bella, Mr. Don, Matam Niga, Bella Tiamina, and Danny, Mr. Balabula soon, Mr. Don, Manda the way. Elabuna Swami, a surprise, say, and rival. Because
1: no matter what, I can't
2: Mr.
1: Ridwell. Matwa, I'm straight. I'm not going to vene in Vakela Mgavleli. Veda nimba dzwela kwa lakaya kubana vayeni. Luxukuru nguanu wana vene yita. Siti veni ku. Station commander wata yu Vakela vayingisiri. La baba wala wala kule su nerewa nga sulabe kusu umandile. Nse nifana ni Vaka. Nkarungwa na nguanta Vaka.
2: Ah, mara. So, na Vaka ni mara. Nibula kusu wana ngini. Zile mese don don kwa lano. Wata mnigata pelas yamina.
3: If my band one man and Vakavaka, we have the biggest foot in one at I think. Well, Carpoon and Magali Mimbe, the love school on the second of one day. I took a million one, Waka, and I love us from the street, must one. se vuvabyi lebyi vani a ni tivi ku ri hi nga byi yenisana hi nga byi tshungula njhani na ku vani ni vuyi ni ti vutisaka rin'wana ra masiku ni ku loko na swiunda va ri khotanta va swinene wa ku ri swi nga koteka ku ri na n'wina va xiphorisa mi hi pfuna hi mhaka leyiwani ya ku vani loko va kumeka va ri a hi kini mi fika mi va hlamusela hi moya wa kahle ku ri mhaka ndhawu leyi mi kumeka wona a yi sevhuku wa fana na mina na tikwama ni nga tikumi ma swi vona mara loko ko kumeka ku yimavhena maphorisa lava va nga mbala junifomo va ringeta ku va hlamusela va nga xi yingisanyana nkarhi wun'wani swi nga hunguteka ko va vonele ra mina ma swi vona tanihiloko ni i kha hi twaku vava hikuva ni leswi ku nga fika ni le ku tweni ka mhaka yin'we van'wani no fa va fa ma swi vona so a swi sevhi loko munhu a ri laya and then na folo yaleyi umeni mi yi vulaka a ni sunguli ku swika ni swi tunyana ku hala ka swipau va ri ku na folo yin'wanyana va ri yana hala byanini loko ni twa ma va ri vanhu ma swi vona so hi nga ku vanhu va ka hina mhaka leyiwani va nga yi teka la nhlokweni ku vula ntiyiso leswaku vani ke ku le ku onhekeni ka swo tala vanhu ti hayi va tilango ma vona na loko mi swika kwala police station ya kwala giyani ku na vana van'wana lava humaka a xikolweni xin'wana hi nga ku hambi yunivhesiti hambi hinkwalaho na vona va hanya tihiking loko ta taxi va yisa mavoko hansi loko ku ta swimovhani va lava ku hayika ma swi vona so i vivabyi lebyi vanhu loko na mi langutisa kwala kuswani hinkwala police station mi ta va vona vana lani va lavulaka hi ma swi vona so i vivabyi na kwala ka xikukwana loko mi joyina xikotini xa ku huma ka Malamulele ku na vana va mbala swilo swa yelo na pundu un'wana na un'wana loko hi ya xikweni loko ku ta taxi va yisa mavoko hansi loko ku ta swimovhana na ti-van va hayika kwalaya ma swi vona so mhaka leyiwani na le tikerekeni laha kha hi veka leswaku xikwembu ku xi nga petelela hikuvani a swi nandzi ku byi va hi kha hi twa tinghozi to karhi ta kolomu ti-hiking hikuva ti-hiking na yona a yi save swi tanga na wuyo fambaka hi movha a wa va save ku fika kwala loko yi kha yi lacha munhu loyi nga n'wi tivi hi ku n'wi kuma yima n'wi layicha ma swi vona so i vonele ra mina va ri khoso mhaka ku fana na leyi ni kombela ku mi nga heli matimba ringetani ku mi yi haxa and then na ku vani mi va na vonele rin'wanyana na n'wina ta ni xiphorisa mi hi pfuna hikuvani ku fana na yena hambi wa kuma vayimila loko wo ringeta ku vulavula a va nge ku yingisi ma swi vona
1: hayi ha khensa swinene basivuri ta ringeti hi tindlela hinkwato sweswi mi swi vulaka ku loko hi ya lomu ya ti-hiking na inform kumbe va swi teka swilo swa ntikelo
3: dangi ni khense swinene mani mi nga yi cukumete i mpfugisi xivuri kwala ma vula ni hlayisekana
1: nkomo khalanga pholo leyi va vulavulaka hi yona ni twa na misa loyi Ernest Mathebula va ri se yi fika na le Ladenburg so loko va operator laha va suka va ya Mpumalanga Ladenburg phela yi le kule ngopfu loko mi yala va Mpumalanga leswi vulaka ku vhiki leri nga va yi ri laha leriya munhu i ti byelaku hi ku a yi si layicha mina yi nge ni ku se swi va swi khi swi vava swinene
4: a hi tekeni lava wa hi twa ku ku va ri yini not leyiwani okay
5: avuxeni bodon khalanga u kahle Mathebula na Sergeant Jorkos. Bodon, nanto Sergeant Khotso na hayi va hi dyondzisa nkulukumba wa vanhu stress va hi dyondzisa va vulavula a va zi va ti lumaluma va vulavula straight kusuka a hiking mara he ni vulavula na sweswi ni vulavulaka ne mo khandziya taxi ka sikhwinyana mi ya giyana ne ma vona loko mi ri laha a blonre ra sunhuza mi nga loko mi suka laha ka car tax ne ku endzanyana kwalana vanhu va nga tala laha mi ta kuma va yimise mavoko va karhi va kombela tileveti mi languta van'wani mi ta va hendzisa kwihi van'wani mi ta va hendzisa kwalaha ka car tax laha a nsinyi lowu nga kona kwalaha va tele vanhu valava mativa mi ta tiva ku karhi ku report-iwa milandzu ku ri he hi na va hi tekele swo karhi swo karhi mara nkulukumba wa munhu wa karhi wa vulavula Radio Records ku he sukani kwalani ni vula na vona Radio Records sweswi va vo teka vhena maphorisa va karhi va famba va karhi va patrola ku halani ka mapata ma mavulaka ya ka siyandana ku ri ku hala ka Malamulele hala ha kwala khonani yaleha va tala vanhu laha mina hayi swi nga ntswani loko ni ri hava mali ne ni byela thekisi ku ri mfo a na mali ni tshama ka sikhwinyani wa ni tiva ni ta ku nyika a nge ali na ku ri ni ya famba ni hayika ni ya boha matsori ti hamelo hi lavulava timali ni ri hava tona hayi a ni nge swi endli sweswo he hi na nto ri tata Rijori Khotso ne xikwembu a xi vangetele masiku ya ku hanya va hi pfuna xi va pfuna ku ri swilo leswi va swi va hi byelaka swona va hi dyondzisaka swona ne va ya mahlweni na swona i munhu wun'we laha ka sikhwinyana papa xi lovana fana mina danko
1: swa twala leswi na ba akati ku ba sutwisisa ku xiso swivula ku swa hi pfuna.

0: swinene ku va na nseketelo. Ingaku na siku rin'wana van'wamathekisi ha hi nyimpi ni hi nga yi endla awareness campaign loko vo tsala papila ri ta axiticini ku ri ti-taxi association hi famba ya laa ku nga na vanhu hambo tisa vambirhi vambirhi per association ku na miyingiseri ne enhlekani.
1: Hello.
0: Ah, hey, minjani.
1: Ifukini ngoko wona.
0: Ifukini.
1: Na xitavu na kuhlonipha, mhlonipha swinene.
0: A khensa swinene, swa kala sweswo.
1: Se mhaka leyi valavuriwaka a yi twa hina ha va tweka na hina ha ti twela. A ka vana va hina loko van'wana va nghena kwalano va ku hi fanele hi nyika vana va hina timali. Va un'wana nga ku ri wo mutwa ku veri i le biyani wu pelerile. I lombe timali ka vanhu va vuya ka wena va ku valava mali ende le ka cashback loko mo va moya ka maswanani kumbe mi ya ka bungeni ku na vanhu vambirhi lava va vo tirha swa ntiyiso ma swi vona hakaliya na vona lava asali va nga endli sweswo hi leyi leyiya lisitele leyiya kwihi ha swona leswiya a va fanele va nga chayindeli ku hi ta khambiya hi vona lavaya va nga vula ku khambiya leswiwani se vanhu va ta khambiya va lahlekisa vanhu a rezi va lava va ya ku kweleri ka sweswiya swa tihaitini a va phuza vanhu a va ti siku rin'wana hindzini ya ka maswangani ni kuma va risiku risiku va kha va yi tivisa swa vava he ni khesini
0: inkomu mutswari ingaku vanhu va nga swi twa leswi mi swi vulavulaka hi khense swinene inkomu eya community ya hina muhaxi milandzu leyi ku la ta vulavula ntiyiso a swi vavi loko hi munhu a vavisekile swi vavela na hina maphorisa brigadi ya sirakwana va tala ku va va tlha va hi vutisa na swivutiso swo tala ku miginerini ku ya ti-hiking enhlekani
2: he vava
0: ninjani
2: hi kona mani
0: inkomu
2: hi ku mitsumbile lava xumi
0: ya hi twa n'wina hina hi le ku xumeni
2: e va ri khoso
0: buti
2: a mina ni vengi munhu ku fana na wena minyama swi nga na rivengo mara i venga lava ku kha va nga ri ku kahle
0: na swivona
2: wa ta ku ri dyondze yini la ka GCR ni dyondze xilo xin'wanyana loko xo vayingiseri va GCR nawu ingaku a va lavi ku landzelela ngopfu hi ku ingaku va lava ta veka wa vona nawu a wo loko ku huma topic leyi lavaka ku hi vulavula hi kongomise nawu straight straight a ni ri nawu wona wu hi fumaku ende nawu wona wu hi yimelelaku nawu wona wu hi hlayisaku no hi ponisa ka valhala na lava va inani ende loko ku amenda ka inani ku amenda ka nawu swi teka ntirho wun'wanyana wukulukumba mara i twa loko ku fanele hi vulavula hi nawu me a ni tiku hi nga ndla njhani ku ri siku rin'wanyani mi ta mi fika mi ku mi dyondzisa vaakatiko kumbe vayingiseri va GCR ku loko nawu wu ku wu vekeriwe ku wu endlisisiwa ku ende loyi a tlulaku nawu kumbe loyi a nge nawu a wu fane hi ku ingaku ku misleadana ku hi nga landzeleli nawu swi tele ngopfu kwala ka GCR
0: hayi ta ku yini vayingiseri a ni va na mavonelo ya voho a hi va
2: no ta henhla ka nawu a henhla ka nawu a ku na vonelo nawu a wu na vonelo ra wona swi tele leswi hi nga vulavulaka ku laniwani hi vonerisa swilo leswiwani mara a henhleni ka nawu loko va ku i nga yivi u n'wanyela ku hayi khona nawu lowo ku na nawu wa 11 lowu wa vo yiva va nga ku voni se ma yi vonaka ku promotiwa yina aka radio leyikulukumba so ya kahle leyi hi kotaka ku tiphina hi kota ku yingisela kumbe hi kota ku dyondza se a ha dyondzi ni a ha ri ku dyondzeni ni u fanele ku ri ku va ku humesa topic i ku fanele loko munhu a tshivele ndzilo inani mbita yi karhi yi khuva se manjheni mari na nkarhi wun'we loko u ri yi karhi yi khuva leswiya ya vulavula laha potweni ku va ku hina a hi swi twisisi noni khesile a ni la ta hundzisa sweswo a hi tiveli ku nawu loko ku vulavuriwa hi nawu hi landzelela nawu ende nawu wu tlhe va hi pfumelela ku na hina loko hi ri la switandzeni hi nga endla ti-bylaw se namuntlha hi ta endla bylaw mindzuku hi yi cinca mundlwani hi endla bylaw mundlwani hi yi cinca sweswo ri hi nge vi na nawu loko hi ri vaakatiko.

0: fanele va ahansi ka nawu na sweswiwani nkarhi ni dyondza ku he vanhu famba na tikhombini un'wanyani sweswiwani a nga ya ku khombini sweswiwani i ya patwini na dyambu ri karisa swona ende le rhengeni ku na ndhuti laha nga fika ku a tshama ndhutini a ya yi madyambyini ku kombeta ku nawu a nga wu landzeleli a hi fanele hi dyondzisa ku ri nawu hi wu landzelela nsiku na nanhlikani u ta kota ku hi yimelela ni khensile lwi
1: khense swinene hayi hi hleketa ku va swi twini va ta hi pfuna ku landzelela nawu khense mavonelo malama muhaxi nkarhi wun'wani a ni ku vaakatiko va lava hina hi yo mhaka mi hi twaka van'wamathekisi a va hi pfuni hina tanihi maphorisa CPF youth corps ha swi kota ku nkarhi wun'wani na spiritual crime prevention mo teka mingis swi ri ku ta ku ri wa hetelela muhaxi hi kota ku tshwa enhlekani ahi minjhani tlakisani nyana rito hi pfukile
2: hi pfukile no ku tsundzuxa hi swona loko mi kha hi tsundzuxa vanhu ku ri va nga yike amapatwini le a ti-hiking sport kambe ku na swin'wana swilo swi nga hi tumbelela lapa a mi swi tiva ku ri aka ti-taxi industry ku na ti-hit squad hi tlhela ti-hit squad letiwani hi tona ti endlaku mitirho leyo homboloka aka vanhu hi vona lava sayetelaka vanhu hi tihamula va va tekela swa vona i hit squad yi nga ndzeni ka taxi industrial ene yi swi hi tumbelele ngopfu a ndzi se tshama ni twana munhu na wun'we a swi tsundzuka i mani a nga against vanhu ku ri va nga hayiki handle ka taxi industrial ma swi vona se mina ni ta ku a yi langutiwi ni matlhelo hinkwawo mhaka leyiwa hi ku hi hila tlhelo mina ni vona hit squad yi humaku andeni ka taxi industrial hi yona leyi nga yona yi rhumiwaku ku famba ni ya chavisa vanhu ni va endlela yini leswi mi endla leswiwani ku va ta chava kambe hi ku vanhu va stranded na vona lava va ti-taxi lava a va na operation ya kahle ya matirhelo ma swi vona loko taxi yi ta tshama tiawara hinkwayo a rengeni yi yimela ku yi tala munhu i lava ku famba i fanele endlisa ku yini a va vi na maendlelo man'wanyana yo endla ku vanhu va kota ku tirhisana na vona a nga kona munhu wo ka a nga lava ku khandziya taxi kambe i timhaka ta mikahle
1: se mara a ni ku a ho va yimelela vuhlayiseki bya hina byi kwihi loko hi lan'wa taxi hi famba hi ya a ti-hiking hi ku na voho vanhu lava van'wa mathekisi nkarhi wun'wana a ni timhaka ta ku ti-taxi leti va le ku ti hakeleleni ene ku va hi tsakisa hi ku ya famba hi ya hetelela hi ku ti-taxi swikorokoro hi ku va tsandzeka ku ti hakelela hi ku vanhu a ni a va hakeli va ya amathekisini mara ni vuli ku ho va yimelela hi tlhelo ra xiphorisa ntiyiso wa mhaka i ku vugevenga hi byo byi va ku byi nga ri kahle mara loko se hi vona vanhu va karhi va famba va ya lomu ya ti-hiking hi laha hi fikaka se hi swi vona ku va ku ri na xiphiqo kona mara sweswi mi ngeteni nkarhi wun'wana na vona lava mathekisi va na xiave ka ku vanhu va khomiwa nkoza handle hi ta swi landzelerisaeketa ku na vakulukumba va le ku yingisa
2: swinene ngopfu tatani ri khotsa a ni kombela ku pavalalani hansi mi veka ndlela hansi mi langutisa kahle mi ta vuya na mhaka yikulukumba ngopfu yi humaku andeni ka yona taxi industrial handle ka ku u lehisa tatani ri khotso hi khense swinene switsundzuxo hinkwaswo leswi mi hi tsundzuxaka swona hi masiku
1: khense swinene
2: inkomu tatani ri khotso hlayisekani malumoni
1: inkomu swi va ta
2: no inkomu
1: inkomu khense swinene muhaxi hi ta fika emakumu ka nongonoko wa hina musi namuntlha swi vulaka ku ya ka ti-excellence awards ku ya leswi a swi nga vuriwa swona hi ti-26 nikombisile ku PRO va ta va va karhi va ya mahlweni na leswin'wana swi nga fanela leswi vulaka maforamu hinkwawo va ta va va ri karhi va tivisiwa kusuka sweswi ku ya emahlweni ku ta va ku endleka yini mi va na mahele ya vhiki lamanene xikan'we na vayingiseri va Giyani Community Radio laha mi nga ta va mi ri kona hlayisekana.

0: Ari Ha! Sona Gile van Zwe!
1: Hey!
0: Mpela Sona Gile! Friday! Mbafara Zozo!
1: Mavele a Viki yo Pumalantanga! Hey! Sutana bang sirvai nam amkela kan hlekani wa sikurana motlhe impela mafara zozo wa bonthlani lo saseka ba khae kuma ku ri impela swa dikomba namtlhanya moya ba yana wa thola ku
0: Friday
1: but Friday tinwane kha zithwa nga ku tinga ku kwa Wednesday ko Monday
0: i mambara week ne
1: mambara week
0: a di leve na mondla akuna lava nga hola mara dorobin ra giyani ku tele swinene ngopfu la magondweni akona hiko sifambo silo khitikana ni veleke ku hambana hambana ka swona mara na ku pfumela ku tsemba mingziri sa ku makha mahlayiseka
1: kwi
0: na kwi lamba ku mkhamingi sela kahle mari kone ka nhlikano wa siku ra namuntlha le dorobeni ra hina ri giyani le magondweni kwi kumbe kwi khensa swinene ngopfu vingiselo bya n'wina mativa kunjhani kwalaho u tirhela koho kunjhani kwalaho ntirhweni nakona tshemba leswaku a yi khoma kha maxumaxuma mani swi va kahle eka nhlikano wa siku ra namuntlha nongonoko i bamba ri loaded mingiseri am amukela kahle vhele ka nhlikano wa siku ra namuntlha u dyo streaming www.gsrfm.co.za na xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka
1: ntiyiso helela vayingiseri va jisara fami khensile ku va hi kha hi fambe na n'wina kahle kambe khen kha hi khensa na le ka vahaxikulori ku va kha va kota ku fambisa na n'wina kahle hi nga rivali na muhumelerisi ya minongonoko ka miss k ku va mi kha mi famba na yena kahle loko ku ri ku ha ku sungula ku yingisa nongonoko mingisera jisara fami hi ku rhandza njhani swi tivi leswaku nongonoko bamba reloaded famba na wena kahle tiawara ka 30 nga tinharu na mutlhe wa vuntlhanu kambe ke wa vuntlhanu lowu ku tiselaka ntsako wa vuntlhanu lowu ku yisaka eka weekend yes yimisele henhla a ho tshemba leswaku ka weekend leyi tiplan ti telecas kambe hinkwako leyi nga ta hi kha hi ya kona a hi hlayisekeni
0: ya hi sweswo mingiseri sweswo a hi ku hlayisekweni vheleke kwihi na kwihi lava kha ku fambiwa kona kumbexani ke kwihi na kwihi lami nga ta mi kha mi hungasa kona vheleke eka siku ra namuntlha hi khazi wa toro kha hi famba kahle vheleke hi ndlela leyi ne namuntlha ni fike ni kuma xihundla lexa ku ri ku na nchumu lowu durhaka swinene ngopfu ku ka swihalaki hinkwaswo ku na nchumu wuntsongo lowu durhaka ku tlula swihalaki leswi nga kona hinkwaswo xana ku nga va ku riyini xihi xexo handleni ka vuxungu bya Scorpion vuxungu bya xindzavani veri byi durha swinene ngopfu nakona ke bya kala
1: ene bya kala hibya kala himpela lava ko kha ku kombisa ku ri ka lava ti-scientist loko va heta va tikuma wa heta kuma timali muni ta ku hlaya timali muni ta ku khomeka loko u ya yi fika va komba ku ri heyi mhaka liya hi leyi va tela va yi testa sisa va kuma ku ri
0: hayiu
1: lebyi hi byona phe i nga ri va leswaku na vuxungu bya tinyoka va byi tirhisa ka matluku va byi tirhisa ka swi swa ku hambanahambanana se a hi vu loko mi famba na
0: mi famba mi hlotahlotana va ta mi khoma
1: vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: nyani ka swi swi dropa nyana swintsongo nje sa sa vuxungu lebya bya Scorpion byi endla kwalomu nyani ka vo $39 million hi ndlela yo yale mix 0 mira hi kho imali ya kahle swinene ngolo kota ku sikuma ni tsunga ingari ku na unwana ka tsama kumeka airport a ri karhi a famba na swintshavana siri kumbe xana ku ri deal ya go na unwana ka tsama kumeka a ri na masokoti na yena a khomiwa kale zwiri zwile swina ntirho wa sona lo una ina uka inga uti
1: ene na tsemba na mina ku swina ku tshungula kunwani ku kala swa swa fika swi ona kambe swi tlhela swi kha swina ku lungisa ku kala kambe vha kha na ku ta kahle ku ri na munhla tani loko ku ri 11 September 2026 lo sala na 112 wa masiku ku va hi ya ka 1 January
0: okay
1: 2027 leswi va ku swi kha swi komba kahle ku lembe ri herile ha lungisa kwini na no na tshemba ku nela ka ti crash se va member kha va lungisa vana lava graduateku mata swi va vanjani ku ri vana va va kha va graduate swi vona ku na wena a fana graduate
0: kambe
1: swi kha swi nga pfumeli se loko kumbexana eswikolweni kumbexana ti crash a vo hunguta leswiya swa ku vana va mbala swo tala tani loko vo a hi mbale nti uniform ntirho wa ka swi ta antswa
0: mexi lexi ni nga vuya ni xi cheka ni xi lavalava ni xi kuma ne I nga ri na problem.
1: Yeah.
0: Hey, the principal. Varangeri kahle ka hendza. Kuna ku cincanya ka ti uniform loko la nguta kahle xikolweni swa ku tala. Kuna xihundla lexa xa kuri principal loko iva ari na connections nga ndaku makuvana va runga ku uniform liya I company ya yena o tumbela. Emeka xa kuri every year ku fanikele ku va ku famba bindzu ra yena kumbe xana ku ari na chest to carry. A ku veri ku laveka xikipa xa njhani. Ximpangile mi sharp veri ku endleka yini swi fana na makeni ya ti crash. A crash u kuma leswaku ri munhu loyi ni yena va ku mem kumbe principal le crash hi vona va xavisa ku tinjhovo na timphaxani njhani wa swi vona ku va tlhela ku
1: va ku
0: va tlhela va durha 500 ende a ku laveki swin'wana swo xaviwa kun'wana si fa swi xavo kwala crash ta no nwana i donda kwana i vhe swona swo ro man hi mani
1: ngo vhile swa swa tiroko ne tiroko ta dura mkomoko va fanele va mbala mashira mo basa
0: swi swa saseka swinene swi fhe swi tata
1: swa ri phela nwana le ya xikolweni loko a va kha graduate uniform wa ku mathla tirhisa uniform le ya a famba
0: yo xikolweni se mara ta kwini loko ni nga tiku vatswari into hi nga ri vona lava nga rin'wana va nga na problem loko swi fika eka timhakeni ta ku vulavula lava va nga na xiyimo xa vona xi fikelelaka a va na probleme hi vanhu lava xiyimo xa vona xo ka xi nga fikeleleki handleni ka ku va ku a hi endleni xilo lexi hi nga kotaka ku va hi xi fikelela hinkwenu ku na ku va ku hayi kho a hi vona ku vana n'wana ku a mina wa mima n'wana nge mbali hembe yo basa mara swi na mhaka mingiseri 28 wa timinete yi nghene kahle vhele ka awuri leya ntlhanu tshemba ra ku pfumela leswaku a yi khona mile ku yingiseleni kahle u do streaming www.gsrfm
1: Ya ka tinhla ko mhaka va yingiseri va hina loko hi vuya nongona ku va ha fambisa sweswo tiphini hi vunanga tiphina kahle na hi ku hlekelela na hi ntsako lowu va ku kha hi ku tisela wona hlayiseka
0: i sweswo mingiseri wa yingiseri va mikandziya laha
2: kumastilo famba na mikarhi Vileka Bumpa Reloaded 326 Nindega La Tumpinjan Haihua Bumpa Reloaded Technology Chikunfineta Eko Suina Hina Visaba Hinkwayo Jikelela Yingiseri eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za GCRFM Rishaka Riendlebe Lid Nidin Soko Makata Nahu Eka GCRFM

0: is 49 minute being saying getting a little like our yandaru egal like it was good. All right, shikamwe kamwe being saying it's much kamwe ne yakare ti bagwa ka tikurena ra Africa dzonga shikamwe ke ka matiko mambe mahungu matele mahungu imantutu vana vantavasi mahungu yayo pam pam pa
1: mahungu matele cuz mahungu ya tele swinene kambe vha ngiserva hen lokri kwa ku hikuma ha ku amkela shikamwe na ngweba ku kha famba na ngwe kahle enkani na kahle kambe ha famba na ngwe kahle ka swihungongwani leswi vaka swikha swibampongo mi nga ri va leswaku Kate Matlala e munhu lava ku a kha a ri mahungwini hi siku na siku kambe ku na timhaka leti va ku kha hlamusela kahle ngopfu ku ri Kate Matlala u ta tlhela a joyina kahle va ehleketela lava va mune lava ya eka mhaka leyi yi khumbaka Medicare 24 Tshwane case swi vula ku ri Kate laha swi nga na timali muni
0: i ko laha u nga na mali
1: and hayi ximalani hayi ximalani timiliyoni ta ku hlahlayanyana leswi va ku swi kha swi hi komba kahle ku himpela hayi munhu wa mampela kambe leswi va ku khe swi hi komba kahle ngopfu i nga tiphina nkarhi wo leha swinene kambe loko nkarhi wu ku fikerile
0: wo ku fikerile va fika va hisela vaa right ya a hi fambi kahle mingiseriwa GCRFM mi kongoma kahle ndzawu tele Johannesburg right ku na miehleketeleriwa eka nandzu luwa wa ku dlaya mudyondzisi loyi a tikile emirini i voniwile nandzu hi huvo liya ya magistrata yo Johannesburg ka mixo wa siku ra namuntlha ku nga 11 September ka lembe ra 2026 bafana maongela u khomiwile vheleke maphorisa endzhaku ka loko a khumbeka eka nandzu luwa wa ku dlaya mudyondzisi loyi a tikile emirini yena Kirsten Kiel Asenten ka sika huvo ya magistrate yi vonile vheleke yi vonile muehleketeleriwa nandzu wo dlaya nandzu wo ringeta ku pfinya xikan'we ke na nandzu wa ku lwisana na milawu ya tiko lera hina lera Afrika-Dzonga leri sira Kirsten u hundzile emisaveni endzhaku ka loko a hlaseriwile vheleke hi muehleketeleriwa hi ti 29 ta n'hweti liyani ya October ka lembe ra 2023 hi nkarhi lowu a ri eka migingiriko ya ku endla vutiolori ntsumbu wa yena wu kumekile wu cukumetiwile eka ndhawu ya ku endla vutiolori eGeorgeland Park ka sika muehleketeleriwa yena bafana maongela u khomiwile maphorisa eka nkarhi lowu a ri eka ndhawu ya miako ya xikolo lexi a nghena eka xona Parkmore hi n'hweti ya November lembe ra 2023 bafana maongela u ta nyikiwa swigwevo emahlweni ka huvo ya magistrata hi 27 ta n'hweti ya October ka lembe ra 2026 a ri xichudeni
1: i ri xichudeni phela se vutomi bya yena byi onhake exiya swa vava hi mpela kambe a langutana kambe mingisi ra mina ka swihungongwani leswi va ku swi kha swi ri kona ku na n'wansati kumbe mhani wa malembe ya 43 lava ku kha hi kuma kahle ngopfu ku ri hungu leri hi tshame hi va na rona laha va kha hi kuma ku mhani i va a kha a chelele chefu a chelela vana va yena vambirhi lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri wun'we a ri ka malembe ya 2 years wun'we a ku 7 months laha nga va chelela va hundza emisaveni lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri sesi i sentensiwe 30 years a khutswini ene hi twa hi nga ku a yi enough phe yi teke vutomi bya vana la se 30 years i nkarhi wutsongo for yena ka ku va a kha a teke vutomi bya vana lavo ka va nga tiveki nchumu kambe ke heta ku yini timhaka leti va ku tirhi kona lexi tsakisaka i ku nawu le ku tirheni ka ntirho wa
0: wona hi sweswo na wumpela ke u le ku tirheni hi swinene ngopfu leswi vona hi ku va vona ku nga ri xi kahle kumbe xi tshamisekile eka vona a hi vo ti endlela xona ivi yena ke a kota ku titshamela kona ko kwale codrain ko kwale hambiswiritani mingiseriwa GCRFM kumbiswani makenta ku ri kumbexani ke langutari kun'wana ra hungu leri fambaka emahlweni vheleke eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku na ntombi mani yena hlenga hlengiwe butelezi loyiwani u ti vonakarisile vheleke emahlweni ka huvo u kumeka kahle vheleke maphorisa loyiwani i nsati wa nkulukumba luya a welaka eka nandzu luwa ku dlaya DJ Warras hi mhaka leyi nga humela kahle eJohannesburg CBT a ku ri ti 16 ta December ka lembe ra 2025 loko u ndlaya kahle vheleke mhaka leyiwani Buthelezi i girlfriend ya 44 wa malembe ya vukhale ya loyiwani ke ya Soweto taxi boss Victor Mujola loyi na yena ke a welaka eka ku dlaya kumbexani ke a nga miehleketele riwa eka ku dlaya ka DJ Warras tsundzuka leswaku DJ Warras dayiwini endzhaku ka loko a fanekele a teka a thola ma-security ku va ri nda ndhawunyana yin'wana ku swi tikombisa nga ri ndhawu liya a ku ri ndhawu leyi a ku va ku hlanganela kahle swigevenga se security ra ya yena a yi fanekele ku va ku ri yona leyi sungula ku operata ndhawu liya se va ku hayi hayi laha
1: va ku hayi khona la na swi nge endli la Eish mingisara tsara fam swile swi humelelaka etikweni ra hina. Hi va kha hi kuma kahle ngopfu mingisara mina ku ri ntlhanu wa vaaki va matiko mambe va languteriwa ku va kha va ya ecourt magistrata eMusina aLimpopo endzhaku khomiwa hi ku va ku kumiwile ndhawu yo endlela swidzidziharisi epurasini ra le Musina n'hweti leyi nga hundza. Se va va kha va ya ti vona karisa ecourt. Lava va kha hi kuma kahle ngopfu mingisara mina ku i vanhu lava humeka ehandle. Hayi kambe va tlhe va fika va kha va nga landzeleli milawu leyi va ku yi kha yi ri kona tikweni ra Afrika-Dzonga. Se mi nga ri va leswaku matiko man'wanyana loko va yi kha yi onhile va ku yisa ka n'wina i ya ku pfaleriwa kwele kambe i nga ku hayi South Africa. I nga ku South Africa sweswo va swi pfumeleli loko u onhe kwala i ta swi vona kwala. Kambe lexi xivuso lexi ni nga na xona i ku n'wana wa president kumbe khale ka president ya Zimbabwe le a va nga heta va va kha va ku i duvule mutirhi wa yena swi helele kwihi?
0: Helele kwihi? Nakona va ku hi a nga havi kona ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga van'wani va ku va n'wi voni a supermarket nyana yin'wana va ku hi a hi yena ku va na switori vhele ke hi ndlela leyo ni vona yi sukini kumbexani ke hosi Aba Thembu King Buyele Khaya a ri karhi a haxa munhu wo fana na Julia ku yisa swinene a kha a hlamusela timhakeni ta ku ri ku va munhu wo fana na Julius Malema swi tikela kahle leswaku vandla ra Economic Freedom Fighter hi leri ya nyikela vhele ke hosi liyani hi movha wa ku ringana 1.8 million wa Mercedes Benz kasi ka ndlela leyo sungula movha hi kula ku va a xava xihundla xa yena a swi kona sweswo a nge swi voni ende atikweni lari yena ku tirha nawu a ku ti endleriwi hikuva a nyikeriwe hi movha a swi ndliwi kona a swi ndliwi kona hikuva swi ndla i nga ri juju wo fika a va xavaxa ndlela yi ri hayi le ka yona
1: leyi swi leswi va ku swikaro phela swi na ku tshembisa nyana ku ri ha juju hayi xikulu xi nga xi swi endlile kambe ke timhaka leti a hi mi khomela tona vayingiseri vajisara fam ha khensa swinene vuyingiseri bya n'wina hi tshumeni ku ya ka awara ya vumbirhi
0: sweswo mingiseri kona Daniel Brothers ra sumurika twitwa ku xivandza nyongeni fambisana kahle velekela King Tsonga ndhaka sweswo hi rimemba ngoveni wa landa na mahungu ya awara leya mune me awara ya ntlhanu.

0: 0603857 5942 0 6 0 7 8 7 5 9 4 2 0 6 0 so ngoro somara number 1 somara mana so na gave it to us some iman number 2 iman so na gave it to us some iman hello kazi
1: eh ba tsamela tsho
2: sesi
1: minjane
2: e fukile minjane
1: e fukile
2: nina
1: ni kombela number 2
2: okay
1: Makazi, a pandisa na tike kwa chana prinsesa kwa kukala jajananga.
0: A wini?
1: Kwa wako jajananga.
0: Huh? Vula wala ni henda ni mitwi.
1: Miri, imaka number 2 ne.
0: Ya.
1: Makazi, a pandisa na timocha. Na princesa va ku gagala verin gagananga.
2: Sisi kesi. Wala. Hey wala no.
0: Ah ni to kuwa.
2: Hey.
0: Hey ni to kuwa. Mm. 0603857 5942 0 6 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 7 5 9 4 2 0 7 8 iye
1: ikona kazenzela bangombe krale
0: bazozenza ngombe krale
1: ay chabe ni number 1
0: number 1
1: asa papukati
2: okay
1: abo kafer
2: nisimba
1: riri kafer uyu ari semo ikata i asa mapukati nisimba ra yena ringo kafer
2: imitri bathano balavula khazi
1: eh ha namhlanje benomo namuntu iparazi namuntu
0: ezindlovukazi ni
2: ezindlovukazi
0: yes ah zoyinda le matimba 0608 7592 mingiseri mpele rincingo la drywe leswaku we ikhomeletini hallo khazi
1: ahe man bosi
0: yebo
1: ninjani na
0: ipukile mpukile
1: ipukile na omani ipukile
2: ipukile mnjani ma
1: ipukile number 1
2: okay
1: asa makutati akukasher asheri
0: zela kwalane
1: kwala kakashe
0: yane Ores, la isengani kanhlaneki.
1: Ngona hayi ta tshinto tere hayi simamelera.
0: All right, man Salfina. Right, yeah, 0608 7592 mings here. Mabitela ma Salfina mkarra kona ku shoshingezi xilungu xa mampela.
2: Dasa ka fer maru hari.
0: Hello.
1: Ne tshe fer nkhweni.
2: E fukile mfukini.
1: E fukile.
2: Eh.
1: Yena a gabo ni man Salfina.
0: Irini.
1: Mere a ta basuka.
0: Okay.
1: Why we enza so?
0: Why we enza so? Shitor.
2: Oh, why? Ni
0: dogo baba. Mara. Oko no dagar.
2: Ngaw. Oko no dag.
0: We ma stress amwe. Hello.
3: Hello mpuke.
0: Ipuke lemjani?
3: Ke number 1 ya Arthur Mafukati bus.
2: Ben nama?
0: Number 1 Arthur Mafukati bus. He bula wena man.
3: Black Mamba ka Zingzini.
0: Ivani?
3: Black Mamba.
0: Aku ine Black Mamba.
3: Ka Zingzini.
2: Can see. Mo sangwa ai ngihleki ilansi.
0: Hey Black Mamba I can see nani? I can see Black Mamba. Ka Zingzini. Hello.
4: Makazi.
0: Yes.
4: Mara koko na dagi ba mstressa yini?
0: Cause ara ile nwana luya.
4: Ah eh masingena kon gena.
0: Ai siri amukele problem enwana ya mbiri mo itwa nwa hemirini.
4: Na kan ngala kungera ngese ku milk cozy.
0: Eh cha tirini mara koko na dagalo.
4: Ani rasi number one.
0: Okay.
4: Ah, sama fukas.
0: Hmm.
4: Ako ba?
2: Nasa ko mela yun, simula sa mula.
4: Eh?
2: Can see it.
4: Isa sa mga topi siya sa kasi tewa chayis.
2: Thank you.
0: Thank you, gay. Para, ako ko na dagi mara. Para sa na, Mark. 060-887-5942. Hello.
4: Njani?
0: Hipugile mpugi.
4: Number one.
2: Okay.
4: Ata mafukate aku basi.
0: Ata mafukate aku basi. Na manla mingsir wae no wete lao tembe kakazi wae no mampela. Kakazi.
2: Kakazi. Kakazi wae tisi.
0: Wete kwa wete lao kazi.
2: Kakazi ya. Kakazi wae tisi.
5: Tosi!
0: Ah, hello, boy.
5: Nama isiswa wa mina hinkwawo. Ah, namta tosi jikile. Ina epukile hinkwa vona.
2: Epukile.
5: Namta tosi jikile, hambi uri tshembisa xigiya na vona, ntsa yi ri kahle ngopfu.
0: Oh, yi right, ne?
5: A yi fana na masiku, hey, masiku ya kele mali yo dya nyana.
2: Hey.
5: Mm, a hi khomeni ya liya number one ya ata mafukati ya ku kafura ya kona yaleyo.
0: A ku kafura?
5: Mm. Começou a estrear junto com o meu café.
0: Ah, you can see.
5: Mas o homem não viu, não conseguiu logo no amanhã.
0: Não, não, you can see.
5: O bom é logo lá para esse amanhã.
2: Bye bye.
5: O senhor não ganha muito tempo, só.
2: Ah, mina não ganha muito dinheiro, mas tive.
5: Ah, não é. Mas tu sei que está a treio.
0: Vamos cá, até bot.
2: All right, tinsima tsamsekile ka zika ro sungula.
0: All right. Ari simu number 1. Number 1 iri simu ro sungula.
2: Yes.
0: Ingoma liya yo sungula inga mniketa yo.
2: Mm.
0: Iri simu. Kusika ka ahlam ka atha mafokati. Vitra ro simu ikafer. Edzuruka ngari kuna vaing serva mbiri.
2: Vanaru.
0: Vanaru la vanga vula so. Eh can see ri nwana mungavula so na base yeah, I can see eka nwana wa Mansalfina na mana mani. Can see. Number 2.
2: Okay, ka number 2 ba inserva ina ana simukisa kahle ngo fika makhadzi afamba na team Moshana Prince Benza loko ba ku gagalanga.
0: Sethavi. Yeah. Aso tika. Rimo artika mara swa maka.
2: Ndi tshivenda.
0: Ka ambiwa.
2: Afanele u ambiwa. Afambe ka.
0: Bari gagalanga. Ndi gagalanga. Are dziswa something seri. Asa mafukati risimu rika dhwavi rwa kafe rinda kaswe swara landa makhadzi gagalanga eka xondo 106.0 8 period insimu leti nga dlangira tona leti mga tuwina eka nthika nwa sukara mtu wa mtan hilo unene kawe.

0: wena bya mako hempela ku nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle ti-entertainment stories kambe ho ngheni swa sweswo ekhazi ku na muhisa lowu a tiva kahle ngopfu tanihi Elon Musk
1: okay
0: muendli wa social media ya lava hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisalamini ka Elon Musk xikan'we na magqoto ma yena mama kha ma chuhisete ba lava va kha va endla tifilimi kumbexana ti-documentary xikombiso loko kha ku na munhu loyi ku na liya case liya ya Rosemary Ndlovu we le elim loyi a nga teka vutomi bya vanhu vo tala hikwala ka
1: kasi sesi Rosemary i va la elim la
0: yes sesi Rosemary va kwala
1: ngumtshama
0: na vanhu vo duma mi nga va tivi
1: Sí. All right.
0: Okay. Ano mkomisa xikombisa ku documentary mikarhi yo tala yi va yi khari ya njhani. Kambe ke lava va kha va lava ku endla documentary hi multi-billionaire kumbexana na ku yi kumisekomise ku yini timali ta yena rifumo leri a nga na rona njhaninjhani. Kambe Elon Musk xikan'we na magqweta ma yena ma ma kha ma bakanyela tlhelo swi sweswo va kha va chuhiseta leswaku loko vo ya mahlweni va yi humesela handle already yi va yi kha yi rhekhodiwile na hinkwaswo va ta va tekela swi swo hinkwaswo. Malani hinkwaswo leswi va nga
1: kasi yo endlisa ku yihi yo endla hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. Swi
0: komba ingaku ka documentary liya ku na swihundla swo karhi leswi kha swi ri kona a va tumbe tinsuka documentary se swi komba ingaku Elon Musk na vundiyandiya byin'wana byin'wana
1: swin'wana na swin'wana swa swi nga ri kahle laha okay hi swi twini all right elango timingiseriwa GSFM ku na munhu laniwani wo fana na Thabang Matulodi ne loyi a ri ka xipano lexiyani ke xa is it Cape Town si Polokwane City kumbexana mhaka endla ku ri a yi khona kasi ku ri namuntlha ku tivisiwe kahle leswaku a yi khona wa ja u va asayiniwa kahle feleke eka xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns vanhu va ri karhi va swi bela mavoko swinene ko kasi ke u yi kumini collab ku ya ka xipano xa rixaka a tlangela kahle feleke xipano lexiya xa rixaka kasi ke nakambe sweswi vi ri a yi khona ke va vonaka ri sululamerini ku ri a nga va a ya va mutlangi ngi eka xipano lexi amke xa Mamelodi Sundowns amkelekini va postile va vuri na vona hi ximfumo so hay se hina yena kwala i mutlangi wa
0: yena i mahungu ya kahle njhani na tshemba ku ri himpela i ta kha a tinyiketela a tirha hi matimba kwale ka xipano lexi
1: i sweswo ku ya mahlweni ku na munhu wo fana na Dr. Malinga hi vulavula kahle feleke hi nkulukumba lowu a kumeka kahle feleke ehamascral ne va kombisa ku timhaka enta ku ri misa leyiwani mi nga mi ri karhi mi n'wi teka ku olova nyana kumbexana mi suka hi nkarhi a nga busy nchumu vuton'wini loko u languta hi mikama wo tala i kumeka a ri ka TikTok madamu a ri karhi a endla swa fani vhele hi leswi a nga duma hi swona mambalelo ma yena na swin'wana na swin'wana na swin'wana va kombisa timhaka enta ku ri munhu wo fana na luyani i munhu loyi a va ku na nkarhi wo huwa a va ku na nkarhi wa serious ku na swo tala ngopfu leswi a swi endlaka wona mingiseri wa GSFM leswi vo tala vo ka va nga swi tiveki swaku munhu loyiwani i n'wamabindzu kumbe njhani i ta tsundzuka kahle leswaku ku na nkarhi lowu kha i kombela donation na swin'wana na swin'wana na swin'wana ehe so kasi ke ka nkarhi wa sweswa ku paluxiwa timhaka endla ku munhu wo fana na Dr. Malinga i na swin'we kumbe swo nwa leswi nga kona leswi energy drink leyi nga thiwa vito Lingas kasi ke nakambe ke na mati ma kona ma yena na acha ve ri kona na bajazi ra mukon'wana ri kona ri thiweke vito ra yena xikan'we ke na va kombisa timhaka endla ku ri na tracked mova na swin'wana na swin'wana na sanitizer va kombisa timhaka endla ku a yi khona mali i munhu loyi a nga ku tirheni matimba ku va a kota ku va a humelela kumbexani ke a va kahle so va kha va kombisa ku a yi khona na n'wina mani mi nga languteli ka nchumu wun'we ntsena u nga u ri xiyimbeleri mara ringeta ka ku endla ma-business man'wana kumbexani endla swin'wana na swin'wana leswi nga ta ku nghenisela mali miyingiseriwa GSFM
0: fika va kha a komba example ya kahle ku ri hambi munhu wo fika u hlangana na yena a patwini a kukula a swivuli ku ri a nga a kha a nga ri na nchumu a hi hloniphaneni hi siku na siku kambe ke mingisela mina sweswa ku ri swingwangwani leswi a hi mi khomele swona ekana namuntlha siku va khazi va famba n'wina
1: a ni la ku mi byela swona ku mi nga lehi sikhazi se hi chayini mingisera
0: amahalani
1: a hi hlanganeni kwale malayinini Alright, misara kahle ikhazi ne. Mina ni fambini mingiseni ku seka kahle fela ke ri se morara. DJ Zinhla ko baba yilwa. Friday ya kahle mhlayise ka ndawu ta kamba mara ku lamuka tam coming sela kahle mirikona. Mikoyo mukata mukaming sela mndongono ka GSFM.

impela ku yinde lendlela ming sero sero family ndengala onene nkwaku nkwaku lamba ku mkhamere kona simra kahle re famba kana ile kahle ngari baleswa ka awara le ya ku hetsela le hi ba kha dipina kahle hi vunanga ming sero sero family ngakho yingisela kahle wa ku ma mtirweni vanwana ready mle makhaya vanwana mle ka sponsor mananga swa ku hambala banana eka magonza ku hambala mara ba chair mine i can see leka ku ba mlagi kahle ji sero family ku ba hi kha hi famba na nwana langa sala na nwana ba khazi ba fambile ba hi siyela kambe ke famba kahle kumbe usala kahle na ntsaki ngongwana eka nongonoko wa bamba reloaded kambe awara ya ku hetelela mi kha ni ku tisela kahle vunanga mingisela mina kha lulamisela ku ya kha hi ya kahle eka weekend leya xiyimo xa le henhla a ni swi ti ku yi khomele yini mingisela mina kambe ka hinkwaswo ka swona swi nga fiki swi tiki swi teka ntsako swi nga fiki swi ku endla u nga ha vi munhu loyi ti tivaka u va yena kambe xa nkoka mingisela mina va hi dyondzeni ku va hi kha hi hanya na van'wana kambe hi hanya njhani na van'wana hi mahanyelo lamanene kambe a famba na n'wina kahle mingisela sera fm nkarhi va leswaku hi kona eka 106.0 megahertz fm kumbe kahle ka streaming ya www.thegisarfmtheco.za nga ri va swivela kahle ka swiphemu swa mabulo wo nghena kahle ka Facebook of ku gisarak space ka FM kambe ke TikTok GCR FM kambe ke nga tlhe famba kahle na n'wan'wani tsaki n'wan'wani matlhelo hinkwawo kambe switano hi va hati phina kahle hi vunanga no tshemba na ku pfumela leswaku na le ka n'wina mingisame switani siku ra kha ra famba kahle hambi ku ri ku ri fika swi va swi kha swin'wana na swin'wana swi phijekaphijeka laha na laya kambe ke xa nkoka swi tivi leswaku hayi ntsako wena hi we n'winyi nga tlhe hi kota ku va hi kha hi vuyisa ivi ntsako kumbexana siku ri tlhe ri kota ku va ri kha ri famba kahle ngari baleswaku hi kona eka 0608 75942 we are the voice of the nation tiphine

Well, I want to talk to Shella. Dirisimra kahle sinene mingisame ri vakha ri pfalela kahle xiphemuxana ngonoko kumbexana nongonoko wa bamba reloaded vhiki ri fambe kahle swinene tiphine njhani tanihi ntolovelo kambe ke mina n'weti tlhe hlangana kahle hi sonto ka nongonoko luwa wa Xitsonga Gospel Revival 3-6 kambe ke swo tani hi va hi kha hi pfalapfala hi ndlela ya leswa vhiki lero saseke ka nongonoko bamba reloaded tiphineni hi minongonoko hinkwayo leyi va ku yi kha hi misiyana yona ni nga ri va leswaku ta muganga ta ti kha ti landzela kahle na remember ka ngoveni na mina ngonekinkwai leyi nga ta yi khapa marangona kahle mikisa kahle ka weekend leyo saseka ni mirhandzu njhani mikisa ra mina hlayisekani hinkwakunkwaku n'wahon'wana i va a kha famba hi ndlela yaleyo hlayisekani.

Indlela le mingisirwa mina ni vanga nokwamukela kahle kanokono kwa Sportville na mina ntombi ezenya ntombi lesikundiswa amaleza wazinjive nsetselo kahlongwana ne ritukulo mamjeje ngwa smart na sera mamjeje ngwa matole kama vuza kaya mbuya bapfukile vanhu vana ntsemba na kupfumela swa kunaleka majamba sikura na munhla vanhu bapfukini sheweta vanhu kwa kulomba ningisela ka vari kona minjani na mipfukile kanokono kwa Sportville no vana ntsemba na kupfumela swa ku hi aka majamba sikura na munhla mina na nwe neta kota kuva ifambisana kahle tava kare vulavula hi na munhla majamba mingisirwa mina na tsana madam taba kare bulavula hi mitlangu hi ku angarela Orlando Pirates taba kare bulavula hi Spanish Orlando Pirates va mana vanga bona kana munhla va ri ku training ta ku byela leswaku va mani mingiseri wa mina va ri ku tendeleni ka vuti olori ta ku byela kahle leswaku va mani taba kare bulavula ka mojama sikura na munhla mingiseri wa mina kuna matala mahungu lama fanele ku va umatwa kusuka ka mitlangu ya bola ya milenge la Afrika Dzonga mingiseri wa mina taba kare bulavula hi ku signiwa ka mitlangi kusuka le a Côte d'Ivoire kuzela swa ku sayine mani mingiseri wa mina kasi jaleria va ri vitanaka Eden McCarthy ta ku byela swa ku kwendleke yini hi rona ka siku leri ra tolo xipani xa roha xi va xi kha xitlanga na xipani xa wena Manchester United le Old Trafford ta ku byela ta ku nyika mbuyelo ya kona ya UEFA Champions League mingiseri wa mina kasi ka siku leri ra mundzuku i siku leri ra rikulukumba leri ri nga yimeriwa ku va hi tiva leswaku i mani a nga ta va winini kumbexana mani a nga ta wina ku va South African Football Association President then being serwamin taba kare hi twa leswaku imani ka si spanja skukhuni va va tisisa leswaku kuna mjahana la wa ku huma Congo anga sayiniwa ta ku byela leswaku imani ka si nkulukuma manqoba mncithi va ya mahlweni va ya phakamisa mjeko wa Afrika-Dzonga hikuva va kuma ti award ta kahle swinene ta ku byela leswaku va kume award ya yini nkulukumba manqoba mncithi ka si jaleria ringa vuya ka xipansha Orlando Pirates lera le South Arabia kota mingiseri wa mi ta ku byela swa ku kuendleka yini ro u ri yini nkulukumba Abdel Salam la nga mudzabelo wa xipansha Orlando Pirates hi yena mayelana na ku va a vuya aka timhaka ta mitlangu ya bolo mingiseri wa mina u nga ri va leswaku a ri na injari ta ku hlamusela kahle hi xitalo hi injari yaleyo kasi talento wa kambatha evidence mahopa hi van'wani lava nga vonaka training ka siku ra namuntlha majama siku ra namuntlha hi ta va hi karhi langutisa na le ka ntombi liya va yi vitanaka Hilda Mahaya kusuka ka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga ntombi leyi yi nga ku training swinene ta ku byela leswaku ku endleka yini loko nkarhi wu yi pfumelela mingiseri wa mina nga ta ku u vulavule hi yena ku hi ta vulavula hi yena u vulavula loko nkarhi wu yi pfumelela xipani xa Chelsea va tisisa leswaku jaleria va ri vitanaka Pedro Neto sayine contract yintshwa ta ku byela leswaku contract ya malembe mangani kasi xipani xa Masandawani xi ya mahlweni xi kha xi sayina vatlangi va tiyisisa leswaku va sayine Thabang wa ka Matuludi ta ku byela leswaku ku endleka yini hi yena jaleriwa Matuludi kasi a hi swona sweswo ntsena ni ta va ni kha ni vulavula na nkulukumba JJ Record kwala ka nongonoko wa hina wa Sportville mayelana na Ganyani ni ta tlhela ni vulavula na Ganyani hi xiviri left and right swa fana ni ta va mi vulavula na yena kwala tindlwini ta hina ta vahaxi swo tshamisa sweswo ku lava ku tiva to tala kusuka ka Miss JJ Rikhotso kusuka ka Ganyani wa ka Rikhotso mingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi kuma kahle ka nongonoko wa Sportville a ni tivi namuntlha ni lava ku ri va ni kha ni hlwelahlwela ku va ni ndla leswi ni swi ndlaka leswaku u ta kota ku va u kuma mahungu hinkwawo a hi sunguli mahungu ma ta mitlangu ya bolo ya milenge hi langutisa leswaku matshamise ku yini a rangi mimbuyelo ya UEFA Champions League nge za ingena ka mbuyelo ya UEFA Champions League and can seen remember ku sirwa nkarhi malo nkarhi hi wa hina na vayingiseri va Sportville va byeli lavaya va nga majoni va byeli lavaya va nga va JHB CBD Soweto Glen Midred Centurion Sinten na tin'wani tindhawu leti noka ni nga tivulangi vo Alexander vo Deep Kloof va byeli leswaku ntombi yi kona ka radio yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kwalaya u ta va karhi u yi kuma loko ri lamaya vo Bendo loko ya PLK Mukopani Mujaji va njhani Queen Mujaji kwalaya ka Mujaji
va hi twa kahle vanhu va le hamaxaxani hamaqala halinting Solomon Daily hampahlela butloko ku halaya va hi twa kahle hi audio streaming na switiva ni switiva kahle mingiseri wa mina. A hi sungule mitlangu leya ya UEFA Champions League nkarhi wa hina wu yi vekala ka 11:07. Nongonoko ni ku byerile leswaku wa Sportville, ni ku byerile leswaku ta va na ti-interview timbirhi kulukumba JJ na Ganyani wa ka Rikhotso, ta va ni kha ni vulavula na vona ku nga ri khale mingiseri wa mina. Mitlangu leya ya Mayor's Cup ta vulavula hi yona nyana ni nghena ka yona. Mitlangu leya ya Magagani utata ni khomele. Mitlangu leya ya leya yi kumekaku le ka majosi mingiseri wa mina va yi vitana Super Cup yi ta va yi ri kona na yona a ni tivi mhaka ku ani ri ku vulavuleni na nkulukumba Magagani se katsa vito ra vona ku ndleka yini nkulukumba Magagani mina endle yini ta tirhisa riqingho ra vona ku va ni foyinela Ganyani. Ganyani u ri riqingho ra yena ri hele battery, so ta vulavula na nkulukumba Magagani leswaku va n'wi nyiketa riqingho, so maybe ku a ni vulavula hi vona mingisira mi Magenge Super Cup leyi kumeka ku le majostan ta yi khoma ta ku ni ka fixture leswaku yi tshamise ku yini. Ta va ni ri na wena mundruku sesa hi 9 o'clock ya fika kwahalaya loko ti chayisa ti-game tetetiya ta va ni ri na wena le ka majosi mingiseri wa mina migqivela na swota ni ta va ni ri kwale ni kha ni khavhara mitlangu leyi nga kona ni langutisa leswaku swa manjhani swilo. A hi tsutsumele ka mitlangu ya UEFA Champions League ni nge za ni nghena ka ku va ni ku byela leswaku ta va kha ku endleka yini aka ti-cup leti ti va kha tlangeriwa kwala Giyani mingiseri wa mina na hala masayitini mavembe halaya. So ni ta va ni kha ni ku hlamusela kahle a hi ngheni ka mimbuyelo leswi yi nga tshamisa swona mingiseri wa mina leswaku yi famba njhani. Aka siku lera tolo hi vone mitlangu yo hlayanyana yi tlanga ya UEFA Champions League. Manchester United hayi va ni prove wrong. Xipano lexiwani i xipano xin'wana lexi ni nga ta ku from grace to grass. A yi safani Manchester United, a yi safani, a ni swi tivi a yi safani Manchester United, a ka hi lunghi nchumu laha ka xipano lexiwa mara a hi ngheni ndzenindzeni hi vone ka siku leri ra tolo xi ti revive ka mitlangu ya UEFA Champions League laha xi nga va xi kota ku va xupula xipano lexi ya va xi vitanaka Saba hi tibolo ta 4 eka tandza. Yi nga ti vutisa ku Saba yi huma kwini. Yi huma atikweni leri ya va ri vitanaka Azerbaijan hi yin'wani ya ti team leti kumekaku kwale ka league liya ya va yi vitanaka Azerbaijan Premier League mingiseri wa mina i top tier kwahala Azerbaijan. So xi bukutiwini xipano lexiwani hi xoho xi tlangelaka hi Eden McCarthy lexi nga bukutiwa 4-0 mingiseri wa mina hi vone Matthew Cunha Cunha a va karhi a kora bolo ya ku sungula ya mbirhi yi kore hi yena Bruno Fernandes. Siseko a va karhi a kora bolo ya vunharhu hi minute ya 45 kasi hi minute ya 68 hi vone Martinez a va karhi a tiyisisa leswaku Manchester United va va karhi va tiyisisa leswaku va va karhi va wina mitlangu ya vona leya UEFA Champions League. Va bela mandla mani a hi swi tolovelangi ku va hi kha hi ku Manchester United ya wina hala ka UEFA kumbexani va ta va kha va performa swona. Hi vone Leipzig na xipano xa Como leyi i game leyi nga nxoka leyiwa. Como yi improve ngopfu mani xipano lexi xi nga improve loko va vulavula hi swipano leswi nga improve va vulavula hi xipano xa Como hi xin'wana xa swipano leswi swi nga improve swinene. Nga ni vutisa leswaku ntombi xi huma kwini xipano lexa Como. Xipano xa Como xi huma le Italy xi kumeka ka mitlangu leya ya Serie A kumbe Serie A xi kote ku va xi hlula ka siku lera tolo xi hlula xipano xa yona Leipzig hi tibolo ta 4 eka yin'we. A swi vona leswaku a hi ti-fluke leti. Hi vone jaha leri ya va ri vitanaka Batu ri va ri kora bolo yo sungula ka xipano xa Como. Bolo ya vumbirhi yi kore hi jaha leri ya va vitanaka Vikas kasi bolo ya vunharhu yi kore hi jaha leri ya va ri vitanaka Diawu kasi bolo ya vu 4 yi kore hi jaha leri ya va ri vitanaka Peroni. Kasi yo vika kaya xipano xa yona Leipzig va kore hi nenge wa jaha leri ya va vitanaka Movic hi minute ya 58 a ku tiyisisa leswaku hayi
aba fambi na tingana akaya mingi seru wa mina mitlangu leya UEFA Champions League ta kusiya karele ta kusiya uyo unga switivi leswaku loko u ve kwa ro gembula leswi ti tlangisaka swona hala ka UEFA halawa swilava u beja ti goal ntse cause ta bukota swinene mingi seru wa mina so va kareko hi hoyi hoyi ka swipani leswi va ka swi wina ka mitlangu ya UEFA Champions League u va na ntshembo na ku pfumela leswaku swi ta ya mahlweni swi va swi kha swi hi komba bolo ya kahle. I think ka UEFA leyiwani hi vona tibolo to tala kumbexani ti-team to tala ti le ku koreteleni ka tibolo. Xipani xa Bayern Munich le rivala ra mitlangu ra Allianz Arena i rivala ra ku duma ra xipani xa yona Bayern Munich xi ve xi bukuta ku na ku bukutela ku na ku bukuta xi ve xi bukuta xipani xa yona bodo hi tibolo ta ntlhanu eka tandza kasi vone PSV va tlanga bolo yin'we eka yin'we na xipani lexi va xi tiraka Shakhtar kasi Fenerbahce na xipani xa AS Roma va tlanga ku ringana hi bolo yin'we eka yin'we kasi xipani lexi va xi vitanaka Slavia Prague va xupuriwa hi xipani xa yona Lens tibolo tinharhu eka timbirhi hi mitlangu leya UEFA Champions League mingiseriwa mina leswi yi nga tshamisa swona hi vona ntshembo na ku pfumela ku he loko swipani swa wena swi nga performangi kahle loko kumbexani swi vuya ka nenge wa vumbirhi kumbexani swi ya ku halaya mahlweni swi ta va swi kha swi performa ku tlula laha a swi vuli leswaku loko i nga sungulanga kahle a wu heti kahle swa endleka u nga sungulanga kahle u ya heta kahle ka mitlangu leya UEFA swi tele ngopfu swa ku u nga sunguli kahle mara u heta kahle swipani swin'wana swo leswi swi nga va swi wina eka mitlangu leya UEFA Champions League swo tala swa swona swi va swi nga sungulanga kahle miyingiseri wa mina swi va swi sungule hi ndlela yo biha so hi na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi swi ta tirha kahle ku ya emahlweni loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge ka mitlangu ya UEFA Champions League madiya masiku namuntlha aka mitlangu ya La Liga hi langutele ntlangu exikarhi ka xipani xa Sevilla na Valencia kasi ka mitlangu ya Betway Premiership hi langutele ntlangu exikarhi ka xipani xa Stellenbosch na Skukun ntlangu lowu ni fanele ni wu vona miyingiseri wa mina loko languta Skukun xi na depth xi na ntikelo loko languta Stellenbosch xi na ntikelo so I would like to see kuri wu ta hela njhani ntlangu woluwani kasi le ka mitlangu ya Bundesliga ta va hi kha hi vona Union Berlin va tlanga na Schalke kasi le ka Serie A ta va hi kha hi tlanga hi vona Fiorentina na xipani xa Venezia kasi le ka mitlangu ya League One afurwa hi ta va hi karhi hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa Rennes na xipani xa yona Olympique Marseille kasi le ka Champions League West Ham va ta va karhi va tlanga na Reus ka mitlangu leya ya championship kasi le Netherlands va ta kota ku tlanga xipani xa Alkmaar na xipani lexi va xi tinaka Velem mitlangu leyi nga kona ka majaha masiku ra namuntlha so loko ku nga la ku vona Betway swi vula ku ta tsutsumela ka La Liga loko ku nga la ku vona La Liga Bundesliga yi kona Serie A yi kona League One yi kona Champions League yi kona le Netherlands na koho yi kona kasi le Turkey na koho ntlangu wu le ku yini mahlweni exikarhi ka xipani xa Besiktas na xipani lexi va xi tinaka Esramp swi le ku tlangeni ka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri wa mina mitlangu yi matutu vana va ntavasi a hi tsutsumeli ka mitlangu leya ya magenge a hi tsutsumeli ka mitlangu ya magenge ni ya ku nyika fixtura leswaku yi tshame njhani miyingiseri wa mina ntlangu leyi a yi ta va yi karhi yi tlanga aka siku leriya ra mundzuku na nsoto ni ta ku nyika fixtura ya mugqivela na nsoto miyingiseri wa mina cause mundzuku ni ta va ni nga ri kona laha tindlwini ta hina ta vuhaxi leswaku u ta tshama na yona mihleketeni u swi tiva leswaku swipani leswi nga kona aka mugqivela hi swihi swipani leswi nga kona ka sota hi swihi a hi sungule hi mitlangu leyi nga kona hi mugqivela xipani lexi a va xi vitanaka Mukondeni United xi ta va xi kha xi tlanga na Malamulele Express ntlangu wa kahle swinene Vangani Development va ta va kha tlanga na Guvungwa Young Boys Goloza Football Academy va ta va kha tlanga na Hlasela FC kasi Shawela Madrid va ta va kha tlanga na Mengo FC it's a game to watch this one ka siku lera mundzuku mitlangu yi ya sungula hi 9:30 exikarhi ka Mukondeni na Malamulele ntlangu wa ku hetelela ka siku lera mundzuku wu ta va wu ri between Shawela Madrid na Mengo FC aka siku lera mundzuku ya 3:00 miyingiseri wa mina leri va lera mitlangu ra le ka Majosi va ri vitana Emba Sport Ground ka Majosi so va ni khi tsutsumela kona kasi hi nsoto na koho ti ya mahlweni ti-team Vembe Taron va ta kha tlanga na TKFC Magenge va ta kha tlanga na Bogisi Scientist kasi Ramahatsa
Blackpool batao khatlanga na Mwawini. Lucky Stars kasi xipani lexi va xi tirhaka Peacemakers va ta kha va tlanga na Sekgosese Football Club. So ka siku lera ka ra Soto ta va hi karhi ri na mitlangu yo hlayanyana leyi hi nga ta va hi karhi hi yi vona hi karhi yi tlanga mingiseri wa mina. Kasi ti-final ta Mayor's Cup ku ta va ti vuya ka siku lera ra mindzuku ri ni ku tiyisisela kahle leswaku ti-finali ti ta va ti ri kona. Ri ni ku tiyisisela leswaku va xinuna na va xisati ti-final ta vona ti tshamisekile ta va karhi hi vona mitlangu leyi kusukela 9 o'clock. Netball ward 18 va ta va kha va tlanga na ward 9 i ti losers late losers final. Ward 18 va ta va kha va tlanga na ward 9. Netball final ward 13 va ta va kha va tlanga na ward 12. Kasi women football final ward 5 va ta kha tlanga na ward 18. Male football runner up ward 9 va ta kha tlanga na ward 10. Women's football final va ta ward 26 va ta kha tlanga na ward 20. Ane rina vona kwala tindlwini ta hina ta buhashi va twi kahle va kha vulavula leswaku hinkwavo va la ku wina. Masters Giani Pro va ta kha tlanga na National Pro, swi vula ku vatlangi lava va nga tshama va tlanga va ti legend va nga tlangela Kaizer Chiefs, Orlando Pirates na tin'wani to tala ti-legend ti ta va ti ri kona kwale Giyani Stadium. Male final yi ta va yi ri kona ward 21 va ta va kha tlanga na ward 18 hi 3 o'clock. Kasi va ta va karhi va nyiketa ti-award hi 5 o'clock. Swi vula ku hinkwaswo swi ta va swi songasongwini 5 o'clock va ta va karhi va sungula ku nyika ti-award ta kona. Tsutsumelani kwale mi ya vona mi ya twa leswaku FK Tsonga commentator uri yini kwale atimbaleni ta mitlangu. Khelile the commentator u ta va ri kwale. So tsutsumelani ku halaya swinyanyulo swi tele ngopfu, swinyanyulo swi tele ngopfu. Xongi Rhangani u ta va ri kwale, Mr. Post u ta va ri kwale, I mean you name it. Tsutsumelani kwale mi ya langutisa ti-final letiwani. I mean loko no vulavula hi toho ngopfu ni nga ze ni hoxa la non'wini, mara swi tele leswi nga ta va swi kha swi endleka le rivala ra mitlangu ra Giyani Stadium. Fambani ka ha ri mpundzu mi nga tsotswi ku ndlula mpimo mi ta kota ku vona swilo hinkwaswo swi kha swi endleka le timbaleni ta mitlangu. Ri ni jika mavhengeleni loko ni vuya ni ya vuya na nkulukumba JJ.

a hi vuyi ndlela leyi mi yingiseri wa mina ni ku byerini leswaku loko ni vuya ta va ni kha ni vuya na nkulukumba JJ nkarhi wa hina vekela ka 25 minutes past 7 ta va ni kha ni vulavula na nkulukumba JJ ku nga ri khale a hi ka nkulukumba JJ hi ya twa leswaku hi nga kota ku va kuma na ku hi ta kota ku va hi burisana na vona hi mijahana loyi Ganyani ni nge za ni tsutsumela ka yena Ganyani mi yingiseri wa mina a hi ti leswaku nkulukumba JJ va nga kumeka amoyeni na leswaku hi ta va hi karhi hi burisana na vona mingiseri wa mina ni ku byerile leswaku Ganyani na yena enkulukumba JJ na vona ri hitwa leswaku ku famba yini ku sala yini la eka nkulukumba JJ a hitwa leswaku nga va kuma moyeni

swendlisona la swendlisona mingiseri wa mina no kani nga tivi ku swiala kwini la swiala kwini mara loko ni khani yingisela hi hala switikomba nga ku swa twala nyana ku swinwana swikona iri hi ringeta hala hi twa leswaku swa famba na leswaku hi taka itava hi kare hi kuma va endzi va hina loko switaka nongonoko wa hina mingiseri wa mina hinkwaswo leswi swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya iri njikala ni lungisa swin'wana loko hi vuya ta va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko wa hina.

0: ali wiku inkamali na sona si tututu ipana bantabasi na teseta ina ileta te papa ibulavla hiti wings wishoko shoko 074-751-4932 tekele nfu kwende shaku ibu isaba ranzoba mwina kusuka ejoni ibu wise limpopo mahala harumarovela funeral services I take it a chance
1: ai bui nang kanungono ko ai na ming serwa mina nkarhi wa hina nga ku wa hi vondzo kanyana a hi ringete ro hetelela hi ringeta kanyana hi twa leswaku kumbisani yena hi nga nkuma tilayinini ta hina loko hi nga nkumi swi vula ku that's our bet mara ni ta va ni kha ni vulavula hi profile ya ye leswi a nga fambisa xiswona loko swi ta ka timhaka leta bolo ya milenge yena kanyana hi ri ni ringeta la Ahe. Kuri kuma magagani. Alright, kuna swin'wana swi tshamiseka ngala. Vele ku ikhomeni ni foyini mara a yi twali moyeni. A ni yi twi moyeni la. Rini ni jika la.

0: riwunzela mahlweni hi vulavula na magagani hi twa leswaku hi nga n'wi kuma ganyani ke.
1: Hey man.
0: Ahe mi pfukile.
1: Vule nga vona.
0: Epfukile mi le ka GCR FM a moyeni aka nkarhi wa sweswiwani hi la ku vulavula na ganyani mi nga n'wi nyika ganyani hi vulavula na yena. Foyini ya yeye
1: leti.
0: Ganyani kunjhani?
2: Ahe minjhani?
0: Epfukile. Aka madyama siku ra namuntlha hi vone swi fanerile ni ganyani leswaku hi va na wena ka nongonoko wa Sportville ku ta burisana na wena mani. Tshamiseka hansi u nga zi u jaha because nongonoko wa hina ni lava ku vulavula na wena ni nga jahanga leswaku vanhu va kota ku twisisa leswaku loyi ni vulavulaka na yehe i mani, u huma kwini, byela vayingiseri leswaku hi wena mani naswo i huma kwini atikweni.
2: Vayingiseri mina Ganyani Records ni huma tikweni ra ka N'wamakena loyi ni tivekaka hi vito ra Mr. Nathan Wright.
0: Ganyani xivangelo xa ku va ni ku vitanini aka madyama siku ra namuntlha ka nongonoko wa Sportville i timhaka ta ku mitirho ya wena ya bolo laha ka local a yi ri ku vulavuleni vanhu un'wana na un'wana loko u ya hala a vulavula hi Ganyani Mr. Left and Right swo fana xipani lexi nga hetelela ku xi tlangela i Baduza Celtics mara ni la ku vulavula hi xipani xa Baduza Celtics ni la ku vulavula na ku ku vutisa kahlekahleni Ganyani leswaku why i choose career ya bolo why bolo why u lange ku va o tsutsuma tsi mana nga ku inspire ku va u rhandza bolo.
2: Mina mihaxi loko na ha ri ntsongo kusukela loko na ha ri crash ne a ni ri munhu wo ti tlanga cricket ndzi u tlanganya cricket na va Dingani Mathonsi va le D2 loko na kula swa bolo nga ri swa mina a no yi kota vhele a no pfa ni tigezela ni pfa ni tirhahela se ku va ni ve kona swa bolo crash va ve va ni teka hi tlanga na gawula se kamolo loko a ya kula a hi tlanga swibolobolwana swa ka spa a yi boha swikun'wani bolo ni fane ba bolo yin'wana yi jampa tipala leya ivi van'wani va ku na van'wana va ri na team ka gawula ave va kombela ku ntsakela mari swi ra ntlanga swolo ndzi va na interest ka mina. Se after session ni va ni landzelela bolo ndzi tlangela bolo ivi loko se ni move ni ya a primary a vhele primary a ku na swa ti-cricket a ku na swa chumu ku bolo ntsena. Se a ni boha ku landzela xipotso xa bolo loko ni fika primary hi tlange xipotso xa grade 6 se a ni ri captain ya xikolo. Loko ndla grade 6 a ni ri captain ya xikolo hi tlange tournament ya under 13. I think under 12 loko hi tlanga hi vuye hi loser se loko ni ku grade 7 se a ni ri na 13 years hi tlanga xipoto lexi ya futhe se loko se ni vuye hi wina tournament leya build it a Giyani Stadium ya under 13 ivi va vuya va ni va ni vuye ni va play of the tournament ka tournament leya se analyze ku ri no seems like loko se ni va play of the tournament seems like swi ri bolo na yi tiva swi vula ku ni fanele ni landzela xipotso lexi kumbe siku hi rin'wana ra masiku ni nga tshuka ni dyehe xona
0: andhaka loko

0: discovery ni ganyani leswaku we wa ikota kumbe sani wa ikota ku itlanga bolo vatswari ba we loko va twa leswaku ganyani veri u tlanga bolo swi va khome njani imani ka vo vari vambiri la anga va va interested ka kula ku tiva ku ganyani veri wa itiba na irini yane ya ngubona ka vo vambiri vatswari ba we
1: Vatswari ba mina hi vambiri ka vona a nga tshami na vona a va ri vanhu vo tirhela Joni ne
0: okay
1: munhu loyi a ni tshama na yena kaya ku ri kokwana manikhulu se manikhulu a ku ri munhu wo ni sapota ka xin'wana xin'wana se a va swi twa ku heyi ve ri ku na ganyani na bolo hala na hala se manikhulu va ta ra masiku khe hi tlanga lava primary hi tlanga swa tibolo ya va fike va ni vona va swi vona ku hayi mpela xitereki vana vo xithemendela mahala se
0: alright
1: la se manikhulu ivi ku vuya ku va na laha tikweni ku vuye a ku ri na team yin'wana ya under 17 ne mina hi tinka ndzi ri na swin'wana swo ya sweswo swo ma 13 years 12 years so team yaleyo yi ta yona a yi ri na development a yi ri na tintangha ta hina se loko yi ta yi ta tlanga na vese lava va tintangha ta hina I mean loko yi ta tlanga na under 13 ivi yi kombe hlanganisa mihlanga yi ta tlanga na swona cause hina yi na development
0: Team leyi va vitana mani ganyani?
1: Team leyi va vitana na Kampe Football Club Academy. Ya le ka na Kampe.
0: Ya le ka na Gambi. A va la ku tlanga na under 13 ya n'wina?
1: No, a va la ku tlanga na under 17 le tikweni ra hina. So vona a va na development.
0: Okay.
1: Va hi vitana hina vhele va ku tana ni mita tlanga.
0: Alright.
1: Ya se loko hi tlanga layani a ni bati shoto tin'wanyana ivi loko hi chaya game liya un'wana wa vadzaberi va xipano xexa hi tlanga na xona u vuye a famba na mina a ka hina vhele mi a ni tshama na kokwana a fika a byela kokwani ku eyi ha mi fana loyi ni tsakisini loko hi tlanga na vona halawa na n'wi lava
0: ya
1: se vhele ma swi tava kokwani va njhani kokwani va ku yi mi nga ta famba mi kidnapela n'wana wa ha ri ntsongo a yi swi tivi swiswi ndzi
0: Alright.
1: So ngwenya liya yi vuye yi vhele hi ku a yi ri serious a yi hamba yi ntela kwala ka n'wimankena ni famba ni ya bolweni vuye va tivana na ku mahlweni se ngwenya liya va ri mani a va ku Simon Matswi kumbe ku va coach ya mina ni ve na academy I think ni yi tlangele vo
0: ganyana wa ha twali kahle u yi tlangele malembe mangani
1: I think ni tlangela vo ma 2 years because ni been move na tlanga academy liyani ntlanga loko ni fika kwale ni fika ni va xitara loko lembe ri hela vanika ti award vanika ta award ya player yeah so hi un'wana wa vanhu Simon Matswi un'wana wa vanhu va nga contribute ka career ya mina ya football
0: anda ka loko i hete ku tlangela xipano sesho i xivulavulaka xa academy yaleyo kuna swipano so hlaya leswi unga switlangela unga ni nika swimbiri ntsene leswi unga switlangela aka professional football ya we u tlangerile xipano xa ABC Mtsepe zona ni
1: yeah after loko u tlangela xipano xa na Kampe FC hiko ana ha ri ntsongonyana cause na Kampe a joina ti tournament ta ti joina hi team ya le ka ya hala ka hina ka n'wimankena ene ba tlangela team ye le kaya hambi swa na ha ri ntsongo kana kampani ri star mara hala ka hina ku ri na lava tlanga ku tlula mina na ri star so mabencheni ni languta va le kaya va tlanga loko va vona nyato tala va nghenisa ni dirulwa nyana vanhu va ni vona ku hayi ku na xifantani xiya so ni ya ni kha ni kwala tikweni se va dlina va swi twisisa ku hayi mpela xa tika e left and right va dlina va ni nyika hinkwato so ivi ni vuya ni ya tlanga SAB Avenda ka ya very sabi and mul united itlange season after season ya leya ni ve na tlanga ka Phalaborwa United loko se promote Phalaborwa United ka ABC
0: Phalaborwa United yele inga ka ABC Mtsepe u tlangerile yona e ganyani ivulavula hi yona leyi yi fambisaka hi nkulukumba masia
1: ya ka Phalaborwa United ni tlanga ya ri ka SAB before yi promotiwa a ni tlanga kwalaya
0: yi promotiwe we u ri kona Phalaborwa United
1: Ah, loko va tlanga ti-playoff a ni ha ri kona se a ni ri busy ngopfu swa xikolo.
0: Okay, all right. Andaka Phalaborwa United u sen ku kwendleke yini? U ye u ya tlangela xipano xi?
1: Oh, andaka Phalaborwa United ni vuye ni ya tlanga ka no ka andaka Phalaborwa United cause hi ku loko ni tlanga Phalaborwa United se under 12 I think under 12 a ni boheke ku tshika January ya kona ni focus nyana xikolo.
0: All right.
1: Ni fokasa exikolweni then loko ti ku I think loko ti ku a ni se ni tlangela tournament kahle kahle so a vhele ivi hi nghena campaign ya xikolo a nga ri na nkarhi wa swa tibolobolo ivi hi heta ku tsala develop the result ta matric to my January se after sweswo a continue no man kena ni tlanga ti-tournament ta December and then hi ti-1 ta January ku na final yin'wana ya le ka Siloane tournament ya ka Siloane a yi nga helangi se final ku boheke ku tlangiwa hi ti-1 se ni na Mbaula Happy Boys a yi tlanga na Chillo Stars a ka Siloane Stadium game ya kona ku ri I think ku ri game 5 ya namadyambunyana ya se ni vuye ni ya tlangela Mbaula Happy Boys laha hi nga vuya hi tlanga I think not not loko va Chillo Stars va hit penalty ne so ka game yaleyo ni vuye ni approach hi un'wana wa vatirhi va Vaduza Celtics na wa na team manager Siloane White Vultures so team manager White Vultures ni nga rhanga ni approach hi ku hi kombe tinambara ta mina ni vuye ni nyika tinambara since Vultures yi tlanga Vaduza yi tlanga ABC so sweswo ni kuma call na ha ri ku hluvuleni va ku i va Celtics tani hala ndzhaku ka tipala ni ku problem va ku ta rhuma munhu wa ku hlanganisa impelove va rhuma outing even then hlangana chairman so chairman a nga ha zanga la ku hesitate u lo ni vutisa ku tshama kwini n'wi byela ku hayi bolo ra ra ni tsakisa i na malembe ma nga ha ni n'wi byela ku hayi ni mina ni na 18 years njhani njhani njhani njhani ivi chairman ku mina ni munhu wo la ku lehisa swilo ni tlanga ABC ni sure wa swi tiva ku tlanga ABC January leyi wa obvious ta tlanga league na ku lava i tlangela mani se ni n'wi byela ku mina a ni ku sinya swa ti-league tlarisa mina ni yi khome hi mavoko so a ku okay it's fine i nga lava mali muni ma vona vhele na mani a ha ri ntsongo ni tlhela ni hlamala ku exi se xinimusa ni nga lava mali muni swi tiva ni byela ku yini
0: All right.
1: Ivi damana vuya ni byela ku ri hikuva a wu swi tivi wena ku i nga lava mali munhu mina ni nga kota ku nyika mali ya so na so loko a vulaselo damani vuye ni swi vona ku mali a ni tshembisa ku yi tele a ni tshama a hlangana na yona sesi
0: Yeah.
1: a na zangi ni hesitate same time ni n'wi sende Clarence ivi a ku a tinambara ta mina u n'wi nyika tinambara loko ni n'wi sende Clarence loko na huma gedelest loyi i ni sendela mali i 1000 a ku ta xava cold drink ivi ni ku helle ni ya ko Phalaborwa i ku xikolo xa xihetui se a kusuka kwalano hi vi hi communicate na damana vuya ta kaya ta tiva na ve le kaya ivi a hi sayina sweswi hi nga ivi ni joyina Vaduza Celtics so loko njhena Vaduza Celtics ve hi tlanga cause I think a yi ri ka relegation zone Vaduza Celtics ne o sungula ka Vaduza Celtics hi tlange na nkowankowa continental ya hi tlanga na nkowankowa continental hi wuna 5-0 game ya kona ku ri i tracker outside the box so after game leyi hi ve hi tlanga na mani I think hi ve hi tlanga na tit hi tlange na Libash na yona hi be 5 something na game ya Libash ni veni kona a ni veni excela kwalaya ka Vaduza Celtics game teti hi nga ti tlanga swilo swi leswi right until then
0: Leswi swi nga endlaku namuntlha ni ku vitana ka nongonoko wa hina left and right ri ni ku vitana left and right ganyani rikhoto i timhaka ta ku xipano xa Marumo Gallants Sukusayinini braya mina. What happened? Kwendleke yini? Isitwe kahle swi lamoyeni leswaku wena u ta va karhi u tlangela mitlangu leya u tlanga ka mitlangu ya disc challenge ya xipano xa Marumo Galaxy kuri ku ngeza vulavula hi xipano xa Marumo Galaxy 2023 a uri ka xipano xa Kaizer Chiefs what happened kwendleke yini eganyana
1: oh 2023 kuna tournament ya Madrid ixawela
0: Madrid itibeka kahle va yitiba vanhu
1: ku vena tournament liya i tournament every year itlanga ku iting itlanga vo March or April. So outile ya Madrid very achievement xithavani.
0: Yes, message xithavani.
1: Yeah, yivi yi vitana ti scouters kwala ka tournament ya yona itlangini itlanga. So va nga ta ku a ku tiva ni mirodo tena vanhu ve. Mirodo mbalati.
0: Yeah.
1: A fa kombisa ku tsakela ka mina.
0: So 2023 vulavula hi 2023.
1: Yeah, 2023. So ivi a ti nga ndzi ka vo grade 10. Yeah, 10 9 na ri show. Se ivi a tenjela ku na vanhu va sona swa va ri kola loko hi tlanga va ku tsakela hi June hi fanele ta June ivi June ivi yi fika ivi ni ya June ka yehe outile ya xihlavana. So ivi ni teka yi ni yisa kwale ka Kaizer Chiefs na Nimrod. And nkarhi lowani I think a ni ri ma 17-18 years. Yeah, I think 17-16 na ri show. Se loko ni fika sama lembe ni wabyela ivi ku is fine ni tani ya jima na under
0: 17.
1: Ni fane ni traina na under 17 ya ni ra 17 ya zivuke ni traina under 17 ivi coach a ku wena ina i xo wena 17 years na ku wo fit la famalele ka under 19 and aima ku ri ku a ni fane ni yisiwa ka under 19 because under 19 a ku coacha David Mathebula. Yeah, so under 19 akona hi tlanga na vamfundo kwala ya vhela ni master loko ndhawu ya ku fika nge fiki va boso ndhawu yin'wana yin'wana ya boso ta yona. Eya hi fika hi tlangatlanga kwalaya swi tshembisanyana swi jikanyana swi tshembisanyana se unfortunately ni ta ku a ni tiku ni ta ku a ni vangi na laki ku ni nga tsakisa ti
0: ku ya hi vona a wu va impressanga aba ku bonanga uri mutlangilanga helela.
1: Yeah,
0: okay, all right. Mara ka lembe leriwani vuye na kambe ganyane ubuyile xipano xa Marumo Galaxy siku signing intiso wo fika kwini leswaku siku signing
1: xipano xa Marumo Galaxy xin signing sulung yoni swi helerini cause loko after we tlanga Mayor's Cup yeah kuna majitala ma ni pfunaka va ri khotso va magagani suka ka mavalani va ela va ndzela ku hi organize leswi swa sona so hi kombela hi ta joni yeah ene khandi ya ta joni vhele loko ni fika tatala magagani va fowa ni keta ndhawu ku hayi leyi ndhawu i ya we lexi mina nga ta tirha xona i ku beleketa training se ya traina na under 23 ya Marumo Galaxy i tintanga ta wena vanhu valavo loko swi ku tsona switokoso
0: i tintanga ta wena leswi vulaka leswaku hi ganyani sweswiwani mhaka ya ti-tournament ya yima wa hi ka ti-tournament va nga ta hi tshovela wena ni ri ganyani
1: swa ti-tournament ari busy swona
0: yes
1: vanhu lava ni hanyaa ni mi byela ku hi vona cause ni khome i tatana magagani vanhu lava nga busy hi swa tiambulense va va na team ni khome i bright un'wana wa maloyara ni khome dzunisani rikhotso un'wana wa maloyara ni khome i cashiers kubai hi un'wana wa vanhu lava va nga busy ngo hi swa ti-pharmacy so I feel like tsandzekile ra loko no ze ni nga tlanga tournament swi lava ku tournament
0: Aha, la ku bona ka tournament he Ganyani cause aka di tournament u tlangela 300 rand 200 rand mara ka le ka xipano leswi swa tsembisa swinwana swa kahle neri awu sitikome nga ku moya lowu u pfa u nyamalala nyana Ganyani
1: ya anu ari kumtweni yi pfa yi breaka nyana network
0: yes swi vula ku nka nkarhi wa sweswiwani aha la ku ku vona a tournament ni va ku wena u vuye aka ti tournament ta halali la halagiyani u tlangela 300 rand eta ku bona ka professional football u karhi u tlanga Ganyani
1: Mohashi mina sa tournament na mtsembisa cause vanhu lava ni tshama ku na vona fana va ni tshama na tatana magana ni vini yinwe na tolo va ni byerini sweswo ku va na team ne team ya vona yi tlanga last week ta se yi tanga futhi weekend leya vo ti-26 a va zangi ku nyika pressure I find ya ntlangela cause yi tshama na mina kumbe ni ku ri vona va lexi va nga interested na xona ka mina i ku va ku ri va va na kena future ya mina ma ni twisisa
0: okay
1: so ku hava ku ni ta humala ndlwini ni ku ni ya tournament ni thembisa kumbe ni ya tournament ni kaya cause vana va ni nga va hlaya hinkwavo a va se tshama va ni tsandzeka mina ku ri loko sweswi ni kha ni da mali kumbe ti na problem ta mina swi vula ku va byela hi 1-1 hembe loko ni na hembe ni va hembela hi 1-1 va hembelele swi vula ku mali leyi lavaka ni
0: okay Ganyani nkarhi wa hina wa hi vondzoka Ganyani a ni swi rhandza ku va ni vulavula na wena ku ya amahlweni mara lexi ni nga ta xi vula i ku hina hi ku wishela good luck na ku tshemba na ku pfumela leswaku swa kahle aka sweswi u nga kona ka xipano xa Marumo Galaxy swi ta ta Ganyani so stay prayerful u swi tiva ku nkarhi wa xikwembu nkarhi wa right and this one is nkarhi lowu xikwembu xi nga huveka a xi swi tiva leswaku wena u ta sungula laha u ya henhla Ganyani ni ta kombela leswaku u va na madyamu ma kahle naswona u swi tiva leswaku hala Giyani hi na ha ku supporta hi lava leswaku u phakamisa mijeko wa ka rikhotso u tlhela u phakamisa mijeko wa Giyani na Limpopo leswaku u kona Ganyani wa ka rikhotso ende wa tlanga Ganyani
1: ya ntisini swinene mahaxi na mina magaza ma ka hina matsonga ma ka hina na matshembisa leswaku a swi nge heleli kwalaho ka DDC ntsena ni ta promote ni ta tlanga ka first team PSL ni ta yi tlanga ni ta va representa na family ya mina ni tshembisa leswaku ni ta yi presenta ni ta ndla hinkwaswo leswi lavekaka
0: kuza
1: ni humelela
0: khense swinene
1: ni humelela mara ta fika khensa mina muhaxi
0: khensini yaloyi a ri Ganyani loyi a ni vulavula na yena mingiseri wa mina kwala ka nkarhi a hi nge swi koti ku ya mahlweni mara wa swi twa leswaku Ganyani mfana ntsanani mfana wa ku huma kwala ka N'wamakena i mfana loyi kahlekahle yena a nga tlangela swipano swo hlaya u vulavurini hi xipano xa Phalavuriwa United u vulavurini ku va a tlangela hala Venda u vulavurini hi swipano swo tala swo hlayahlaya ka swona hambiswiritani loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundzi swa maleza wa zinjivi tsatselwa ka hlungwani ntukulo mamjaji ngwari simati na sera mamjaji n'wamathola a swi nandziha swi sasekile ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha nikhesini n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina nikhesini na n'wina mi nga ringeta ku va mi ba tinqingho aka riqingho ra hina kwala ka nkarhi mi ta ni khomela mi va na madyamu ma kahle mi tisala mi tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta nghena aka GCRFM ni mi rhandza hinkwenu makaya
2: lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lowu swi ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation. Kuku barela mati mitara i 300 rand. 3 meter steel casing i 2500 rand. Transport i mahala. Loko winika custom ukuma 2500. Unga ifonela kumbi WhatsApp eka 062 792 4318. 062 792 4318. Chikwembu sha bonjikelele. Hiku bora mati a inandanga.
3: Okay.

0: Simanere ngwala ka hlangwe la ndawule ya tala kampato la ka matseku tsekula la ka matsotso selo ka xitaka ka ngwala ka hle ka madiambi ya sokola la ka maswanga yikola ikukule la bu hetla la ka ma bottling ngobe last coming la lizuila byana na hambe pule o mali bya lizuila na o mali na ngwala ka hla la ka kokwane gabe na hala laka makosha laka bavulavula vaku si awe
1: xiyenda mina lujima xatanga xikupu lexi xiyenda mina lujima
0: ngwana kahlaku ndhawu leswi ya talaka mhlava vhele mini.

DJ Larissa, come here, Queen. Hey, here, Queen, in a portion.

0: ntshahola ku njhani riperile riperile mi pfukile na hi va lava ngo twa kufumelo
1: nkarhi wa kona
0: mativana
1: miricini kokwani mathe na mpundu
0: kokwani mathe ya chance xo tshika xi humelela xi ku phalaka
1: ximara
0: mathe xi endla
1: yiniso
0: mahlamala
1: se
0: mahlamala ku hala ka yini ka grand forma
1: a ni
0: loko ku chayeliwani leri yana
1: a ni loko mu ku ku chayeliwa ri te a ni yi ku khempela
0: xina xi chayeliwaku xo rhwala kune
1: loko ni yi ku khempela
0: mara mathe mara na
1: mina yena
0: yane
1: a reza girivani yeleyo
0: ngolovana ni
1: loko
0: mi nga ta loko nga tali a yi kavi xem a hi
1: fambeni
0: ina ka
1: muti ni miningisaa ni ri mutini wa kokwa mtileni dj leri se ximutiwa xa kokwa mtileni a jikijela i ximamondhiya lexi xitekele hi sweswo na sweswo heya
0: yeta
2: riperini ejara mlandzu a ni ku yingisela ku antswa ni ri la Alexander mina dj njomana kayaka ku ri ka mahlati ni khensini mhani
3: riperile riperile malume mlandzwa ha ta fayetela ta ba ti le ku beni malume mlandzo ni kha ni mi yingisela ni ri kwala ka nhombelani kwala koko ya reke mina danke malume
0: rihtle eleka nambara 0600875942 riperile hallo
4: avalandza
0: mofaya wa grand form wa radio wa wireless
4: a ni swi tiva ku loko ni ku ra valandza mofaya loyi
0: hayi na yi vona nambara ka yena a ni tolovela yena ku mofaya na na ku twa ku antswa mfo
4: orit mofayela ani ku tekela ni ku ra valandza hawa iro karado
0: se n'we mi nga teki switayele swa vanhu van'wana nghenani swa n'wina
4: ni twa misa yin'wana ku ra valandza jaha a ni yimeire mavulavulelo ya ka mavuza
0: i nga teki swa n'wana nghenani xitayele xa n'wina
4: a swi na mhaka ma mi ni ku yingisele ku antswa ni ri twala karado karado ni
0: kesa swinene
4: asantrani
0: etanaso so ela ungena moyeni ufana mahali khubele ku hello hello hello ewe yini swa wena wayiva ka mzini ula ungena ka leti ku ihanga ivo ava vona kokwani mahangi
3: riperile riperile jara valandzu hi mingisela ku antswa kwala ka mapfuyo laha hansi ka chamando laha na n'wina a ni thile michayo ma ni chavelela hi mino
0: weekend cap alo perile
5: alakaxa
0: kokwani mathe a mihleviwi mani a yi kha yi mihlevela ximomondhiya laha
5: ni le positele ni le nikwala nyongwini ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula
0: ni
5: ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be kula ni ta be
0: kula ni ta be kula
5: ya ni ku yimisela ku antswa ni ri kwala nyongeni kwala tankulu
0: ye tshahola na swona xa tlanga xikuku
6: lexi xi endla mina riperini riperini muhaxi wa mino riperini ha le ku mi yingiseleni ka ma ta ya mi yingisela swin'wana swa kahle ti le ku beni ti le ku dumeni friday ya kahle ya so langa mi yingisela i mama Albert kala ka xitutani inkomu. Yale valantswa mi loko nkoka u nga ringiri taxa ni njhani na hina hi kona hi le ku mi yingiseleni ni ri laha ka njhakanjhaka Mandela mandrikotso hi mina hambileswi mo ka mi nga yi hlayangi njhakanjhaka loko mi hlaya mavito laman'wanyana ya matiko a swi na mhaka ni le ku mi yingiseleni hlayisekani bayi.
0: Riperile. Alright, 0607875942 Riperile.
7: What of the radio mpukile na?
0: Mpukile mpukile na.
7: Ikona la zwe na mako nda krali.
0: Okay.
7: Mina nda vuka tsela ni popa yeni.
6: Yaro la nzami loko ko.
8: Riperile riperile mlanja ni mi yingisele ku antswa ni ri kwala Polokwane emilunguntima
0: ni laka nambara 060 875 942 ni salti senga ndingani ya ka wana nkaya nhlaka nhloko ni teka mi yingiseri la a riperile hallo
9: hello
0: riperile
9: mpfukile mlanja
0: mpfukile mpfukile
9: mpfukile ha mi le ku nchuku wa nyiseni
0: ani
9: na hi ri kwala ka xikukwani ma
0: la ka xikukwani la
9: la ka xikukwani to tlhela hi rikulu hi rona leri danke danke maxo
0: i khensa swinene ngopfu the biggest soldier
9: salute
6: riperini rajo riperini raja raja xevo
0: ya
6: hi le ku ku yingiseleni swinene
0: raja wa ku
6: henhla ni tenisi chayisa mani mahori hi mina la ka mapuvi ahansi ka sport center ahiye raja
0: hambi raja mi n'wi dlile khale makhuza yena na a swi komani mahori swi yoyili no loko munhu a nga ndli swona ka redi a fana boy wa kunene a mi fane mbongo va vumbana loko munhu a hupa muhaxi laha a samba tiva haxi va n'wini ane ni chela moya wo munhu loko a nga ndli swona ka redi a bohiwa ane mi tiva vana va n'wina laha
10: jara milandza jara milandza hayi le ku mitweni le ku mitweni mi yingiserile na n'wina hi famba na n'wina mina ri kaka ro bava na varhanga emthiwa ka ndhambi la gongwangwa la n'wina gongo ra mali la

0: mahlweni ra Afrika-Dzonga ka matembe ya siku ra namuhla yi teka kahle mikandziyiso ya we ya rito eka nambara 0608875942 ta leswaku mi tiphila kahle hi vunanga lebyi mi ri kwini ka matambu ya siku ra namuhla chayela kahle u ka ku chayeleni vana ku mi kha mi famba kahle khoso leriya ra R578 loko mi hundza ndhawu leti ya tale ka nhlanika ha adonka adonki hambongolo hambongolo mbongolo ni vula n'wamalahlani dzovo he mbongolo ni vula nhlonge ra mani na mani seka swinene ngopfu ka R578 0608875942
1: riperile ka jaha ra milandzu a hi miyingisela ku antswa hi ri la ka mphambu i mhamiluva ximaximani
2: riperile jaha ra valandzu a braya mina hayi u titselekile mfowethu ni ku yingisela ku antswa ni karhi ni cina na mina ni ri kwala ka magaza a mhowani a wu ri na boti viro danko
0: we can keep perpere la lo
3: perpere ka mwana mpukile
0: mpukile mpukile
3: mpukile
0: kom
3: ah my baman respect ngo
0: hey
3: logo ne gane silang tizar ben ne te jara no ka mata me tichele ki
0: hey
3: mina men
0: nakano hey
3: hello
0: hey
3: mina men
0: nokala fumela ntingo ra mwana lokala nga basangi
4: hey va shumi na kurila ku vena nwana jara ka masiya i govili govela vurene ani ku yingisela ko antswa mani ri kwala ninga kona wa tiva hey le ku ndleni swona ngopfu ha na vurongo byi bela ni ke ntwa wena ke bumbuluka hi risimu rero yo hari nomboro ya ntshava
0: khasa swilo ngopfu mburi ya ntshavo vana mina Maria n'wa James na nhlangana ni township khasa swilo ngopfu mani Maria n'wa James i vanhu vo ka mi nga swi koti ku cina va mhan'wa James i matshelo ya hina ne
5: ri perile valandza ri perile hayi mindla swona mani mi le ku hi vambeni mi le ku hi vambeni hayi mindla swona ngopfu yanani mahlweni na ntirho wa n'wina hayi ma hi vamba ma miyingisele ku antswa ni ri kwala ka homu 14a kwala Ishmael B Baloyi la ka homu la ni miyingisela ni ri mugangeni wa nkanu nkomu valandza vandza ni miya mahlweni
0: Are pere la lo.
6: Ah. Hoy kumutane yale yata ku ku itanga. Yo kona mugangi wa mina woni pala.
0: Hi ala ka ncheka wo pelu.
6: Ah, shi na mancheka wa makasa no ku pelu. Na mugangi ni wa nkanu, mugangi wa ntombi na maja.
0: Kwala ko sa majana swito mara la ka ntombi la. Hiko ku ntsakisa ngopfu.
6: Phela jara vanhu loko u fika na wu ta swi twisisa ku ya himpela laha ku hava mukhegula ganga ra kona u ta vona swidzobya swa kona
0: ya swiwanrun'wanrun'wanrun'wanavula
6: swa tivulavula swidzobya swa kona ku hayi mani lava ejini na vona
0: ya
6: ntsake njhani nga twa kokwani mathekisi va vuyini joni
0: o yi vuyini jona ya ku khenileni
6: veri va kwala kusuhani kwala ta kwala vanhu kokwani mathematikala kwala ta vona tanihi mbeni va vona namuntlha loko ni vuyana Benston
0: kokwani matisto mativa na halaka mina tana mbuti ni ta ku hala kaxo mina nolora
6: a ni teki ngopfu phela loko ni twa ku hala kaxa ni ku hayi va vuyini mukhalabya leswi na ku va nghena moyeni i nge vutisi ku yin'wemani hi yin'wemani mi tshama kwihi i to swi twa ku ya mati ka bevuli
0: ya vana signature ya vona
6: a swo yi nga mhani yi le ku mingiseni nchini xa le henhla ka vanhantswa ka
0: leswi
6: swi ndzaku phaa swa misava leyi
0: swa misava yini
6: ndza redeyi yi mpfuma mani
0: yi pfula malangavi he
6: va swi lava swi lavi ta ze yi dayili yi kota ku nghena leswi ndzaku swona
0: he va ta ni vona hala ka WhatsApp ti-voice note leti wa matati oju
6: titelehayi na tona mfana wa mina ku huma nceko wa makasana
0: u ku pelu
1: vaxumi milandzu hina hi miyingisela kahle hi ri la ka mapuvi ha matipata bo i black bone mana wt la ka mapuvi i nkomu
7: riperile valandzu Hayi na wena ku yingisela kwa mswari kwa lavehle le kingoveni mina danke bra mina.
0: Weekend Cup Hatperile, hello.
8: Ni ri kona kwala kaya babangu.
0: A babangu.
8: Karara mina.
0: Kaisa swinene ngopfu la babangu va khon'wana. Nito ka di story xa ile babangu va kon'wana a swi sukusela kwihi kahle kahle.
8: Na mina swi na swi kumana na swi kela na swi kizu kuma ku swi lehe ngopfu swa kona.
0: Swi lehe ngopfu ni.
8: Swi lava nkarhi.
0: Khaisa swinene ngopfu.
9: Ahe ahe are jahai na nwina ra jahai na nwina ri kwala ka gongola mina ntukulonga xinangana ka gongo dango na nwina ra ja totot
10: jama dume na ipukini ti fetela hi ri kwala ka mningisa block 3 e mani hulo wa khesa ku
1: Ripperile mlamzo hina mingisela ku antswa hi ri kwala ka nhlani ke kwala e mana mdona lava wani nkomo chatanga
0: shinarilish leka nambara 0607875942 minutes after the hour 9 o'clock at the daughter eh makumembiri nkomo ti minutes suke kahle ka waranka Ripperile mingisela
11: mlamzo
0: yo
11: mfukile Nipuke shunen.
0: Akasa shunen.
11: Akaa mingisela hiri kwala ka mninginisa Blue 3. Imalizi majoko.
0: Ye malizi? Kasa kulombu anilewe kama jambi ya sukula na monta niru.
11: Danke.
0: Iko mwana mina.
12: Yeyo, Shiva. Shiva daiden, shigisa wena ma. Yewena, yeyo, Shiva daiden. Why, vai background in wo namba kamdina na. Andiphinane la tikwera ka skhunyani nwana mhanu. Diphinane la tikwera ka skhunyani. A mhanu ya ti veji. Smart le shotonga. Shinga tongi ntseno. Shotonga la nuno wa xa. La tikwera ka skhunyani. Danko.
0: Pero le weekend cup hello jara wala ndza phande mai kapshe
13: ayega jara mlam
0: aye
13: okay
0: oh ngara na vibe nyana ka ramthlanu ka swo yini jara wala ndza amukuru wa muthoro ku tota ringa ringa sala ku thara muka ka swo yini yo
13: o ma si swona
0: oh thara muka nya hindani kwalani munga hi swona
13: ne
12: Ni zeri ngabe nkani ka swa hemba na va tsheka va tsheka o makasara ku pelu ingena ikani a wa thanda o thanda o fete ni milava ka grand form mi endla njani kasi na a inkomo koko na dakalo persil kha sa swona go 500 thank you ya tsara hey mlambio ti bele ke la ka jimanga la lume Mago zimovu mani mene. Tabu. Tai bela man.

0: Kuma hlabar kona mtriklone. Adije kwamso malume ifi la ngaba khumke fika le ka bara khuma mbini. Bata kuteka kana fela ke fika kwale niya. Awu kwa bara naru hla ka hlongo. Imeni buya kahle. Ana bara ku morning break. Andiya kahle ka 0608 75942 ka madabya sokona namuhla. Personal mix Roman. Hello.
1: Ipfukile
0: minjani?
1: Ipfukile ma no maka kozeta ka kozeta 3. Ndeka referendum.
0: Ey.
1: Ndeka referendum ani kozeta 1, yo kozeta 2, kozeta 3.
0: Ey.
1: Ndeka referendum ani kola kola ka referendum ase eti kontuzi hoyi na tsena e.
0: Ey.
1: E vola mala ka. Nimengisela ndokhe.
0: Okay.
1: Ni ri ka referendum ku hi sayina everything ku tiko se ri teku hava mani.
0: Ey.
1: Hi huma ka kodesa 1, kodesa 2, kodesa 3 sweswi ni ndeka referendum se hi le ku sayina ka document ra.
0: Bye bye.
1: Na me dev.
0: Bye bye.
1: Ma red loko fonele ra xivongo 3 ta masivi a hi tshameni makaya hlayisa mit.
2: Ahe mlandzo ri perile. Mingitsela ku antswa ni ri kwala ka mapapila mlandzo. I tavele ya kumbe.
0: Kasa swole ngoma sasithavu ya choyela wa xibazana bazana. Aka mapapila la. So ka mapapila. Ame papila ina xilungu na. I letter na. Kasa swole ngoma vula ka ma letter letters. Ka ma letters. Ka mapapila ne. Riperil, what I mean?
1: Ahe DJ Radio.
0: Ay man, mga creme book cover man. Ba busy la bangela. Se la bangela ku mongo jana balanzo, bo penga na.
1: Oh, jana balanzo se ser man.
0: Oh, show you. Ini
1: ngizela kwa tona ka tsaniki la.
0: La ka tsaniki la.
1: Eh, America se jope la.
0: Kenzo se tsaba go.
1: Okay, bo.
0: Ma fa mo ri jana balanzo. Ile ntambi ifika kona muzi. DJ Raja kwala. Ube na rubiro dzibretse suka kahle ka wona nkaya. Mini hazi ne.
3: Eh riperile riperile mlandza. Hayi akara amingisela la ka Home 14B. Hayi hina nwina mlandza amguwela amfambi nweshe. Loko va kugeza mtlasi maluleke la ka Home va vula mina danki.
0: Weekend Cap, hello.
4: Aye, balanzo.
0: Aye.
4: Na washu mi kupela ka dambu loko.
0: Ah, angar mai sala ngar mai sala lam.
4: Aye, na sita mane aye. Na ina ile ku mingi sele ne ri kwala ri fa plaza ka ku tsa ka ku fai balanzo.
0: Ari hisa ya kwala ri ku ma ku ri kahle nyana.
4: Man, ani strangi kahle tsangi nga huma humela handle.
0: Okay. Mintwa jani na? Mwaba ntwa dia mo mo zamu mo mera hande na.
4: Hi.
3: Ndiya ri ndana ba shume ba landzwa lengsela ku antswa amkara me bela tona. Teka ti nyanganyisa ti nyanganyisela ku nga ku ri mando ti nyanganyisa ku madzambela. Ewe sanje maka musokala ka ndapa mugangeno ka Broman ka ndona mashaba. A yene ndlandzwa.
0: Repare le weekend cap hello.
5: Khale ngoni khale ntlhavetela ka.
0: Inwe lo mfikini.
5: Wa tiva ku swikesa ingenini.
0: Ni khale mukhosisa zwe.
5: Loko ku yo ngeni 1 rand da a.
0: A ku
5: network.
0: Rizeli mukhosa kwa ka bhoto ni ku vakokwana nwa mashalana va ku ti ku leriwana.
5: Vakokwana nwa mashalana va kona nwana ngoyi va laka ku vulavula na vona.
0: Ah akhensa ka.
5: Namela khesa bala go hlaisa kana he le ba go
0: ba fambeni ka fela ka bona khume.
5: Danko.
0: Ei tsalaza. Khesa se le go ba go kwa re simbala ka bona. Khase ba go ir mara go ntombi tsena la ka bona. Ai khona man, ni rumela ni nyumeri. Ya mara go ntombi tsena la ka bona.
6: Ipfulelende vantena na la ku nghena ka mitsumbini jara valantswa hina hi mingisela ka ntswa ku sikala
0: Oh, sorry.
6: I pfuleleni rivanti na na hi la ku nghena ka mitsumbini jara valantswa hina hi mi yingisela ka antswa kusuka la tikwenda le kule eFrance mana xihlovo hi mina ya loyi mo hi pfala hi huma hi ku kantla.

0: khona le go khalelang tisa ndawe le dia a tla ka Facebook ame ka ba kona bangwana ba ka itsala le ka hle sandle ra le ka WhatsApp and rand go teka bana le siya bangwana mena ndi balanda ka hle ndawe le dia tla ka WhatsApp Shukana kwa la kankora sifa sonke Shimu wini iba manda ibelele Bako wana banga tzala kune lila site lila reka whatsapp la Bako wara itibari ina o laba Bako shukana kwa la motela Ikensa shukana kwa riperele jaraba la mjam Riperele jaraba la mjam Kateka shukana reka mapube Manara pasile sima na tulani Laba kokwani wa kubwa nakala Ikensa shukana kwa fane Kuala Kangoba, Kanduna, Iframa, Kam, Eman Gracie, Pamanda, Ibella, Manamina, Kamatiambu, Sukura, Kasako, Kataka, WhatsApp, Stitch, Power Perry, Jarabalan, Janim, Zalagan, Chan, Kuala Kashku, Kuana, Stadium, Epabonga, all right, but taking a Facebook, Labo. Shukana Kuala Kashku, Kuani, Item, Bangwana, Mansakani, I'm Gangan Wam, Jindani, Pamanta, Wheel. Kamera tumele zimixe na sepa kasha wa raikume Kama kona A DJ Kwamza Marume Ifi Tene kuno ni magata kutenga kasha wa raikume Kasha kareka wa raikume Ya naru nshi Eriperi la hello
1: Shuu njanga na safe
0: Yebo yes
1: Mwako na kubako ene kutenu Kumela vata nishunga Kwa vata wangingini sa na mama moshari leo fambi khome mavoko
0: ah kwini ka mani ah swingotlula hi xalata nga ka makoxa mani
1: mina na vangovolo vo famba famba na moshari
0: ah kwini na ah ixongela n'winyi
1: va tikota mani
0: ixongela n'winyi
1: moshari tshama kolo i tlhelo ka timovha
0: ngamula yo fana na mina mi nga yi kota yini mara na
1: ah vo va njhana va timovha na vona xihundla Ana loko kumbe xani tani ramba nyana ka kwana sesi ku omini dikile.
0: Hambi nwina minga hambi nwe minga ha xivalele minsisa sweswi wana wa mama Khesi. Nwina minna ni mirivalanga.
1: Xikoyini. Ke honda.
0: Yo.
1: Miri hi ti 25 tani ri holoje.
0: Ba swivona nwina se nwina ma swivona ma swivona se.
1: Ni ta va ni ri na i se generate wa ri khotso na va Manta ni na matheri.
0: Shalati shalati mi ta ngkhawula loyi.
1: Na lavari boti ba hliya ve na kulele swi tshembisa ku pheti ba tshembini. A la shaganisi.
0: Aba goma si ti tambu ti tla bandzini.
1: Ti la ithambini.
0: Ku yini yini?
1: Loko vo hlanganisa ngwenya yi ta va tisisa.
0: Manswana yana na.
1: Chundo.
0: Yo.
1: A xi torne swa swa mahaxelo ya wena loko iku vanhu vo ka va nga swi koti ku cina ha ku faneriwa. Ni vone mhani luwa wa munghana wa nhungwa ka homu. Leswi va seketerisa swo mhani lava i nga byi kombela 9 numbers ya ku 10 and 39 10.
0: Mina na ni va tiva kahle vanhu va mina mani. Ni va tiva kahle vanhu va mina la. Ah, impalekeza shalat. Ai, bora bora bora, vamos quando que tira que sasa que não vai bela, não botei sim, sanje. 060-8875-94 Perin.
2: Sabona wengu ba.
0: Sibonile osmatan shisa lo mashali lona.
2: La ay atama
0: la. La lo kuhlala la ka tsama lapha.
2: Ati bomu ya masene wengu ba.
0: Ati rara ti poromi man.
2: Ila.
0: Eta hora raso. Repere ile.
3: Lanjo.
0: Yo.
3: Efukeni mar.
0: Ni fukeni kunjani ka nda henda hen.
3: Eh we ningana ri ka nswa so ni sato wa mungamula.
0: Ni wangamula lo dora mina.
3: Sato wa mungamula na.
0: Miri ra manda ye la khone la nyameni mwana mina mara na.
3: Mene ka ta sira na sira wenu.
0: Oh, kata mafina ba boli.
3: Eso sento.
0: Ah, ri vale ni bona man.
3: Ni ri vale hi bona.
0: O va fambi.
3: Nga ni kota wena.
0: Ni ko kota swi khoxani mina na.
3: Wena. Ebombi.
0: Ah, ni lunghe ntetari. Khesa swi nengola nyameni.
3: Ah, wena lunghe. kota
0: ku ta dya nyama lana swibaka ta mina. Se mi byela vanhu kumbe ni ta dya nyama kwalana laha ti.
3: Ene wena, wena i na swinhwentantshwa
0: wena. Bye bye ma. Loko mi ta swa swona tatanta enta ni dya nyama kwala a swi referile alo
3: ahe lamza mpfukile
0: hi pfukile mandroso wa byala ka nkuzana mole lowuntshwa ku yonge ku dyiwa xikwa xo hisa n'wina
3: i swi tshamele n'wananga i swi tshamele ku basile khulo pa
0: a va ri le kaya ku yonge
3: basile khulo nge mfana wa mina i pfukile lamza
0: ahi pfuke swinene ngopfu man
3: kari ni ku yingisela hi xiyimo xa le henhla mapapa loko karhi bula na miharhi va wa mina xalati na mina vo no fa hi bafenyaleni
0: ye madoda
3: hayi hlayiseka jaha ra mina ni ta va na wena byi ya chayisa papa
0: ahi fambeni malume if yi lava yala ka va ra ya khuma ni
3: Thank you.
0: Kesa stending of Africa Dzonga. Teka kahle la eka 060 8875942 kuna mixer la. Option repair la mixer.
4: Kendra! Kendra!
0: Hello! Yeah. Alright ke ileka nambara 060 8875942 oyikhona man 060 8875942 teka kahle mingiseri wa ku hetelela laniwani man ha nkarhi wa malume if vakiti lavana swingolokondwana riperile hallo
5: hi pfukile minjhani
0: hi pfukile
5: mi koteka na doctor xivambu ri ka tomi ri nkosini
0: mi kotekisiwa yini sweswi n'we
5: hi le rifini a kosini
0: Se mi katekisiwa hi leswi chumayeliwa kwana kumbe mi katekisi hi leswi chuhaka radio.
5: Hayi ka swo leswi munga koti ku belele ka radio ba.
0: Se leti baka radio to mi katekisa kumbe xani to mi cinisa na.
5: Hayi to khoma kahle ba.
0: Kahle kahle. Hi n'wina mani n'wina.
5: Botroni.
0: Botroni va nga ma.
5: Kamswana ka xivambu.
0: Khesa swi tele ngopfu hi Staronza.
5: Ni va ka mani hi Dzwazani lava hi squeeze lava ri bapa n'wa vona.
0: Bye bye.
5: So,
0: mina kateke moti pina ni.
6: Chatanga chikuleshi, chiyanda mina njima. Chatanga chikuleshi.
0: 060 8875942 kuna mingisela. Merini ngwe mina famba mara na.
7: Hayi famba nanga.
0: Ah, mina sena famba. Bye bye. Khesa swilele ngopfu James Mtileni xibelani. Bye bye. Sen famba ni yo mitwala busiwana man.
7: Zendeka tango kuntaka kota ku mukhongerisa ntii
0: fambani ri fambani mingata tisi fambani

Zamalek, I understand that. Zamalek,

Yeah, ku ri lembe ra 2003 loko this track yi ta duma swinenenene wena mixer mo saseka sweswi ri kha ri tsutsuma kwalaya ka 23 years. Leswo kama 2K ro vo tala ri ku lukumba risimu leri wena mixer mo saseka ra malembe ndhako swinene eka vona lava khoma ku va 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yeah, samale. Ngabulava ma 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Na vabota la vabona sweswi vanga ka grade 12 ma 2009. Yeah, samale. Eso lo kuva ri twisa leswi po. Simta khala ti banjani na. A di twa di tiraka leti ku di bisa ku yini. Ya uri na mina DJ Kwamza endlela yaleyo wena mixire wa mina wo saseka ni ku khomisa sweswo hi vunanga byebyi bya malembe ndhaku swinene ni ku ta va u tiphinini 2 hours leyi hinkwayo wena mixire wo saseka tiqingho ta mina ni ta va ni kha ni tipfula kwalaya ka va 10-2 wo pfuka u yingisela u twa leswaku ni ku setele yini madyambu lawa wena mixire wa mina wo saseka. Line up ya mina yi lehile swinene ya vunanga lebyi ni nga ku khomela byona wena mixire wa mina wo saseka. Ya kulukumba loni lavaka ku bela yena sweswi i kulukumba un'wanyana wena mixire wa mina wo saseka hi leswo u na nyiko ngopfu loko swi ya ka timhaka ta swa ku vulavula tindzimi u vulavula kolomuya ka va 32 leswo wena loko u kha u kota ku vulavula ririmi ra Xitsonga u zamazamanyana na Xinghezi kumbe na Xizulu kumbe na Xipedi loyi ni lavaka ku bela risimu ra yena wena mixire wa mina wo saseka u vulavula kolomuya ka 32 wa tindzimi u jika na tindzimi leti tala Afrika wa tivulavula to tala u jika na tindzimi ti tata ku hala ndhandheni wa malwandle wa tivulavula to tala wena mixire wa mina wo saseka ya ni wini ni vona ku ri wa lungheka na hi ku network na yona yi pfu yi endla swin'wana swo chingachinga loko ni ku ni lava ku ta n'wi veka kahle moyeni wena mixire wa mina wo saseka u lukumba lowu.

Ya mo isa lo yan khano vulavula yena u tshamisekile sweswi lo yan vulavula yena wena mixer ho saseka kuri munhu nwanyana la kota ku vulavula tindimi ta ku ringana 32 wena mixer ho saseka ni vulavula hi mani ke loko ni nga vulavula hi ku lokumba then kosi va ku ganda ganda na temba miri tsunduka kahle ri simurero wena mixer ho saseka anga ri by lembe leri ra 1987 a uri kwi hi malembe lawa

hela ku ta denko sikwalana ka le ka vunanga le dzwa disco le dzwe dzwe vula ko e bubble gum wena mixing musa se ka dzwe vuluwa sweswe ko e bubble gum hiko a dzona ndi hanyana nkarinyana walo ya dzwe nga release wa yona kuma ko loko ri mukari ya ma Christmas so loko ma Christmas ma honda kuma ko nanga dzwa kona se dzwe heleliwe hi matemba a dzwa tsakise ku fika kwalano dzi fani na vunanga dzwa rumba le dzwe tsama ku dzika dzwe tsakisa malembela wa hinkwawo la dzi fani na vunanga dzwa jazz le dzwe tsama ku dzika dzwe tsakisa mikari le hinkwayo le dzi fani na vunanga dzwa xigadza wena mixerong saseka le dzwe dzinga na matimba ya ku tsaba dzika dzwe na ndi ya malembela motala lawo simuleri ri na 39 years swiswi ri release wini mara wa switwa ku ra haba hambi sweswi hi byi welisa ku leka disco liya ku i bubble gum mia music swi vona bubble gum loko u xi chava u cakunya u cakunya xi hela chukela leriya ya xa ha nandzi ngopfu ni u sala rhaba liya u sala u cakunya yona u pfa u tiluma lomu ma emarhameni ya wena hi le ndeni leyi u hetelela ku kasi ni fela leyini ivi se u xiphelela le ku e munhu loyi a nga tirha swinene na titambi to tala ta nkarhinyana wa lowuya lomu ka va Rebecca Malupe wena mixeri munhu u saseka lomu ka va Sipho Hot Sticks Mabuze u tirhile na vona ku lukumba loyi Den Nkosi oya specialize swinene hi ku ba bass guitar na ku ba ti drums swa ku yimbelela u ri haya ku nga ri nyiki ngopfu ya yena mani u yo tshika a nghenile hikuva van'wana va n'wi kombela ku hayi khona u fanele u kota swilo leswi hinkwaswo loko u za u nghena la ka industry ya music yena u hi ku vulaka yena u ri haya a ti rhandzela ku ti tlangela ti-drums na leswi swa bass guitar ka tibendi ta ku hlayahlaya leti a nga tshika a va ka tona ya tinsimu dedo ti tsundzuka kahle ku va ku gandaganda mina mi nga ti tshama mi di xava hi minkarhi yaliya mi ta tsundzuka leswaku na sleeve xa kona lexa khavhara ya kona a kombiwa khandziyile xihengo hi galiyoni lexo khurhela mapatu Den Nkosi se ka risimu leri u le ku vulavuleni hi timhaka ta ku heyi vafana mi nga ni toloveli loko ku ri mi ni tolovela ni ta mi rhikinyela ku fana na gandaganda lori kha ri rima laha hansi laha ni tekeli ma chance.

swintsongo hi vulavulisiwa ku hambana na leswi ni nga ku swi vuleni wena mikiseri wamina wo saseka ya hi karhi hi mi khensa swinene e na kokwani Martini swi twini ku veri mi kona kwala ti-eyi kwala Giyana hawu ma vuyile magaraba phe hi bata n'wina laha e kokwani Mati eka leti mi nga bomba hi tona evujaheni bya n'wina ku teka hi ndlela yaleyo mina DJ ku hamuza hi risimu leri swiwaka Silo Chico Twala a weekend dance.

0: ya kusuka ka album leya inga thiwa kuri mani kuri tawa lowa wa splash lowa a wu rhangeliwa kahle the late Daniel Chanda wena mixeri wa no saseka the late Daniel Ndiviseni Chanda ta tsundzuka leswaku kulukumba loyi ha ri na yena laha misaveni na yena ni ve na nkateko wa ku n'wi vona loko a kha ra performa live hi masiku ya yena lama ku hetelela le Royal Festival wena mikiseri saseka leyi talaka ku va kona lembe ra lembe halaya nando yena Daniel Ndiviseni Chanda loyi a tswariwe kahle hi lembe ra 1964 ku ri ti-28 ta January. Khombo ra kona a tlhela ya hundza emisaveni hi n'hweti leyi fanaka ya January, kambe loko a ta hundza emisaveni a ku ri ti-5 ta January 2019 a ri na kwalaya ka 54 wa malembe wena mixer wa saseka. A specializer swinene hi sweswi swa batanga afropop hambi ku ri gospel mita tsundzuka leswaku u tumbuluxe mitlawa ya ku hlaya swinene ya vo Dalom Kids, ya va Machikos. A byi sungurile vunanga lebyi kusuka kwale ka lembe ra 1985 ku ta fika laya ka 2019 loko a ta hundza emisaveni wena mixer wa saseka. Ya u yingiseli nongonoko local play ka GCR laha u nga na DJ Kwamza ku ri ra vutlhanu ra ku saseka swinene wena mixer wa saseka ra ti-11 ta n'hweti ya leya Ndzhati lembe ra 2026. Eka riqingho ra wena hi hlangana la moyeni u ni byela leswaku u ni yingisela u ri kwihi nakona u tsundzuka yini loko hi ba vunanga bya muxaka lowu wena mixer wa saseka lebyi hi ku belaka byona kwalawani ka hi byelana sweswiya hi swi tsundzukaka switsongo wena mixer wa saseka. Ni tsundzuka ngopfu vandhuna ya xibakitani loko hi za hi fika ka nkarhi lowu ku hi tala ku twa switoritori swa ku tala wena mixer wa saseka. Ahe mi le mbweni mixer wa saseka.
1: Ahe
0: mananewo ina mananewo kusuka le ka manghena
1: nta swibazela loko ni heta ya ni tsema ndzi tshama ni nghena moye lexi ni xi tsundzukaka i ku ya loyiwani loyiwani yelo wa hetelela loyi na Chigosi lotwa loko va chaya a ni ri ka 5 85 ivi se loko Den Kosi a chaya santiva hosi mahlohlwana a hi ta fomu 2 le ka xikolo
0: na hosi mahlohlwana
1: a ni xi tiva ngopfu hi tinsimu leti a ku jive wa nenge wun'we ma swi vona ngaku sweswo ingaku wo jive a xingondo mara ku nga ri
0: xingondo
1: ingaku wa ra hanya na ma swi twisisa ku
0: nuna swi twisisa
1: swona ha swi tsundzukaku kahle a va ngheni na van'wana hi terisile malume bry mavativa lava humaku la
0: ejuni
1: i netiweke malume fram a hi mitshikani
0: no na gesa swinene hlayiseka swinene mananeo kutsukakaka manghena danke hey mahlotlwani ma swito mananeo va mi tsundzuka kahle loko ma ha ri machudeni swin'we na tsundzuka ku ri hayi kona a ti vuya tlilasini ya yo kona ahe
2: kwamo
0: ahe ya loyi mi ri njhani n'wina
2: unjhani munghana wa masilo
0: a munghana wa masilo u pfukile n'wina
2: a na vhele loko a ri mutlhuvuko swi ya hlayisini hi ngo vona kwamo
0: a swi saseke ngopfu ku twa sweswo vhiki leri nga hundza ni swi twini mi kha mi rilarila hi mukhohlwani mani masilo
2: ka vula himpela a ni ri a mugutlu mati va ba kwamo vona se ni vuyini mani twala kahle muti
0: ha mi twala kahle ngopfu
2: ya
0: ni
2: vuyini mugutlu kwamo
0: ni byaleni mi tsundzuka yini masilo hi vunanga lebyi hi nga byi ba ku fikela sweswi kumbe byin'wana na byin'wana lebyi hi byi bakulaka nongonoko ti bye bya khale
2: ka vula nkwamu ne ni nga vula ku ni nga hemba mani a se za ni twa kahle vunanga lebyi a wu byi ba kwamukwamu mara ni byi twi ni nyana se wo ni nga heteli vayingiseri hi nkarhi ku va kota ku nghena ni nga ta hemba ku
0: no na gesa driver ya chopa Hai ni tsakisiwa leswi mi swi vekisaka xiswona ende swi na ntiyiso ngopfu ku munhu loko a nga swi titwisisi ku vulavula hi swihi u hatla a lomba van'wana lava va swi twisisaka.
2: Voni vhene va lomba va mhana anakanya layani. Hlayiseka mungani wa mina wa ta ni tsake ngopfu ku twaritira n'wina vakwa munhu.
0: A na mi ni tsake ngopfu ma driver ya chopa ya mina mani.
2: Lexi endlaka wa ta ku endla ni kwamu ne. Iku mina na mi tiva la vanhu va ma swi nga endleka va mhana anakanya va nga mi tivi.
0: Ha va ni tiva mhana anakanya.
2: Ya le gumbagumba wa mi tiva.
0: Ha gumbagumba hayi a na ha tsundzuki kahle ku hi zi hi hlangana kwala xitichini na.
2: Mara mina ni mi tiva.
0: Ha n'wina na mi tiva ni mi tshame mi ni vhakela la xitichini hi ri kwala studio laha mi tini hi chopa ya n'wina. Nyizeni mani. Danke. Hayi chaku ni nga za ni boxa to tala driver ya chopa la phela xifuva lexa mina na xoho xi rahiwe hi mbongolo hi mi nga ni tshembatshembi swona ahe mi le moyeni mingiseriwe mi no saseka.
3: Ahe
0: ndo vukazi minjani la mangombe
3: ikala la bela mangombe kral
0: la mangombe kral mazozweni man
3: mina le kontan kale ta ba chi gole to ro tsuka kale ai chai ago tera batiri awe ago avuka hileka batiri liya
0: ina
3: kota ku fakela la radio ni kota ku duma man
0: se loko pfuka ku titimela ku fana vhiki leri nga hunda ari na switsutsusu ku ku titimela betira ko loko i fileta ge ami yendisa ku yini
3: do hayo neki wana ari tsangi ho
0: ama hi manzana.
3: Ai
0: manzana na na kaisa swinene ndlovukazi ku va mi tsundzuxa sweswo hlayisekale.
3: Ayeni
0: ndlovukazi ya wa vona timhaka leta sola hi bomba bomba ku hi tona masiku lawa ti suka kule ngopfu hi swo dyambu i khale ngopfu hi kha hi ri tshemba ku ra hi chajisela tibetiri ta hina se masiku lawa hina magezi ma lama ma ngo endliwa hi sola ahe mi le moyeni mikiseri mi saseka
4: Salmesi.
0: Aro vuan ngo pfangeyo gracious.
4: Na ndo vuwa chote man.
0: Ina e River Plats.
4: A fa River Plats.
0: Kamba River Plats hile ku hi vo ma show dele vo All Fans 14.
4: Hey, River Plats. Ile xikarhi.
0: Oh, ile wa Flay 14. A tlhelo ra wa Flay 14.
4: Akule konte ai milenge kama sepeya milenge chiri ine ya milenge ka mbokota ya milenge.
0: Oh ai le kule na kule.
4: Ai ai le kule na kule malume efi.
0: No na khenza man hi byeleni ma xudo ku nwi na mitsunduka yini.
4: Eh mitsunduka na resort.
0: Eh.
4: Na botunwani ani khala kuri hava ti cellphone na.
0: Eh.
4: Loko a hinda mara simulera ni lo tsena nyana a vhengele ra ri kari banoti a banoti wa loya ku tsiki.
0: Oh le rara silo chiko twala ko you can dance. Oh a banoti le wa ku tsiti tsiti tsiti.
4: Da kuma sesi nwana i vhaka kwala kaya se inga ha tsamiseki.
0: Oh ayuti va ku notelo uya u vitana yona.
4: What to do ta kuma inyama la ridi.
0: Ya, hi swona tsakela ku swona sweswi ku mi hi byela swo karhi leswi mi swi tsundzusaka hi ta hamba hi swi tsundzuka sweswo gracious ku ri risimu lera chiko twala ri ku tswitswi tswitswi tswitswi a ri vitana van'wana
4: a ri vitana van'wana se va nga ha tshamiseki na hambi ku ka ku katingiwa veri yinini xhangano swa mbulucha
0: swi swambacha.
4: Aye avanga ta se va simela mana avanga tshamiseki va vheta va ku swa ku va yile ta sala hi dya hi ka hiteriwa na switori va vhete va yile.
0: Oh ey hayi vutomi bya khale hi ta ku yini gracious
4: hi ta ku yini marimo hiteriwe kai.
0: No danke hlayisekani man.
4: Ake valuki
0: danke. Ya matitwa tin'wana hi nge se tshama hi titwa leti i khale ritsimu leri ni ka ni ri chayisa la ka nongonoko kamba ni nge se tshama ni twa xitori ku ri na xitori ma swi twa namuntlha hi dyondzini ku majaha man'wana ma ri mastara swinene ma ri bela noti ma ku tata kasi me le ku vitaneni ka varhandziwa va vona ahe.
5: Akasha, malume Ibrahim wa makwamo.
0: Ah, buyani kokwani mate.
5: Ai.
0: Mibuya miri njani kokwani mate.
5: Kokulana.
0: Ina kokwani mate, ani switwini vakava mi hlamusela mhanana kanya mani vaku mi va mitwini mibuyini.
5: Hai, ni sukutsuka na kunde na mutani mi ndipela eku antswa ni ri kwala Giyani.
0: Ah, kwala Giyani, ah, enda va vula swona himpela mhanana kanya hi ku viri mi kwala Giyani ti A.
5: Ni ri kwala Giyani kwala ti A la. Eh, ai tangisa kahle.
0: Ina man.
5: Ai tangisa kahle. Hambi ku ri tano man. Prime ntumbuluko.
0: Ah, hi ta ku yini ha ko va sweswo swi n'wi swi bihaku ntsena papa kokwani mate.
5: Ani swo jaiva ni ri ku jaiveni masiva ta mina.
0: Ta n'wina leti that's why ni mbulini le ndhaku ku hala hi le ku beni ka ta n'wina kokwani mate.
5: Ani ka tini ha hambala ti-dozen jaya hayi ti-brand wood.
0: Oh, va tsemekile kokwani mate maswitwini hambi swi ri tano hakensa vuyingiseri bya n'wina kokwani mate kwala mi nga kona mi ri ka xiyimo xo ka xi nga tsakisi ku fika kwalaho na temba leswaku loko se ni mitirho yaleyo yi ta va yi hundzile kahle hi ta hlangana kahle loko ku ri ma ta va ma ha ri kona handle ka loko ku ri ku ri mabazi ya Joni mo tlhela ma mi koka futhi mi tlhelela kwele mi jondola mi le mani mixiri wu mutsotseka
6: malume ifi Iva famba vangesevula ku halakasha.
0: Va famba vangesevula ku halakasha kokwani mate. Mara va rangi hi kosona.
6: Ho loko va nghena va nghenise swona ntela ku va huma va fane va humisa swona.
0: Humisa sweswiya ina va ina.
6: A ingari va teke xikhongele xo koma masilo ndlovu le ka mavalani. Ah, ngari va khisa mi.
0: Va khisa mini masiku.
6: Va rhange va tlhava tsolo before. Va nghena ka xiyana moya. Va ku la ku ya bula na vona kahle. Ni rhange ni vekela hosi.
0: Ende va buli na vona munghana wa vona DJ Kwamza. Ma swi tiva ku hi vanghana va.
6: Voni huka.
0: Va jaha ku hi nga za hi hlaya to tala.
6: Mi nga ta boxa tingoma.
0: Na sweswi xalati.
6: Ni ta rungula yini ka ana ka vula leti ni tibaku letiwani.
0: Ta khale ka n'wina leti sweswi xalati.
6: Na marito yo ma hlamusela ni hava. Ma ta no twa suka misisi. Loko siku rin'wanyani chomi ya mina mhananeho yi ku ha classmate ya yona i lava koko. I kambe kokwani mani.
0: Kokwani mani.
6: Kokwani mani. Hiswo.
0: Lava ku humaku sweswi.
6: Kokwani veri kokwani mani kasi lava classmate ya mhananeho.
0: Oh, mahlohlwani lava ya.
6: Hosi mahlohlwani va classmate ya vona mina no ni kheli ku kenkelela.
0: Ah, himpela.
6: Ni ku kasa a ti size leti ta hina.
0: Ni
6: ku kasi mhananeho loko ni twa voice ya kona ha ti size leti ta va ma 80 mani mani ma 90 mani mani. Ni chavele ehla. Loko mayi vona mhaka na.
0: Ha ri ti classmate letiya. Loko mi nga twa mahlohlwani va nghena na yo. Network swi endlisa ku yini swa kona na. Swa kona swi ngo hatla swi tsema va yingiseri wa mina. Va se zi xalata hi vanhu vo tsemiwa hi swa ti airtime lava hi va hi ti network. No kahle kahle n'wina va tingiseri va GCR hinkwenu a mi tsemiwi hi ti network n'wina. N'wina mi tsemiwa hi leswi swa ti a mi tsemiwi hi swa ti airtime mi tsemi. Ku endleke yini kwala? Hayi battery yi kona. A ni lava ku hleketa ku hi battery yi nga hi tsema. Hayi battery ya ha ri kahle swinene. Ko va sweswi swa ti-network na tshemba. Ahe, mi le moyeni.
2: Kurula Ephraim kwa mulu.
0: A ku taleni kokwani
2: Kokwani Ngoveza.
0: Ey, a ri lava ku fana na ra kokwani Khosanyana rito ra n'wina phela se matala mi ta ku hi xitayela lexi. Ey, kokwani Ngoveza ka xikundu ka xifaxana.
2: Hi va ni swi tivaku. Ya hayi ku Ephraim.
0: Hayi mina ni swi tivaku kokwani Ngoveza.
2: Wo hambalahambala.
0: Ina mana a ti hlanganihlangani swona.
2: Mi kola moyeni ku ya siku ra mahala ya madyambu. A ni wena u kola pafulela vhiki.
0: Aya mina ni kumeka maheleni ya vhiki kusukela kwala ka ravutlhanu ni hetelela hi mugivela ni Navusiku.
7: Karwala ekolom ti goxini jo.
0: Eh, that's why hi hupana hupana na swi tiva kokwani Govela.
7: Ah, swa ha tshamisekile mfana mukhala byo wo tirhandza wo saseka.
0: Himpela hi mina ni swi tivaka ku hi n'wihi kokwani vo bohelela hi dyondza ka n'wina ku basa.
7: Ah, ta ya kolo ya swosiya swi cinca.
0: A swi saku swi cinca nchumu ni.
7: Ku cinca ka swona life loko se yi hela.
0: Himpela ha va khesisa na mhani Ngoveza va endla ntirho lowukulu kumba ngopfu.
7: Hayi 100%.
0: No, ni khesile swinene kokwani Ngoveza kusuka la ka xikwembu
7: Ngoveza. Va byela ka GCR ku mukhela bya le sasile ngopfu tata.
0: Eh, ha futhi loko mo tshaka mi tiva ku lava vumbanani va hlangana ha ti nyikeni nkarhi mi ta jika mi ta hlangana na vona hi vutalo bya vona kwala.
7: Ah, va ta ni tiva nyama.
0: Eh, kusukela kwele ka vamhani makhuvele lovo duma le. Mi ta va tiva kahle kwe.
7: Ah, va ta ni tiva hinkwavo. Mukhala bya a ri ahembi leswi swi vulaka.
0: Hi mpela kokwani Ngoveza.
7: A ni khesile magwamu laha hinkwamu leyi.
0: Hi mpela u khesa mina.
7: Thank you very much.
0: Ya, va swi twa hi vayingiseri vanhu va ku rhandza radio vhele na vona lava loko va tshika va pfulela xiyani moya va kuma ku haxi le moyeni hey ya va khomeki kahle vakokwani Ngoveza va lava ku kumeka va ka va nghena ka swiyani moya va hi nyanyula hi ndlela yaleyi wena mikiseri u mi saseka. Ah, se si xa late mi kumbe hi n'wina mbuyaku laha mi n'wina mi yo tsemiwa hi network yi nga fika yi wa tibatiwa mi le moyeni mikiseri u mi saseka.
8: Eh, loko mo mole ka xikombo ka xifaxana se ni fike mugangeni wa nkani ke.
0: Eh, na la 14A ka vamanana
8: ka. Kamani, kamani. Eh, muganga wa kona ma wu tiva mu.
0: Eh, ha mina na wu tiva va ka wani
8: wu tiva. Mi ke ma swila ka wu tisa kuma va tiva mamana kani. Loko mi tiva ni tiva lele ximutanini xa vona.
0: Xa ku basa mpela manana kani.
8: Xa maribye, maribye ma nga ma swini.
0: Mara xi basile na maribye ma lawaya.
8: Mara ma vonini maribye na maribye ni fanele mi tshikelela. Tshikelelani ku na maribye.
0: Ku na maribye, ni ku vonini mara hayi ku hlayisiwile ma.
8: Ah mara leswi mabikiri mi ta ma kuma lomu ndzhaka tiyindlu hayi kona. Hayi yanuwani mi nge kumi ku ri ko wa vhanga yima ni vula ntiyiso.
0: Ni
8: nge kumi maphepha, ni nge kumi mabikiri swikhapani. Hayi.
0: Ah swa yila sweswo, swa yila sweswo manana kani.
8: Muganga wa kwala swi lava munhu wa kha tari na tikokolo mi tiva nkukulu. Mara loko se ku yoku mi la nhova mi nga tindlela bada kwala.
0: Oh ah, ya po yi tshikiwa yi ku huda.
8: Ah, so boy, mi tsatsela go yo huwa mka swilava na.
0: Eh.
8: Ya le le marijene ku loko khona le tsane tsama hansi.
0: Eh.
8: Ka swina go mo fika so swi kuna khona inwa ya mta kuna ri tsengi nya ku ri yo tsarwa yena so.
0: Eh.
8: Tsiku nga na swimpulani. Eh. Kita tsavela he.
0: Eh na hi ku tiva ko kwa le ka ka nwana ko manana ka.
8: Mari lo swi.
0: Na va kokwani kwa mkwamo va ka hina la va nghena ku la va mitiva ngopfu se nende va mkhesi ngopfu na soko va nga mi vona. Mi va ba hi code.
8: Yimani va ta humelela kwa la ka humi.
0: Eh yimani va dzwela na ku mi va bina hi code ring soko ra kona a swi va tsakisi ngopfu.
8: Hina hi tsansi nchumu.
0: Eh.
8: Ha na ku mo kuma xiyimo xiyime ka xa hayi ka makani.
0: Eh.
8: A na se tsama ka tsula so ku hele ethemba xa ba ti ti leto weke.
0: Eh ti neto weke.
8: Mara tsula ku krema muti hi sinya hi ku mta tshavela hen.
0: Eh na manana ka. Tse ka le thing ka ti. Mi tsakisi hi ri le thing ka ti ba ti simu na muta manana ka ya. Kombe le ti ti va ku ta khale ka malembe.
8: A ni swandle ka mukwa ku le ta hi ni nga ti twa nwa ti chai sign.
0: Eh.
8: Eh roto roti toti kiti cha marai kuna garunga la mpani vaka ka xikukwani eva va sefu wa mina eva ma 70 kwa laya
0: oh eh
8: eva ma 70 la vava nwayana va tatu wa mina hey tirelele ra ka xikukwani mugangeni wa ka xikukwani
0: a va tshina leto yini
8: eh ba this place is boring
0: oh this place is boring
8: eh va tshina ma khuilo ka kala
0: kala
8: Eh, ke le ra tsukura ka xikukwani.
0: Eh,
8: ri va tsavata ka mhani. Ha mo kuma ana anga ri na mkhala.
0: Mm.
8: A ri smete, mari loko a ti wa yima a tsavata. A mo ka ti khoma nshaye, a va kavata va tsetsa mhani ka xikukwani.
0: Eh.
8: Hai kana ti le ra ka xikukwani ri ro ma timba. Na ka ma ni dyondzo xikolo, ni sungula ku dyondzo
0: A kumbe na lava hala ka Jilongo mavativa ku va kona vanwana vanwe vo boti chimbro malume chimbro
8: ma vativa va lava ni tiva chimbro lo ka mbili ya baba no teka sokwa
0: ha va ta
8: no teka sokwa mina lo amba bhunu na randu
0: ha kokwana wa junior lo vongena
8: va
0: ta mpa
8: va vativa va vativa va va i va na bo ani lava le nvere nda ku vele su namba ka zeki va pa Daniel Mashaba na mana ne ni ka sokwa ni ni fan tanga rumwana va va pusha ku ni pusha bo chimbro ni dele ku tsa su va ko ai kona ha ma ba puse mana ne li hi ba mana ne na ku ati
0: no ka isa zwinene mana anakanya ko kona wa tsume la 14
8: ni ko kwa ntume mane ni che kwa makasana
0: che kwa makasana ko pelu
8: no no una per makasana tsa mo ya mika sula bana
0: na na gaza la isa ka ni mana madambu la manene
8: unya nyana na moya
0: iso
8: na moya
0: iso danke ya likombela vangena ku sweswi se vani gimetela hi bulile ku ringana wena mixtengo saseka namuntlha mi switwini hi dyondzi timhaka tintshwa ku hei risimu lera silo chiko thwala ku ya hi gracious veri noti lowa mi wutwaku ka thirakele yo ku tswatswe ha majaha ma tirhisa rona khale ku nge se vona swa tiqingho leti
8: No dzono na vuya.
0: Ah himpela ni swi vonini ku network yimi endlele madiringwa na
8: namu. Eh ni swi ndlele ti pahla.
0: Eh.
8: Va kona ku xanda ti pahla ko kwani bomba mizayoni.
0: Eh.
8: Eh veri network yi xanda ti pahla. Ni swi vonini ku ni vuye hi yin'wanyani network.
0: Eh
8: ni a time.
0: Oh.
8: Eh swi nga ndleka ku ri network liya ya xilamula liya yi nga ni xandela ti pahla.
0: Ti pahla.
8: Ni vuye liya ri hati.
0: Eh.
8: Eh ani mayi boya le le ari hati.
0: Eh.
8: Ni ani ngene yona le ya ya chomi na chomi le.
0: Ya chomi na chomi.
8: Eh. Ani ni mitshini ni labe ku kanganyiseka loko ku nghena lowe le 14.
0: Eh.
8: Ni tsala tshala tingari va vuya.
0: Phela marito ya mwana
8: lo. Ni vanghana.
0: Phela marito ya mwana lo.
8: Eh.
0: Na
8: mari. Ba vanuna i vanghana.
0: Eh.
8: Ami ti va mak.
0: Na swi vona.
8: Eh ho hamba na laka ku. Marhandzo renyana ya ko ya swilo na mema na mhandzo we le 14 un'wanyana swi fikanyana vutomi bya ko byi ndza hi nga ri i ganjo byi fika kun'wana kwihi i mhaka ku ni a yi rhandzi swi swo fana
0: marandlelaandhawu
8: ya busy
0: mara ndlela ya Rustenburg yona mi khomisana swin'we na mhanana kanya ha swi tiva
8: sweoa laha bridgin ra swia ri sundhuza minga laya apfura loko lwi ari hakara khale bodhera yena ku mhanana kanya kokwani wa ntsumi a khalekele tibhananeni kata vhiki maxele ikutambi ni hakara ra mini ku i xala tihlungwana ta makoxo
0: lava
8: tata min'wanati
0: lava swilevaniwo
8: pima
0: va ku swilevani tlandla
8: eya hi tisanika hi lava ntlhowo pima va heta va ku swilevani tlandla leyi yo va TikTok leyi manchumayile mamalokotswana tswari wa handle i makala na kufa loyi mi pfana lowu ka nga xeri dzongo na munhu un'wana loko swi fika ko rhandziwa na ku zondhiwa emi xini xin'we loko no swi tirhisa sweswo ti fika ti lumana hi tinhompfu timovha un'wana un'wana yi la ku hi layicha
0: hawu nana kenza swinene swi swiyela tiexekaona
8: ha tsaka loko hi kha hi vatswa vakokwani mathe kunene kunene
0: nana
8: kokwani nghoveza ka xikundzu ka xifaxani hi ta zi hi va vona na hinaku
0: ha himpela loko ku rhambiwa mithingo wa vumbanani hayi a va rhambeni
8: a hina hi kona vumbananeni bavo
0: a mi kona
8: yo hina leswi hi nketeta
0: swi tisa ku yini mara vanhu va switirayikara so va nga ri kona
8: hina a hi kona mara hi hanya na vona va vumbanani hi ku hi nyikiwa swiletele hi vona mara
6: Hina minga hi kumiti ti tshinwini.
0: Lewe minga swi sona ka manana matimba la ka radio, ha swi fanele mi swinga endleki minga vi kona ka ndlela ka vuka.
6: I phayelele swo swikowani leswiwa, ane swantse ka mukuma ku vinyi va xikhorokhoro swinwa va swibheli xigandlu. Se swi nga hi tsandzekisa ku ya le na le na le. A ni ma swi vona ku n'hweti na n'hweti ku na mithini a ho swi tlan'wa ku na laha swi bridge ra kona hi nga pfumeleleki ku ri jampa a ti ma swi twisisa na se a hi le helo va nga hi lavi helo ivini
0: hayi mara laya nghenani se sixala ti ma swi tava ku hlangana na ntlawa lowu wa swi pfuna njhani na
6: ha vhakacha loko va hi vitanini va mhani makhuvela mara a hi weli helo ende swi hlamarisa vo tala ma swi tiva vanhu vo tala i ta ya loko a fika kwele a bari ntlingu wa ku a ni ku ni ta ku kuma i kwi mhanana ka vo kuma ku hi le kaya a hi le gurupini ya munhu mina na mhani luya a ni tivi van'wana and vo tala va fika va hi lava a suka ya hala a fika ka vumbana na ku a fika nga yi kumi a ku nci a ya kwahala ka ntlawa lowun'we a fika nga yi kumi a vuya ka ku hokohoko a ku hi a ku hi ka simuwela kwihi loko ni ri gere ni nyutirali
0: okay hi mitini sesixalati yi khomeni kwalano hi swona
6: hi swona DJ Kwamza
0: hlayisekale
6: thanki
0: ya va hi pfalelini sesixa
9: Africa Foundation, you can tell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival within 19th December 2026. Gari, 6 o'clock in Madambu. La, Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Narangelin, Samirangelin, Leshunguasu, Tabaskar Sumela, Sasalamani Stadium, Kasmatigiti General, 100 Rani, Golden Sagal, 250, VIP, 800, Kula Box, 50 Rani and Sen, Matigiti, Makumishakati, Akompiti. Come on, my beans, rather than go second to the room. Remember the Slang and the Summer Hope Award Africa Foundation. Eka 071-206-8804. My Slang and the Corner, Kia Tangela Pinanga, Josh Songa.
10: Tangala ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona
11: That's P-I-Z-A-R-R-E Come to bathroom bizar Come to bathroom bizar
9: Jinke Private Clinic lei i clinic le pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
12: xo tsakisa i ku eka n'hweti ya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
9: ti-arv mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic the heart of good healthy care
13: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra, Efra.
0: Ya, loko se bale ti treke, loko se tsunduke va mhani rikhotso la Mountain View. Kuma 13 and ma hotela Queens va kuthokozile sithunyiwe.

0: Ya kurita walo au rangelo wakashe kulukumba Simon Kabinde. Kwena mixinu msiseka Simon Kabinde. Mashlatini kusuka kona kwele Newcastle. Munu le atswaru le kahle wena mixiro wa msa ka lembe ra 1938 kona kwele Newcastle kamba ta honda msaveni lembe ra 1999 arina makume ntsevunwe wa malembe a honda msaveni ari la Johannesburg wena mixiro minu saseka yena Simon Mahladini Mahlatini Kabinde simudirini mbela kurona sisiru tiwe kutokozile vanwani varivula ku hirona sithunyiwe Tawa lwa urna matimba swinene loko performa lo wena mixiri wo mnosa seka. Bekuruma hotel Queens ya sala ya mahlweni yisa vunanga lebyi bya wona ntlawa lo emahlweni. A specialize e vunanga lebyi byi vulaka ku yi bakanga wena mixiri wo mnosa seka kusuka kwale ka 1964. Ika tibiwa tikantara ta tsundzuka leswaku va binkulo va Bendele ya Mahlatini akurivo West Coast la vantala ku famba hi track ya vona la ati tingo hi pfarile ku fikela sweswi wena mixiri wa saseka saivonini ku logo hi ka ifona hi ka hitlanga tisimu ku ri leswi hi endla ku na vunanga lebyi hi nga ku byi tlangeni byi disturb back a byi nga tlangi ndlela leyi byi fanele ku tlanga ha yona ni vulangu na mukhoma ku layini hi ka hi ku hi pfarile titingo hi leswi hi dondisana ku avumbanani swa mushaka walowo wena mixiri wa saseka swa mtwani kani stressa tumbaka ta ku ai joining it tlawolo wa vumbanane la xitichini loko aku hlanganiwa hi leswi hi fika hi byelana na ku loko hi khari nghena la moyeni a hi vonini ku hi landelela milawu ya radio ku ya hi leswi vurhangeri bya xitichi byi swi lavisaka swona mi swi dyondza kwalaya ka ntlawa wa vumbanane swo leswi ya wena mixiri wo saseka se a hi vonini ku ri hayi nga swi chavini mitlawa liya hi ku hayi kumbexana ku na ku tihakelo to karhi ti endliwaka hayi na loko se ya ku va na swin'wana swi hakeriwa ko va timhaka ta ku vumba vuxaka mi khomana mi va vanhu van'we hi swo swi endlaka leswaku na loko ku ri na mitirho yo karhi yo fana na ku birthday yo fana na loko hi lahlekeriwini hi lava rhandziwa va hina kuma ku mitlawa liya yi na ku seketelana swinene wena mixiri wa mina swi saseka hi ndlela ya xiGCR muyini swi vekisa sweswo hi ndlela ya xiGCR mi swi twisisa na n'wina ku vanhu lava va le ku seketelaneni tanihiloko va karhi va khomani kahle la moyeni la va karhi va vumba vuxaka hi ndlela ya liya ni tengwe na mi nga ku fonini vona sweswi ni birikini ni la ku tlanga risimu xi lexi ni tlangaka hi xo risimu xi yimini hi ku mi khomi layini hi va ni swi veka kahle rivaleni sweswi mi khomi layini n'wina mi nga ku fonini sweswi swi ni disturba ku tlanga risimu leri landzelaka yimanyana hi hundzile ka ti swa ka swa tiqingho ni ya ni vona mi siphakela laha u yimi ku lunga ma n'wi tsundzuka mi siphakela hi luya wa ku ba track liya ya ku a ya xisa a matiki hi rin'wana ni ra risimu leri nga tshama ri duma kahle hi lembe lera ra 1988 wena mixiri wa mina u saseka risimu ra Missy Phakela okay mu ni twa lava nga ni twisisiku ku ri i mani va nga khoma layini swi nga hela ahe
1: n'wananga
0: okay hi ta fona hi va 10-2 a kombela hi swo swa ha ri ku fambeni na tinsimu dange ya Missy Phakela u yimi ku lunga wena mixiri wa mina u saseka a ku a ya xisa amateki aya xisa amateki matsunduka unga xava teki leri ra ku va na vito swinene ivi u kuma ku loko u mbarini u kuma ku hayi a wu comfortable kahle kahle watwa

ya hela ku ta hiwanhwana hi nkarhi wa kona Missy Phakela wena mixi room no saseka hi risimu rero ra ku a ya xisa a mateki wa tshama u swi xiya ku teki u kha u ri rhandza swinene u ri mbala u swi twa ku swikun'wani swa toviwa leswi wa u fambi kahle na ku famba kahle kambe hi ku fela ku yi teki ra mavito u kuma ku u fostela ku va u ri mbarile dyambu leriya hinkwaro a swi tala ku humelelana hi minkarhi leyi ya makristimusi wena mixi room saseka makizimusi u kuma ku va buti va bava va malume loko va tshika va hi xavele mateki ya muxaka wolowoya va ma xava kwele majoni leyi u kuma ku ri ma kumeka ri ma kha ma hi timba hi ku a ni na tisayizi ta kona u kuma ku va ngo ti tiva ku hi mbala vo sayizi mani a vo pimanisela hi ku leha ka munhu twa ku ya a nga a ringana na popi liya yi nga yima laya munhu loyi ni n'wi xavelaku munhu loyi ni n'wi xavelaku titeki leti a nga va ringana na mufananyana luya a hendlaku hi laya u kuma ku a hi sayizi kumbe ku leha ka hina hi nga va hi ringana mara u kuma ku mikondo leyi a yi ringani wena mixirom lo saseka va hi fambasa sweswo la ka nongonoko ka local play a wu ri kwihi loko ku duma tinsimu leti hi ku tlangelaku tona laha la ka nongonoko laha wu tiseliwa ku vona nongonoko hi mina DJ Kwamza malume Ephraim Osomakwamuli wena mixirom saseka weni tsutsumela le Phalaborwa leyi elula kani le matikoxikaya leyi ni ya nkuma ntambi ya hina the late Paul Ndlovu Paul Ndlovu mi ta ku tsundzuka leswaku ve a hundza misaveni hi lembe ra 1986 ku releasa albamu leyi yi nga thiwa kahle ku hi ta famba moyeni ivi na risimu leri ni ku belaku rona ri nga thiwa ku hi ta famba moyeni hi ta khandziya xihahampfhuka xa ku ya Giyani na temba minkarhi ya kona nkarhi lowu xi rivala ra swihahampfhuka leri nga la ka siyandhana ra chika swihahampfhuka DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko a wu ri kwihi loko duma leti wa yi tiva GCR wena kumbe wo twa

Ya khompo leri nga humelela Paul Ndlovu una ku humesa album leyi ya swi tekangi nkarhi a nga hundanga emisaveni ka khombo ra movha wena mixi wa mina u saseka hi rona lembe ra 1986 ni ve na nkateko ya ku ya vona loko pfuliwa ribye ra xitsundzuxo xa yena kwahalaya Phalavurwa le Lulekani matikoxikaya ya ku ri kahle swinene wena mixi wa saseka ku na tinqambi ta ku hambanahambana ti kha ti performa kweli wena mixi wa mina u saseka ku ri na ntlawa wun'wanyani lowu wa kota ku ba tinsimu va cinyeta tinsimu ta tinqambi fambisiwa hi va Ronald Maxindzi loko ni nga endli xihoxo na va Dr. Stole wena mixi wa saseka maka ma ba tinsimu teti ta Paul Ndlovu hinkwato matiwani swi va ku ya ma tipractisini tinsimu leti va ti ba swi tsakisa a tsundzukiwa Paul Ndlovu hi siku reriya wena mixi wa saseka nkarhi wa mina kwa ku 21 minutes ya kambe ya ka awara man 12 ya ka awara ya 12 wena mixiri wa mina saseka la hi nga ta fika loko se hi fika kwale makumu hi ku i shyile time i risimu leri wa mina saseka la hi nga ta fika loko se hi fika kwale makumu hi ku i shyile time i risimu leri ni lavaka ku bela rona sweswi ri suka ka

0: shyle time irisimu leri rona themba leswaku va tsaka vo tala lava va kumeka ku va ri mitirhweni ya ku hambanahambana loko se ku fika nkarhi wa ku chayisa ha ku tsakisa ka swona loko mi ri mitirhweni yo karhi wena mikisiri munu saseka kambe swi karhatala ku pfukeni mi fanele mi ya ku tirheni ntirho walowo hayi ha ku vuya ka tona weni twa leswaku va nga va fikeli lava vo ta va ta hi endlela hala ka lexa voice note na ni kuma lava muyingiseri okay va ku riperile malume ifi ni mi yingisela kahle ni ri kwala gumbani i Shadrack Makhuvele no na khensa swinene Shadrack Makhuvele kwele gumbani ni kuma na man grace va ku ra kona ri le kulenyana weni hatla ni ri fikela va ku ni yimikisela ni ri kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim Makamu eman grace no akhensa swinene sister va ri kwele ka vabilo lava nga livitso la mina va ku kotlana ka swona so sister wa mina va nga tekiwa le ka ndhuna Ephraim Makamu mi nga ku haxeriweni ka nongonoko local play a wu ri kwihi loku duma leti hi DJ Ephraim Mavasa Makwamu le ya va vona madeviti lama va Ephraim a swi talanga ngopfu u kuma ku mathewesi vanhwani ni sorry loko ni ku swi vanhwani no vula ku i mavito lama ma nga dyiwa vanhu lava va nga na ndhumanyana yo karhi hambi yo ka yi nga ri ya ku fikelela kwalano ni mara yi va na ndhuma yo karhi vanhu va kona a va vona ndhuna Ephraim Makamu leyi i ndhuna le ka ngove a va vona Ephraim Jomoson i murhangeri wa xipano lexa Cosmos a n'wi vona DJ Kwamza la i muhaxi la ka GCR wa swi vona ku na swindhumandhumaninyana swo karhi kota 2 12 wena mikisiri wo saseka weni twana lava ku va ngheni va ku yini wena mikisiri wo saseka
1: riperile malume kwamukwamu riperile malume kwamukwamu exitichini malume mapfuka malume hayi hina ha pfuka swinene ha pfuka malume mani hayi taka ta ba kha ha titwa mani kha ha titwa malume wa mina ta le ku beni swinene hayi loti ku bela ka mi yingisela ku lo malume na movha ya mathozi kusuka letiko ra ka mavuza malume sweswi mi yingiselelaka wa movha tinibi hi ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Mahorele Complex malume ni ta mi yingisela until 24 o'clock.
0: No, akhensa swinene vuyingiseri byo leswi ayyeni pela mo fire mavito lama ma va fire heyi va kona fire va le ka Makhuvele le ka mabayeni ya utoko fire
2: Riperini.
0: Okay, leri rungula ririra ri nga se nghena leri ri ngo nghena sweswi ri ku riperili ri nga se nghena. Okay, swi tikomba marima rungula lama nga ta hala ka lexi xa WhatsApp ma fike makumu wena mikisiri munu saseka. Ya na ri vona na rin'wana risimu ri nga yima kulunga laha hi netiweke ya kona yi va yi karhi yi alanyana kantsongo kambe hoyi ni jika ni zama tindlela hinkwato ni swipanere swa mina leswi ni nga na swona la ya loko ni vulavula hi swipanere ni ri estudio swi ni hleketisa ku lukumba wun'wani wa la ka n'wadzikudziku la tatani Peter Machevele yona yi swi rhandza ngopfu loko ka yi tirha ntirho wa ku fana na lowu yo ku hayi swi nge endleki risimu ri hi alela laha hi khome swipanere hinkwaswo tibobochani ti-chieftini se swa swipanere swi tiviwa ngopfu hi va driver ya chopa na themba heyi ma swi bohelela switatara hi driver ya chopa ma swi bohelela swinene switatara na vaboti masenyani vanhu va swipanere lavaya ni twi na rin'wani ra masiku va karhi va rilarila hi timhaka ta ku i vafana va moya va va yivele thulusi ya vona heyi mi yi kumini thulusi ya n'wina hi boti masenyana liya ya swipanere va nga tshama va mi kanganyisa vafana hayi kona va yi vuyisi mani a va yi vuyisi loko ku rhave se yi vuyisa mi ta kota ku tirha ntirho wa n'wina ya lava va nghenaka moyeni ni nga ti vitanangi tiqingho leswi mi ni birikisela swilo heyi i ma ni mi byele loko ra mi nga swi twisisi ku swi na ku tikisela ku fika kwihi swi fika swi birika swilo hi ko kuma ku a ni koti ku ya mahlweni hi mhaka ya swona.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400. 100 wa timitara inaka a hinge hluriwi ntsengo wa phasa ra hina wu katsa ku bora meter steam casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nyisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
0: Gava kuri mani ke yalo ilo kungari ma brrrr. Brenda Fassie bago akshie mi la vie.

Ya ela ku ta hi the late Brenda Fassie kwalano wena mixer room saseka mkamtsundoka leswaku Brenda Fassie munhu la tswariwe kahle 3 November hi lembe ra 1964 abavu nanga dzedza disco dzedzi dzivula ku bubble gum wena mixer room saseka kambe khombo ra kona ata hunda misaveni hi 2004 kuri 9 ta May etiya mudashi loko no vulavula hi timhaka ta ku hunda emisaveni eka malamulele leyi van'wamatekisi na vaakatiko va le ka malamulele le xirilweni xikulu xa ku hundza emisaveni ka n'wamabindzu wa mathekisi yena ku lokomba a tiveka ngopfu hi ku yena Dan Mlungu bonani Daniel Chauke le ka Mchipisi nga leswi va heleketiwaka eka yindlu ya vona ya vuyiselo munduku Rixaka na hi vonaka na van'wamathekisi va ku talatala va kha va nyika seketelo eka ntirho lowuya na hi nga twa va kha va tshembisa na timhaka ta ku va nga humesa na kolomu ya ka va 50 wa mathekisi ku ya pfuneta ku rhwalela vanhu lava nga ta kumeka va ri kona ka ntirho lowuya wa ku heleketa n'wamabindzu Dan Mlungu loyi kahlekahle hi bindzu ra yena tsatisa mintirho eka vanhu vo hlaya wena mixirimu saseka a endla ku xiyimo xa la tikweni xa ku pfumaleka ka mintirho xi hunguteka nyana swiyenge moya wa yena wu nga ya mahlweni wu wisa hi kurhula na mintirho ya yena liya ya ku saseka swonghasi ya wena mixirimu saseka nkarhi wa kona si wu fambile 3 minutes to 12 marabenta ni nge se fika ka marabenta malawa hi leswi hala kambaku hala ku vikiwa timhaka tin'wani to ka ti nga twisiseki ku kahlekahle hi a hi ti vutisa ku kahlekahle tiku leri kahlekahle ku humelela yini ku vikiwa timhaka ta ku ve ku pfinyiwa kokwani wa xinuna wa swi ku pfinyiwa kokwani wa xinuna hayi wa xisati hi majahana mambirhi njhe va nga va kuma va kha va ti fambela kokwani valava va kha va tiyela kolomu va yaka kona loko un'wana wa majahana lawaya a chaviseta kokwani lavaya a va pfinya se swi nga leswi ve le ku lavekeni majahani malawa ma nga endla sweswiya swa ku twisa kokwani wa hina ku vava wena mixiri wamno saseka se u nga twisisi na ku kahlekahle ku nga va ku lo dzahiwa yini swilo swo fana na sweswi hi nga hloniphi vakulukumba eka hina ngopfungopfu vakokwani hi nga va hloniphi a yi kona ku na swin'wanyana swi faneleke swi lunghisiwa ela tikweni wena mixiri wamno saseka hi matikhomelo ma mixaka lowuwani wena mixiri wamno saseka se n'wina mi tivaka swo karhi hi swoleswo ha hlevelani maphorisa hlevelani va xiphorisa va hatla va khoma vanhu va mixaka lowu va ya pfalela lomu ya va fanele ku tshama kona futhi loko a swo koteka a vo fanele va pfaleliwa va hundzisiwa va yisiwa na le vo kurubi leyi ka tijelele ta matimba ta le vo Zimbabwe na vo Mozambique tijelele to discipline a swigevenga wa swi vona hi swa xikurubi jeleliya leswi ni nga twa swona hi swona wena hi yona wena mixini saseka leswo ku ri yi ve ri yi endliwe hi ndlela yin'wanyana hileswo laha ka passage ya kona ku na xilebe laha henhla laha ende xi le kusuhani ngopfu a wu koti ku famba wu thwixa mini ni fanele u famba wu korha mini nkarhi lowu hinkwawo lo se wa swi vona u tshama u kha u fambisa sweswo siku hinkwaro leswi swi endlekaka ka leya hala Mozambique ntwa ku na tisele tin'wani ti pfuku ti cheliwa mati ti nga wi damu so u cheliwa kwalaya u tshama kwalaya a wu tleli u ta swi tlelisa ku yini u le dan'wini lava tijele ta muxaka wolowo ku va ti disciplinela vanhu va muxaka lowu wena mixeri wo saseka vo onha timfanelo ta vanhu loko hi karhi hi hanya lapha wu kona i risimu leri mi belaka rona mina sweswi mina DJ Kwamtsa risikiwaka The Soul Brothers.

ya antari kavanyetanyana risimurero wena mixiri wun'we soseka ni hatla ni ku hi rivilo ra nyoka ni hetisa marungulo laya lava nga nghena halaya ka Facebook ni kuma liki ngoveni a ku hi swin'we ni ri kwala vuhetli ni kuma Patience Mahutsa a ku hi swin'we ni ri kwala ka xigalo ka khanye ni wa khensa swinene Patience Mahutsa ni kuma Dunisani Ndove eka sikhunyani va ku hi swin'we till 12 o'clock, Ronaldo Jr. va ku hi swin'we ni ri la botsoleni Brenda Murimi va ku hi swin'we ni ri la a ka rivala ni kuma na lava va ku emacheke Khensani va ku hi swin'we ni ri la ka Mulamula Majampa Road mana ndzima ni kuma na Clara Mnisi California va ku hi swin'we ni ri kwala xivulani ka kokwani Orange ivi ni kuma na Virginia Ndlovu va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuva Chamando Dango va ku ni kuma na Neskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingidzinga Xitomanini pela kwala Xitomanini manes Lekani Maria Makamu va ku hi swin'we malume ifi nona khensa swinene Lekani Maria Makamu va ku hi swin'we ni ri kwala Zone 4 ka Papazela emani hlekani va manyunyu va ku hlayisekani malume Ephraim ha impela hi hlayisekile hi mikhongelo ya n'wina Nelspread Chavani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xigamani DJ Kwamza ivi Tshikani Filoma na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri Zamani ivi Saddam Saddam a ku huru Watman ha hi swin'we na kensa na mina kuri Watman ivi na vachada va mbilu va ku hi swin'we ni ri kwala mbilu Xidawulu Talo Maluleke va ku hi swin'we ni ri la ka Mapuve emalume wa nguva Ntalo Xikhotani ka Mapuve hala ka Ndavezita Machisa ivi ni kuma na Fanuele Manganye va ku hi swin'we ni ri la ka Mukhomi Fanuele Manganye emugangeni wa Ngolombi stand number 128 no akensa swinene magoda ivi Solimongwe Xithwayimbi a ku hi swin'we ni ri la ka Xihoka Robeni ni kuma na Vincent N'wayila a ku hi swin'we ni ri kwala KZN ka Nkuzani N'wayila Vincent Vakiti ni ku Xapiro Xida Muneyi wa Muyimbi a ku hi swin'we ni ri kwala Bende Mutale a ri ko livuwesa Ngamanda T ivi ni kuma na Bishop Reni Rasimpi va ku ri rote across dzimawulo pile tshini na Chikolo ivi van'wamutuku Baloyi u phile Millet na yena ku hi swin'we ni ri kwala Gandlanani Block 11 vaya Mavambe Malamulele Chavalala Oscar Jombo va ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Web Chavalala a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Kobza wa ka Gaza a ku hi swin'we ni ri la ka Makoxa Lorezo Xifufununu a ku hi swin'we ni ri kwala Block 2 mi va xeweta na kwala tlhava goza xifufununu ivi ni kuma na Pharrel Luvengo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makonde Thondoni Sisonke a ri kho livuwa T Moiteri Sithivela a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nakampe Vulovedu Soli Rivombo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makhasa Muhwahwani hansi ka vukosi bya ka Vhukeya kuma na General Thomas Chavalala va ku hi swin'we malume ni ri kwala ka Ntshuxi i General Chavalala the original one katsa ivi ni kuma na DJ Tiani Tomi a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mdavula Tlangelani ni kuma Jennifer Machadza a ku hi ro va lindela va chijena studio ri rote hanafa hasundani a ri kho livuwesa Ngamanda T u lindeliwa eyi izikulu man soza ezaya aku hi swin'we ni ri kwala xa ya ndima a ri ko livuwa Ngamanda ivi Sizeka Fumani a ku ri perile na vaxumi muhaxi hi swin'we ni ri le kwala Roadport Rimsach hi ntirho a kaya ku ri ka Mhlava Velemi xikontirini a khensa swinene Tsakani Kenshin a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve emhana Dan Pelepele hayisiwa swona i pelepele kumbe i pilipili okay mfumo nghena moyeni swi rin'wana hi ta twa ku mi ri vulisa ku yini vito ra n'wina hi ta ri hlaya hi ndlela ya kona ni Tendo Mathode va Doli va ku hi swin'we ni ri Lamuledana Block J Zone 10 ivi ni kuma na malume Dev va ku Nkomo 22B ka va Devi no hakensa swinene Xigedlani Nhlamulo na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Miyexe Block 1 emugangeni wa Sasa Kutenga ivi Ligawu Muchidzi a pfala marungulo ya le ka Facebook a ku u bva manini ri rothe
Ah, na mina na khensa swinene vuyingiseri bya lebyo. Na swi tiva lebyo lomu ka mugheniza sweswo a kona mi khudzeheli mi nge se twa marungula ya n'wina ku ri ma hlayiwile na swo hi tsakaka hi swona tanihi xitichi ku hi na vuseketeri kusuka hi matlhelo hinkwawo. Wa swi tiva loko ni ri kwalaka ra vutlhanu ra kutani 6:07 ni endla hi ku rhandza hi ku a ni ka nghena mina na sweswi. Mweni mi tshika kahle mi twa kahle risimu ri ra Soul Brothers va ku lapho kona ri za ri fika kahle makumu n'wina mi ri rhandzaka mi nga kula hi rona.

Ya, swazi swi la ku vutisiwa leswaku loko kala u twa risimu rero hi nkarhi lowu fanaka mugivela un'wana na un'wana loko u sungula na mina DJ Kwamza ku ri hi timhaka ta marabenta ntsena kusukela sweswi until 3 o'clock. Laha u nga ta tlhela u tekiwa hi jaha ra mulambya le ka morning birds wena mixiri mu saseka. Mujana wa hina Rajaraja wisilinyana temba vhiki leri taka mi ta va mi ri na yena la moyeni la. Khomeletiwini yin'wani mintirho wena mixiri wu no saseka yena DJ Rajaraja. Ya loko a ri mina DJ Kwamza na ha ku amukela ka mugivela wolowo saseka wa ti-12 ta n'hweti ya leyi ya Ndzhati wena mixiri wu mi saseka lembe rera ra 2026 swa ku Ndzhati kumbe Ndzhati ya ti argumente tin'wanyani ti lavaku vurhonwani swinene wena mixiri wu mi saseka na ku va vanhu hi tokotile swinene ku a hi ri Ndzhati hi ri i Ndzhati n'hweti leyi ya hi swi tshikela lava swi tivaku swoleswo ntsena mina no tiva timhaka ta ku ri i n'hweti leyi kahlekahle yi nga taleliwa ngopfu hi rihati ku na ku dzindzadzindza ngopfu ka n'hweti leyi minkarhi yin'wanyani wena mixiri wu mi no saseka se va swi yelanisa na sweswiya loko va karhi va tha tin'hweti leti va ku Ndzhati kumbe Ndzhati. Joakim Makwakwa u yimi ku lungha wena mixiri wu mi no saseka ka albamu ya yena leyi nga thiwaku diski a ku nghozi ediphineni yi tirheke yeleyo.

0: Ya ela ku ta late comrade xigevenga kwalano wena mixer wa mno saseka mshengo ichavalala valava. Vai lemukisa ta lemukosini ene ntiso ngopfu lo va vulavula kula wena mixer wa saseka vai dondisa ka wona. Ku vanhu vo tala hatala ku sukela na mndavuko ya hina loko hi khari hi vulavula hi twenga ku loko hi vulavula hi khari hi nghenisa leswa marito ya xinghezi hiko ku vulavula loko nene ngopfu. Ti voneleni ka marito lama u kuma ku a hi swi twisisi na ku ma vula yini a hi mapapalateni ku ma vulavula entlaweni wa vanhu n'wi twa la yimbeleriwaku hi comrade xigevenga laha ku ri a ni tshamele kusuhani na primary ya Lipopo leswo ku lava ku vuliwa premier phela sweswo a ni tshamele kusuhani na primary ya Lipopo vana viko hi yena ni n'wi respectaku luya yi vula ku hi yena yi n'wi suspectaku yi n'wi hleketelelaku ku hi yena a nga endla swo karhi akwani ni respecta mani mani se swi hetelela swi endla ku ri mongo wa leswi a vulavulaku hi swona wu nga ha twisiseki wena mixiri wo saseka ivi hi ta ta ka vadyuhari vakokwana wa hina van'wanyani ha ku karhata loko va fika lomu ya mukosini hi ni hi nga tweli vanhu lava nga lahlekeriwa na hi va hi tshika hi va yimisa hi milenge va tsutsuma va ya hala na hala va kha va lava swakudya leswi kahlekahle na n'win'winyi wa swona mi swi demandaku kumbe mi swi lavaku a mi swi xavi mi ri makaya ka n'wina swaku ha mina ni lava nhloko ya nyimpfu ni yi koti nyama leyin'wanyana ni ti kotela nhloko ya nyimpfu miri va muti walowo va ta tshika ku rila na ku xaniseka va kha va tsutsuma va ya hala na hala va tirha ntirho wa ku heleketa murhandzi wa vona va ha tsutsumatsutsuma na tiko leyi va mi lavela nhloko ya nyimpfu
1: wansoti loyi a nga
0: a yi kona swin'wana hi swi voneni mani ti-demand leti hi ti endlaka.

0: swikoxo leswi hi swikoxaka loko hi ya tshamelela kwele mitini ya liya vanga lahlekeriwa ku nga na nkosi kumbe hi dlayisiwa yini hi yo mali ya tiko yi humesiwaku hi la ku yi londota la swi hi ta va rhuma rhuma va ya xavaxava swilo hi dya swi twala ku hi yi dili mali leyi khale ka matiko phela leswi a swi endlisa swona a ku ri ku vanhu a va ta na swihanano swa vona loko ku muti wo karhi wu tshika wu lahlekeriwini hi varhandziwa wa vona va ta na swihanano swo karhi va swi tisa laya mutini a ku nga ri muti lowuya wu tlhela ku nyanya ku xanisiwa ni swa ku ni lava nyama ya mutonga kuma ku hi minkarhi yaleyo a ku na laa nga endla mutonga swa ku ni lava xivindi xa mhuti leswi mi la ku nghenisa va ndyangu walowo wa miringwini va za va nghena ka nyamazani va ya tota swiharhi va ta khomiwa ku fela ku la ku ya kuma xivindi xa mhuti
1: ku fika vaphungu
0: swikoxo swin'wana hi swi endlaka loko hi ri lomu ya mitini leyi a hi swi tshikeni ka loko hi vona ku na leswi hi nga allergic ka swona a hi swi dyi leswi hi swi hi vavisaka kumbe mimirini wa hina swi hi humesa swirhumbani ku ya leswi hi nga swi twa comrade xigevenga va yimbelela laha va ku van'wani va ri nyika xivangelo xa ku swa karha va dyi hi ku swi va humesa swirhumbani fambani mi tilongeli swa n'wina mi olovisela va ndyangu swi biha kwihi ku mi famba mi tilongeli dayete ya n'wina mi tilongeli leswi n'wi mi dyaku swona mi tshika ku xanisa va muti eka GCR laha wena mikiseri wa saseka wa yi tiva GCR wena kumbe wo twa

Mein Lumen ist frei. Mein Lumen ist frei.

0: ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand xa ku tshikisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kula Giyani a Section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendu@gmail.com ma Andy Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
1: ya hi wisa sweswi hi makete nkarhi wa mina wa khoko 1:01 wena mikisirini saseka wena u nga na swo karhi i nkarhi sweswi ni pfulini tiqingho teka riqingho ra wena wa ko 0608875942 hi ndlela yaleyo u ta va ka u hlangana na mina la studio ni ku veka moyeni u tsundzuxa rixaka hi laha u tsundzukaka ha kona swin'wana na swin'wana leswi u vonaka ku ri wa swi vona swi kha swi humelela emugangeni yo karhi leswi u kumaka ku ri u swi languta tihlo vusoli wena mixer uno saseka hi swihi kumbe leswi u hlanganaka na swona kun'wana na kun'wana ka public ka mani na mani u kuma swi kha swi endleka i nkarhi wa wena sweswi wa ku tsundzuxa ku ri tanihi rixaka swilo swa muxaka lowu a hi fanele hi swi papalata hi nga swi endli ya ku fana na swi swa ku kha hi famba kwalomu timolweni leti hi nga akeliwa ku saseka emadorobeni ya hina kumbe etindhawini ta hina kumaku munhu a ri kwalaya molweni laya a famba kha dya mbanana cukumeta makamba ya mbanana molweni a u vona loko u n'wi vona u nga n'wi tivi u za u ti vutisa ku kahle kahle i munhu wa muxaka boni ya loyi kwala molweni kwala laha ku nga endliwa na swilo swa tibini ta ku hi chela kona leswi hi swi vandlaku a u kuma cukumeta kwala rivaleni mani ku nga na ti-tiles ti famba swi rhetisa vanhu va wa van'wani va vaviseka hikwalaho ka ku pfumala vutihlamuleri bya munhu wo karhi se a hi vonini ku swa muxaka walowuya loko hi tshika hi hlangana na swona ha va tsundzuxa ka vanhu hi nga chaveni ku tsundzuxa munhu loka leswi swo biha swi endlaku va mi kha mi endla kahle mi nga chuweni mi ku hayi loko ni n'wi byela leswi u ta vuya henhla ka mina ha loko a endla swin'wana aka ka ndhawu leyi nga ya mani na mani u na vutihlamuleri bya ku n'wi byela wena mixer wa musiseka u n'wi lulamisa ku ha leswi mara a mi endli swona sesi leswi a mi endli swona hi buti ma swi tiva ku kambalela banana mi ri cukumetaka kwala un'wana u ta fika kandziya ivi ri rheta hambi lomuya swikontirini lomuya va vona loko hi kha hi famba hi dya mibanana hi nga cukumeti makamba ya mibanana hi mafasitere ya movha ma sala ma wela kwala mapatwini ya swikontiri swa endleka banana leriya va vona movha wa ha balansi loko u kandziya kamba ra banana u nga fika u rheta muchayeri a lahlekeriwa hi vulawuri u kuma hetelela kumbe a humini wa movha se loko wo wa twa ku movha wo karhi wu wini endhawini yo karhi hi ku kandzi hi banana ivi u kuma ku wa swi tsundzuka ku eyi hindzi hi kona na wena kwalaya u fika u hoxa banana leriya ri nga wisa movha lowuya swin'wanyana loko se ni sungulini ni yo yimela ku wena mixer u ni saseka loko u ri na swin'wana ni ta vona hi loko flexisa riqingho ra mina laha ku la ku vulavula swo karhi swin'wana sweswi hi talaha ku tsundzuxana ku a hi dirayivhisaneni kahle laha vusiku more especially na vusiku wena mixer u ni saseka hina hi nga na timovha letiya ta tihlo rin'we eyi swi hlupha ngopfu swilo swa muxaka lowuya hi nga ve ni na makwanga kumbe va na leswi hi ngo i selfishness wena mikisirimi saseka hi ku i hlangana na vanhu u kha u lumeka hi tihlo rin'we wa swi vona loko ku ri movha leswo a nga koti ku twisisa ku xilo lexi ni hlanganaka na xona i xithuthuthu kumbe yini na swi nga endleka kuma ku a talela kwahala ka tihlo leri ri nga fa ivi mi hetelela mi ku va na head on collision ku va na ku banana hi le mahlweni hi timovha tetiya hi mhaka ya ku va hi nga lunghisisangi rivoni ra hina leri nga lumekiki a hi yeni ka ti-auto electricians ka vanhu valava tirhanaka hi swa titambu ta movha va hi vekelela mavoni i nga kuma ku munhu a tlhela a titemendela ku le ya mina movha ni famba hi yona na tihlu rin'we yi titaniwana hayi na ende na vona kahle ngopfu ma vona mara minghozi ka van'wani vatirhisi va patu hi movha yaleyo famba yi layita tihlo rin'we se machekeni mavoni lawa ku ma ringanelini ku va hi famba vusiku hi tirhisa kahle gondo na van'wani na Eh, bona mix ro saseka. Sweso kahle kahle ayisululamiseni kahle kahle hayi nga nga inqameli ku tlampimo eh budgeteni hi xava ti gloop. Swin'wana kuma ku mavoni lawa molo twa ti gloop tsena, molo ku ciciwa ti gloop. Molo fa wona hi woxe ni sa vonene ku hama replacela ti gloop leti ya ti nga fa ku sala ku lumeka ri voni rin'we. Hi ku minghozi ngopfu eka van'wani vachayeri va gondo ndlela yaleyo. Na timhaka teti ya ta ku overloader, overloader. Wa loko ri maheleni ya n'hweti hina hi talaka ku chayela swibazani ha tala ku overloader, overloader. So u kuma vanhu va yimini eka Quantum. Okay, hayi voni ni nge niki xikombiso hi muchayeli na wun'we wa Quantum laha ku swi nga ta endla ingaku yena u fambisaka swona. Ti-Quantum to tala leti ti vonaka ti kha ti rhenka kwalomu vo Giyani, ti rhenka vo Malamulele, ti rhenka hala vo Elimi, tin'wana ti kha ti ya va Pulukwani. So wa kuma hi kumaka ku vanhu va rhandza ngopfu mali, u nga kuma yi suki kahle laya taxi rank hi ku na ti-Q Marshals yi layichi kahle nomboro ya kahle, mara landzeleni yi famba yi kha yi tleketla van'wanyana va yima kunene u kuma ku va koramini. So va koramini kwalaya Quantum-ini va yimi hi lomu matlhelo ka switulu va kha va manyamanya lava nga tshama laya hansi laya. Swi tiveni sweswi ya ku hi nga va hi languti timhaka ta ku hi lava ku hlayela swinyawulanyana ka lodi yaleyo, mara mi le ku vekeni ka vutomi bya vakhandziyi va lava enghozini na van'wanyani vatirhisi va gondzo. Hi ku movha yaleyo loko yi za yi overloader hi ndlela yaleyo kuma ku swipiringi swin'wana swa tshoveka, tixoko ta tshoveka, ti-stabilizers ta tshoveka, ti-stabilizer link ti nga kona kwalaya movheni ti swa ku khoma mavhilwa kahle kuma yi kontroleka movha, kuma ku swa tshoveka swi hatla swi hela, u kuma ku movha yi famba eka yi bate zigzag. Wa yi vona movha yi fambaka yi ya le yi jika ya le ya le ya le yi nga lawuleki steering rack xa kona u kuma ku a xa ha tshamisekanga hi timhaka ta ti-overload. Wena mixirekunasa swi swo swin'wana swi vangaku ku swi sweswo swi hatla swi hlakala. Se a hi voneni ku loko yi kombisiwini ku movha yaleyo yi layicha nambara yo karhi a yi layicheni nambara ya liya. Na le ka mabazi malama mo famba ma ya majoni lama wa kumaka man'wana u kuma ma vekeleliwi na switulu leswiya swa tipulastiki laya passagini, u kumaka a wa ha koti ni hundza hambi u lava ku ta ku u lava ku famba wa vulavula na driver leyi u ya n'wi byela ku a ni lava ku chika loko hi fika le kusuhani na Naboom Spruit. A nge bazi ya ku ya ku hala majoni hala kuma ku na kun'wana u lava ku chika kona before hi fika na Naboom Spruit, kumaka wu koti no hundza laya passagini se ku tele hi vanhu va tshameteli switulwini leswiya swa tipulastiki ni swi vulaku. Loko u kuma ku u tshame ku halaya ndhaku so ri za ri ku hindzisa laha u fanele u chika kona. Besides that i ku bazi leri a ri va ri overloadiwe ngopfu na rona swipiringi swa rona swa tshovekela ivi ri sungula ku famba leswiya hi ngo ku kreba or vo bazi ro kreba. Hi swo u hlangana tibazi da muxaka walowo a hi swo a di fambi straight ni hi swo di bendele tlhelo hi swivula ku kreba leswiya wena mixeri saseka. Na titiraka tin'wana loko ti nga sevhisiwangi kahle ti hoxiwa springi swintshwa ma swi tiva titiraka ti tirha hi ku rhwala swilo swo tika misava switina se ya ku beni karhi ku swipiringi leswiya swi replace ma nga krebi na wona loko ma kha ma famba so kuma ku di tete tilayini timbirhi mara di ya sayidi ro karhi. Kuma ku hala ndhaku di ngheni nyana ka leyini leyin'wani ho taku hi le ka yona so u fanele u vhika loko u hlangana na dona u fambela le kule le u za u nghena graveleni ende loko u nghena graveleni swi va ta vula ku movha ya wo loko a wu tsutsuma kwalaya ka vo 100 na vo 110 na vo 120 a wu nga ha koti ku yi lawula loko yi huma ka xikontiri yi nghena graveleni hi ndlela liya. Se a hi voneni ku ri hi swi landzelela swa mipimo ya mimovha leyi ha swi twisisa ku mali leyi ha yi lava hinkwerhu ene ha yi lava ku hi hatla hi yi kuma se loko hi yi kuma hi tindlela teto ta ku hi yi kuma hi ti-overload se hi yi kuma hi vukungundzwana. Ta vukungundzwana bya lomu ya tihofisini ntsena hi yi kuma na hi vukungundzwana loko se u kuma ku se hi layichi ku tlula mpimo kuma Quantum yo layicha 15 se yi na va 22 wa vanhu a se hi vukungundzwana. Ya hi ta bula hi swona vo se na jahelela ni te swi swa muxaka lowu a yi ti n'hweti liya hi nga ta ku i transport month hi leswo hi ta bulabula hi swona ngo leswi hinkwaswo hi jikajika hi swona swi swa vutleketli leswi Yeah, 10 minutes past one. As well, like why? What are like on a move? I go enjoy in the car. But now, I'm glad you didn't bela go journal. Mkuzele, what are like one mistrela go wrong way? Ni, kuma kuloni kanti ba endela li. Kuma uskone getana na wrongo jawa. No, kuma kuli kulure ni. Utoenga kuli kufambi ni. Shifambu shogari. Shikashi babu nanga juju ni aku jibe ni kuala. Okay, when jika elanta kunika jumwa njotalu.
2: Ladwa duwe gyanu malamulele yati nyungu jisa hikuwe kutisela chitriso za kwaliti yeshi mwishele ensa eka hikwashlisu nga nasona nasona unge kela udukumela tupo indi nakuwa utsoveriwa nukurina kadraka ladwa hatuwe unge titsarisela rona nanuncha kutsarisa imala chono specialist vanga kukomela sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hit 2,299 200 liters solar gisa hit 4,999.90 Shipeshale shukumeka ela duma gyanna malamulele Nuku unaba shkwaneti Ungati tsarisela kwala shtolo Latuma Where you save and score
3: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra. Ikuri tu peti jabatu sokomela. Sereke chisere fere fere. Rito reshaka.
1: Ya, itinjamba kona tama uwisa wena mingisiri wano tsaseka. GCR ita kuseta. 11 minutes past one ni ukomeleri simuliri sokaka. Alberto Mucheka wena mingisiri wano tsaseka wako mwashi beulane.

vhela swani valisa leswaku loko ni sweka wuxa ku tshikani tihuku ku tshikani mabati ku tshikani tindlwana lexi ni tshamelaku swana na ha xi dina swi lava ku famba ni ya kamba njhe ni ya kamba ni ku sali na n'wini.

adora.

0: tinguli ra ro sungula sungula ro nghena ni a ku ri mina laha ndzi ka tinguli ro sungula sweswi i ra vumbirhi leriwani.
1: Okay, ha se sweswi mi nghenini masilo
0: se ni vhele ku munghana wa mina kamu ni n'wi kumini that's why ni vhele ku kazi ni ta va na n'wina bava ku ze ku yo vhala
1: impela until 3 o'clock vujaha ra mulandzu a vuya mi teka
0: nsimu leti mi ti tlangaku hayi bava ni le ku titweni vona.
1: Oh, ma tirhandza.
0: A ni nge teli mi nge za mi chayisa n'wina.
1: Na na khesa ku twa sweswo masilo
0: hlayisekani baha mina hi ta va swin'we toti ku ze ku vhala.
1: Danke hlayisekani la ka mavalani la.
0: Danke baba.
1: Danke. Ya wewe ya matweni ndlela leyo mo wena mixero mo saseka oh ku na rungwane ra nghena na ro ritingo a he a he miri njani
2: na
1: ipuke swinene mpuke a ipuke oh kokwani maluleke mi twalela nyana kula mi fane na masilo masilo a twala swinene
2: hayi ko va mina ni nga ta niya.
1: Oh, na ku kumbe xana mi chava ku bela van'wani huwa kwa la kusuhani.
2: Hayi, mi chava no valavula. Chava ku valavula la ka radio yami ni twa nghena nge.
1: Hayi, la ka radio tshunxekani kokwani maluleke loko se mi nghenini mi ka mi vulavula sweswi mi vulavulaka swona swi tiveni ku ri rixaka ri le ku dyondzeni ka swo tala ngopfu ka n'wina. Hayi sweswo ha mi nga swi tekeli nhlokweni kokwani maluleke ma swi tiva ku laha hi hlanganaka hi tele hayi huma hi ri na ti-character ta ku hambanahambana munhu un'wana na un'wana u ta na leswi a nga xiswona swi nga endleka mi kuma ku van'wani mi ngo twa ingaku vo sabadela kasi a vo sabadela ko va mavulelelo ya vona ko va nature ya vona ku ya hi sweswi na n'we mi swi vulisaka swona ku ko va maendlelo ya n'wina ya ku vulavulela hansi. Eh tsundzuxani kokwani maleke.
2: Lexi ni nga tsundzuxaka ngopfu xona lexi ni xi vonaka xi nga khombo ngopfu namuntlha.
1: Hi hlangana
2: na makhombo ya leswi swi nga tumbuluka swa tifema leswa ti-pampas leswi. Swi vanga mavabyi lawa yo tala hi ku na loko hi swi cukumeta a hi swi cukumeta ka tindhawu leti nga fanela.
1: I ntiyiso kokwani maleke.
2: Kumeta ka tindhawu leti swi nga ta tlhela swi hi vangela dari swi hi vangela makhombo swi hi vangela mavabyi ya ku hambana na lawa mavabyi ya kona ya thyiwaka na mavito lawa yo hambanahambana ku ri ku ma vangiwa hi swilo swin'we. So ni kombela nge tiko loko i nge mfumo wa swi twisisa ku ku fanekele ku fana ti-stationary ta ku stationa swilo leswiwani ku masipala a ta swi teka kona a ya kwalomu nga ta swi hisa kona ku tlula ku swi kumeka swi ri le kun'wana na kun'wanyana swi vanga mavabyi ya mixakaxaka yo tala ngopfu man'wani ma hava na mavito
1: na kokwani maleke
2: i xikombelo xa mina xexo xi tsundzuxo
1: na mani xa matimba swinene
2: kasi mutweni khumba kun'wanyani a ni famba hi GY 2052 ya mina yo sungula loko ni fika Varambazi taxi liya a yi vona mavoni hinkwawo loko ni suka laha Varambazi loko ni taka ha ha famba hi ndlela liya ya yo ta hi hala ku Nelstro ya hindza hi laha xiroborondzweni laha a ku yima ma-traffic cop lahaya ku nga tshama ku wa xitimela lexiya xo wa hi 1972 xi nga dlayetela maxaka ya hina yo tala
1: na mani ndzi ni twa hi swona leswi
2: loko ni suka Varambazi movha ya mina a yi layita mavoni hinkwawo mara loko ni ta ni ta ehla laha xisabyanini xa ku tela a Nelstrom yi va yise grupu leyin'wanyana ya le ka right ne a ti ni ta endla ma-dutel man'wanyana loko ni ta laha mibigon'weni ni layiche vanhu ni vuya hala kaya
1: ixi ene sa yi sale hi tihlo rin'we
2: ni sale hi tihlo rin'we mata loko ni hindza laha ma-dutel lawa ma famba hi swikuta lawa yo mbala swinorobaji leswiya swa tinsimbi leswiya kasi ma ta ni sala ndhaku
1: ixi
2: loko a ni sala ndhaku

0: ta loko ni vulavula hi laha ko wa xitimela ma ni phikeni hi nda laha ya xirhomberombero a ma hleketa kumbexana ku na matransporto loko loko ni hindanyana laya ni ka ni la ku tata vona bom
1: kwala
0: kumaanyana laya loko ni ku na ehla mo ni tiva hi le mahlweni se loko ni yima ni vona ni wa rivanti ni vuriwa na kafuri ma ni khoma hi tiwani ni ma ku why i famba hi movha ya tihlu rin'we ku la ku ta va nga khombo se va layichi lava ni nga va layicha se va chuhile manjheni se na biwa hala se in shortcut ni na ku vula mhaka ya ku a hi tivona loko u famba hi movha ya tihlu rin'we especially loko ku lo fanela right swi na khombo ngopfu
1: swinene kokwani Moleke
0: hi ku lera right loko ri fili ku a hehla ka barrier line kumbe u famba ka right a wu swi voni luya a ta ku hi le mahlweni a nga swi voni ku tihlo ra wena lera right
1: hilo
0: ri nga u hleketa ingaku u le kule na wena ku ri ku u ya kwele a nga kona na yena i ta hala i nga kona
1: ina
0: swi na khombo lukulukumba ngopfu swilo leswiya
1: ah na khensa loko mi kote ku swi seketela na n'wina no ti vulavulela na mina njheni loko ni no tshika ni swi vona ni swi vona leswi ku ya ingaku swi na nghozi swa tihlo rin'we
0: ndlela leya joni ni yi fambe ngopfu from 1967 loko na ha ku xava movha ya mina yo sungula ni fambe ngopfu hi pati leriya so a ni meka shoku loko ni suka joni matihlo ya movha ya mina ma vona hinkwavo a ni tshama na tigrupu ta swipefu heyi tshama ni tuwela mavokweni ya madakteni
1: mikwa na ha lavi ku swingeta futi leswiya
0: na ha lavi ku ta swingeta se ni endla xitsundzuxi tanihiloko kwamukwamu axi a ni tsundzuxile nyamuntlha ni tsundzuxa na van'wana
1: ku ri himpela swilo leswiya swa hanya swa va nghozi egondzweni leswaku timovha yi va na tihlu rin'we
0: sweswi loko ni suka hi movha ni ya joni ni fanele ni meka sure ku movha ya mina yi vona matihlo hinkwawo swi
1: nakokongoku
0: ni khensa swinene muhaxi wa mina tatani kwamukwamu
1: no na khensa swinene kokwani Moleke
0: Kwa
1: kwan mali, kwa la kan sani. Sa ise kan su nene. Ya va etela na xitsundu xo lexi ya vona ni talaka ku vulavula hi xona xexiya xa ku heyi loko movha yi nga lumeki kahle swi nghozi ngopfu eka van'wani vachayeri va la gondzweni ma swi vona va swi seketela kahle kokwani Maluleke hi xipiriyoni experience leyi va nga tshama va va na yona kwala vuton'wini. Khale va kha va dirayivha kokwani Maluleke loko va ku from 1967 a va tshama va ri la magondzweni lava va ri ku dirayivheni a malawa malembe hina a ku tumbuluka hina kokwani Maluleke a n'wina u redi se a mi hlongorisana na ma-duck tail lama magondzweni la ya wa vona i vanhu lava nga na vutivi hi dyondzaka swo tala ngopfu ka vona vakokwani Maluleke ha letiya tin'wani mi nga heli mbilu kokwani Maluleke ma swi tiva ku laha hi nga hlaya hi tele kona a hi na mavonele man'we van'wani swi hi swa kahle va nga swi teka swi nga ri kahle na lomu kha mi vulavula hi swona kun'wanyana loko mi boxa mitiyiso mi kumaku ka van'wani ya vava mi kumaku kama wun'wani va nghena hi ndlela yin'wani va nga kombi ku tsakela se a mi heli mbilu ka leswiya swo taniya loko mi tirha na rixaka hi leswo mi tirha na rona mi ya mahlweni swi kha swi endlisa sweswiya ma swi vona na tihosi na tihosana ta hina lomu mugangeni ya ku talatala ti vulavuliwa ku biha ngopfu mara ti heli matimba na ku vitana swivijo ti-leader rixaka ra vona va rhangela rixaka ra vona va va komba ndlela siku na siku mi tshama mi swi xiya mi kuma mi ri swivijwini so mi kuma lomu kha mi vulavula u kuma ku man'wana ma le ku yingiseleni ma mi yowetela no mi yowetela mi ri varhangeri sa mi heli mbilu mi titaniya ma swi tiva ku tihosi na tihosana ti fuma tinghala na timhisi van'wani va na matikhomelo ma kahle van'wana va na matikhomelo ma kahle se na valavo ka va nga ti khomi kahle izi hi va venga ni a va kombisa siku na siku ku hayi ni ta karhateka ka rin'wana ra masiku lomu mi tikhomisa leswi mi lava ku hi mi pfuna mi kuma ku swi nga hi oloveli hi matikhomelo lamo tani mi ta swi vona vanhu va ta cinca va kota na ku mi yingisela lomu ya swivijwini hikuva ni van'wani va ta va ti nwile swihi swa vona u kuma ku a va ti endli mabyongo lawa ma le ku hiseni hi swi tiva swikwembu ni teki mabyala ya masuku malama mongo yendliwa kolomo makaya kuma ku makaliwange na alkoholo vo mavhela ma hema xava kolomo ya mavhengeleni mabyala makaliwini wa swivona na loko xava byala dzokare va pula ku lebyi 5% lebyi 4% lebyi 6% lebyi 7% se u xava xikalo lexi xa xele henhla xa alkohol u ka u switiva ku loko ni teka lebyi leswi ha byi ta ni tlatlalata se lebyi byo kuma ku byi ka byi makiwa lomu ya tikhoneni a kuma ku a wu swi tivi na ku percentage ya kona yi fika ka mani hambi 100 hambi 120% hi swo loko swi tekini u kuma ku munhu a ku byi n'wi a va na blackout so byi n'wi bali rero mi nga ha swi twisisi ku ka hi hanyiwa kwala mi to kholwa hi loko se mi yingisela hi ndleve mi na ku vekela ndleve ya n'wina laha xifuveni xa yena ku hambilile ku bini byi yo n'wuba se na hina hi byi endlaka ku byala bya muxaka lowu ya mugangeni ya ku hambanahambana ni ha ya mahlweni hi karhi hi tsundzuxana tanihi rixaka a hi byi endleni hi mhaka ya ku hina ma hi lava mali mara a hi swi tivini ku hi onha rixaka rixaka ra ha kuli no kula mi ta tsundzuka ni tshami hi vulavula hi mhaka leyi siku rin'wani na vakokwana wa junior kwala ka nongonoko ye majaha ma teka mabyala mo karhi hi nga ta ka hi nga ma vuli na hi vito se ma va rivata mabyala lawaya na loko va fika lomu ya makaya lomu ya a ka ha ri na nchumu swi humelelaka hi ku va biwe blackout hi mabyala malawa ma muxaka lowuyaku na mindyangu yi kulaka hawu ka va va nga heti General Musica.